0: dati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
2: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!
11: Oras po natin sa buong kapuluan, 10 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Lucena City at sa buong South ng Tagalog. It's a gloomy Tuesday. Ako po si Tom Alvarez, maasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa ating pong programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. At syempre po, kasama natin sa bagay teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez and Kuya Rodel Perla sa ating pong transmitter site. Well, pag po Tuesday, kasama po natin ng Philippine Statistics Authority para po magbigay po ng mahalagang kaalaman hinggil po sa kanilang mga programa at serbisyo na inihahatid po sa publiko. Ngayon pong umagang ito, makasama po natin ang Registration Officer 2, ano ma'am, ng PSA Quezon. Walang iba kundi ating suki, syempre, si Ma'am Jocelyn Jaja Maog. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Jocelyn. Jaja, ma'am.
12: Ayan. Isang mapagpalang umaga, Sir Tom, at sa inyo pong mga kasama. Syempre, binabati ko po ang aking mga kasamahan sa PSA Quezon, sa amin pong officer in charge, Ma'am Normita Pagkatipunan, isang magandang umaga po.
11: At syempre.
12: At syempre po yung aking pong kasamahan sa PSA Quezon po na nagdiriwang po ng kanyang birthday today kay Sir Rico Falcolan. Happy birthday, Ikoy.
11: Ayan. Happy birthday, Sir Rico Falcolan. Lagi po rin ang guest din natin sa ating programa si Sir Rico. At well, may you have many more birthdays to come, Sir Rico. Ngayon po umaga ito, Ma'am Jaja, na pag-uusapan natin ang civil registration again. And before tayo pumunta doon sa pinakamahalagang topic po natin ngayong umaga ito, which is I think is new to us, ay ano po ba itong kahalagahan muna ng civil registration, ma'am?
12: Yes, sir. Ito pong ating tinatawag na civil registration. Sinasabi po dito, ito po yung continuous, ito po yung permanent at compulsory recording po ng mga vital events such as births, deaths, and marriages. So ito po ay mga legal na dokumento o legal na pagkakakilala ng mga ating mga Pilipino sa pamamagitan po ng pagpe-present po sa mga transactions sa ating mga government and private transactions such as sa schools, kapag po papasok ang mga bata, kauna-unahan po yung hinihingi sa trabaho at sa pagpapag-apply ng mga passport at mga insurances. So talagang mahalaga po itong ating civil registration. Ibig sabihin, ang civil registration, ito po yung mga composed po ng mga records at ito rin po yung nakikita sa system para makapag-generate po tayo ng mga vital statistics.
11: Na lubhang kailangan natin mga kababayan.
12: Yes po, sa atin pong mga national at local
11: Correct.
12: Government.
11: Ayan. Ma'am, meron kayong bagong ini-introduce na system, ano ma'am? Ang tawag po dito ay Electronic Civil Registration and Vital Statistics, otherwise known as
12: ECRVS, sir.
11: Ma'am, gaano kahalaga ba ito? At ano muna itong ECRVS na ito?
12: Sir, ito pong ECRVS na tinatawag natin, ito po ay isang digital platform kung saan po minomodernize po yung registration ng ating mga vital events.
11: Okay.
12: Ito po yung nagkoconnect between sa atin pong mga local civil registry offices, hospital, at maging sa barangay, papunta po kay PSA. Opo. Ito ibig sabihin po ay simula ng pagkaanak pa lang ng isang individual, ng isang bata, ay pwede na po siyang mairehistro mula sa ating hospital. And then ito po ay sasubmit po sa ating local civil registry offices. Ibig sabihin, sir, real-time na po ito yung registration natin.
11: So, mas efficient, ano ma'am, kumpara sa dati?
12: Opo. Efficient po yung registration. Kasi yung sa kung parallel pa naman po ito sa ngayon, ibig sabihin mayroon pa rin pong ginagamit na papel ang ating pong mga local, ang mga hospital, local civil registry offices. Pero darating po yung time na talagang magiging digitalized na po yung sa registration.
11: Oo, punta na tayo dyan. Actually, nandito tayo ngayon sa irang yun, digitalization. Anyway, ma'am, gaano kahalaga ba itong ECRVS aside from the things that you brought up a while back, ma'am?
12: So ito po yung mahalaga kasi ito po ay yung sa provision po ng mga official records natin ng mga vital events na binanggit ko po kanina na births, deaths, and marriages. So ito pong mga record natin ay basis po ito para makapag-issue po tayo sa mga individual ng mga documents po. Ano? Civil registry documents. At sa part po naman ng ating mga government at PSA, so makakapag-generate po tayo ng mga timely registration. Kasi sa panahon po ngayon, marami po tayo mga cases na matatanda na pero wala pa po silang record ng birth certificate.
11: Generally, how it works, ma'am? Paano po natin ito may papaliwanag po na in simple term po sa ating mga kababayan, itong ECRVS
12: yes,
11: na ito?
12: So ang process flow po nitong ECRVS na ito, sir, once po ang isang bata ay pinanganak ano po, sa hospital, so yung kanya pong magulang o yung informant ay i-interviewin po ng ating mga authorized na mga staff ng hospital para po ibigay po yung mga information sa kanila. And diretso na po ito sa system. I-encode na po niya. And then pati po yung mga signatures and mga requirements ay doon na po i-upload sa system po ni ECRVS.
11: Okay.
12: Once po ito ay na
11: electronically transfer
12: na po ito. Once po ito ay na okay na po sa part ni hospital, ito naman po ay itatransmit ni hospital papunta po kay local civil registry office. makita o ma-receive ni local civil registry office yung pong record, yung registration galing sa hospital, yung record naman po ay i-evaluate nila.
7: Oh, okay.
12: Ibig sabihin, sir, so masusunod pa rin po yung mga requirements na hinihingi natin pagdating po sa registration. So ito po i-evaluate nila, yung mga information, kung kumpleto, and at the same time po ay yung requirements na naka-upload po doon sa system. So once po, sir, na na-approve yun, si LCRO personal naman po ay itatransmit naman po kay approving officer. Yun po ang ating local civil registrar.
7: So lahat naman ng ano, di ba? Lahat ng mga document, may kanya-kanyang requirements yan, di ba?
12: Yes, sir. Opa.
7: So dun, malalaman mo na agad kung ano yung mga requirements.
12: Requirements.
7: Oh, opa. Talaga? Okay, so hindi ka na mag-aabala pa na pumunta sa ano-ano. All you have to do is...
12: I-present lang, sir. Opo, okay. And then i-upload po yun ng atin pong nice. Hospital personnel. And then once po nakita naman ni LCRO kung saan sila po yung nagre-review, kung tama po, consistent po yung mga information, yun naman po ay by approval po ng ating municipal civil registrar. And then kung wala naman pong nakita, inconsistent, okay po yung mga requirements, yun naman po ay itatransfer o itatransmit naman ni local civil registry office sa PSA po. Sabihin po, nung araw na yon pwede pong makita ng PSA yung record. Ibig sabihin, timely po talaga, real-time registration yung mangyayari.
7: Yun ang maganda, yung real-time. Ano? Hindi ka na maghihintay pa ng pakatagal para
12: ma-register po yung birth certificate.
7: At napakahalaga nito, Jaja, lalo sa pinag-usapan natin yung vital statistics, right, ma'am, na laging kinukuha naman ng PSA sa kanilang mga survey. Ma'am, what are the other benefits po nitong eCRBS na ito po?
12: So ito pong anong ito, benefits ng eCRBS. Unang-una po, it can help make the registration of births and deaths more timely and convenient.
7: Yan.
12: Kasi sir, pagka yung right after ng... mga panganak ang individual, ibig sabihin, mara-register na kasi kagad siya dun sa hospital. Kasi minsan, kapag lumabas na ang pasyente, yung nanganak, minsan hindi siya kaagad napaparehistro. So, syempre po, mababawasan yung mga paulit-ulit po na mga manual process. Diba, sir, pagka yung ano, kunyari, pinanganak ka sa Lucena, tapos pagdating mo doon sa bayan na tinitirhan mo, nagparehistro ulit. Opo, yung mga ganon. Nagkakaroon po siya ng double, multiple registration.
7: Oh.
12: Pag dito, hindi
7: magiging
12: na
7: problema
12: po.
7: Yun in the future. Opo. Kapag may mga double registration, di ba?
12: Ang nagpiprevail po doon, sir, ay yung timely kung alin yung unang narehistro.
7: Okay.
12: At syempre, pangalawa pong benefits para po sa mga magulang. Kapag po timely ang birth registration, ay syempre ang kanya pong birth certificate po na lagi pong hinihingi po sa atin sa PSA, ay ito po ay hindi na po yung mapepending. Kasi di ba, sir, minsan may mga magulang na kung kailangan na ng bata ay saka po lang magpaparehistro.
7: Ay, nasa database na ngayon, di ba?
12: Opo, nasa ano na. Kapag timely, sir, automatic po yun, may registration. Kung kailan niya gustong kumuha ng copy ng birth certificate, meron siya.
7: Ayun.
12: Ng copy.
7: In an instant, yan. Anong dapat lang gawin, ma'am, para po maka-avail nun, ma'am, kung halimbawa kailangan nila using eCRBS?
12: Yes, sir. Ang kailangan lang po nilang gawin, syempre makipag-coordinate lang po sa ating mga facility, yung mga hospital, mga institution. Kasi sila po yung kauna-unahan pong mag-re-record ng kanilang mga birth certificate. So, syempre, ang kailangan po nilang gawin ay i-prepare lang po nila yung kinakailangang mga requirements para po sa registration.
7: Ay, Ma'am Jaja, alam niyo naman pag digitalization na pinag-usapan natin, prone yan sa hacking. So, pagkakaroon po ba ng mga pagkakataon, ma-compromise yung privacy and security po ng mga information na ibinibigay po ng ating mga kababayan dito po sa ECRBS o secured po sila dito?
12: Yes sir, po yung pagdating po dito sa ating system ng ECRBS ay meron din po tayong tinatawag na yung pong sa mga sensitive information na sumusunod pa rin po tayo sa confidentiality information under po ng ating Data Privacy Act of 2012. So yung ating pong system ay ito po ay secure dahil po ang binibigyan lang po natin ng account o mga authorized personnel kung saan po ay sila po yung mga nag-umaten sa training at sila din po ang binigyan ng PSA ng mga account at andun po yung mga password, mga OTP para po sila ay makapag-login. So may kanya-kanya po silang role, encoder, kung sila po yung mag-encode, sila po yung mag-approve. Ibig sabihin po ay hindi po, secure po ito, itong system na ito.
7: Nice, nice to hear, Ma'am Jia. Ma'am Jia, na-implement na ba itong ECRVS dito po sa ating lalawigan?
12: Yes sir, parang this year nagkaroon po tayo ng pilot implementation.
7: Okay. Apo. San po yan?
12: Ang atin pong City Civil Registry Office po ng Tayabas ay sila po yung kauna-unahan pong nagpapatupad po ng ating e-service kasama po ang ating dalawang hospital dito po sa Tayabas, Quezon din sir. Ito po yung Tayabas Community Hospital at saka po Yun Health.
7: Ang galing naman Tayabas, ma'am. Lagi silang nauuna when it comes to digitalization. So kudos po sa ano sa local government of Tayabas City. Ang galing po ninyo. Lagi kayong nauuna when it comes to digitalization. Napakaganda po nitong ECRVS na ito at mas mapadali pa yung pag-register po ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga bagong panganak lamang sa mga ospital na nabanggit sa atin ni Ma'am Jia Jia. Ayan, Ma'am, kailan po ito ilulunsad pa sa ibang mga bayan pa at lungsod?
12: Yes sir, parang ito po ay ni-launch po nung ating during 5th National Civil Registration and Vital Statistics upon October 6 ng PSA Central. So hopefully po next year, madagdagan na po yung ating mga LGUs na mag-i-implement po ng ating ECRVS.
7: Ma'am, anong gagawin ng mga LGU, ma'am, para po makapag available sila itong service na ito ng PSA?
12: Yes sir, mag-a-advise po ang atin pong central office para po sa conduct po ng training kasi pa bago po sila makapag-start, kailangan po sila ay nakapacitate na po dun sa kung paano ang gagawin nila dahil po ito yung system para po alam nila kung paano po mag-work po itong system na ito para sa mga personnel. And then po, ito po ay meron din po itong Memorandum of Agreement between PSA and LGU po.
7: Oh, nice. Ma'am, kumustahin ko naman itong celebration ninyo ng registration month. National Statistics Month. Ayan.
12: Yes sir, katatapos lang po ng atin pong Philippine Statistics Quiz nung nakaraan pong September 30. Mm-hmm. And then po nung October 7 po nagkaroon po ng 37th National Statistics Month Exhibit po sa atin po sa harapan po ng opisina. At nagkaroon din po ng mga contest para po sa mga LGU, sa PSA at sa mga students. At sa darating po na October 22 ay magkakaroon po ng training ng Philippine Standard Industrial Classification para po sa ating mga building permit licensing office at sa mga MPDC sa LGUs po sa buong Quezon.
7: Sa buong Quezon. So ang magpapacilitate yan, ma'am, ay
12: PSA.
7: Po. Oh, nice. Malaking event na naman yan. Ma'am, Jia Jia, may mga announcement kayo?
12: Yes sir, meron pong ongoing na project survey ang atin pong office. Ito po yung ating monthly labor force survey.
7: Opo.
12: At saka po ito pong meron rin pong yung OWS Isle. Ito po yung occupational wages survey.
7: Mm-hmm.
12: Tsaka po itong
7: sige lang, ma'am.
12: Integrated Survey Labor and Employment Isle. Ito po yun. Ayun po,
7: parang
12: sir.
7: Parang bago sa pakinig ko yun, ma'am.
12: OWS is lepo, sir.
7: Ayan. So, yun yung mga
12: ongoing, sir, po, na mga survey. So, marami pa pong mga training po, sir, na mga darating pagdating po sa statistical projects po ng PSA.
7: Hirings, ma'am. Baka may mga hirings kayo, ma'am, ngayon.
12: Hiring sa ngayon po yata ay yung aming accountant one. Pa rin po ang vacant. baka po position, may gustong mag-apply.
7: Ayan. So, para po sa kalaman natin mga kababayan. Ma'am, brief summary lang po ano para po sa mga ngayon lamang po nakapanood ng ating programa. Bubukas lang po. Ano po itong ECRVS po ng PSA Quezon?
12: Ito pong ECRVS na tinatawag Electronic Civil Registration and Vital Statistics. Ito po ay bago. Ano po? Ito po yung system, digital platform, kung saan po ito po ay authorized ang ating mga local civil registry offices para po mag-register ng mga births, deaths, and marriages. Kasama po dito ang ating mga hospital, ganun din po ang barangay, para naman po yung atin pong timely registration, yung timely vital statistics natin ay makuha natin ng tama po at napapanahon. Kasi po ito ay napaka-efficient po pagdating po sa ating mga kababayan na hindi na po sila, after pong mga ipananganak po ang bata, ay automatic na po siyang mare-register sa ating hospital, papunta po sa ating local civil registry offices. And then, ito naman po ay once na approve po ng LCRO, ay itatransmit naman natin naman po sa PSA. Ibig sabihin, by the time na nasa office na po yung atin pong record, yun po ay pwede na rin ma-loads po sa ating database.
7: At may iwasan dito yung double registration.
12: Multiple registration.
7: Yan. Napaganda po nitong Electronic Civil Registration and Vital Statistics, ECRVS po ng PSA Quezon, na kai-implement lamang po, at ang pilot nga po nito ay Tayabas City. Po. Ayan. So, ma'am, congratulations po sa PSA Quezon for launching this innovative and timely na rin syempre na sistema. Ano po? ECRVS. Ang batingin ko po na magandang umaga si Ma'am Marga Kada. Magandang umaga po sa'yo. Kay Ma'am Normita Daraway Pagkatipunan. Good morning, Ma'am Normita. I'll be attending siguro po late. Yung mayroon silang Zoom meeting ng ng inflation, I think. Sa ano pa yun? Sa 14 or 16?
12: 16, sir.
7: 16, yeah. Oh. And Ma'am Eloisa De Luna, magandang umaga po. Kay Ma'am Alma Padua, hello po, sir. Good morning po sa lahat. Kay Ate May and the staff of PSA Quezon, thank you so much for tuning in. Ma'am Normita, marami po salamat. And of course, happy birthday once again kay Sir Rico Falculan of PSA Quezon. Ayan. May you have many more birthdays to come, Sir Rico. At marami po salamat, Ma'am Jaja. Ayan, next time po ulit.
12: Yes, sir. Next
7: at magbabalik time po ang aming programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na may kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Alright, okay po. Ang oras po natin ngayon is 8:34. Pakinggan po natin at panoorin muna ang ulat sa lagay ng panahon. Ito po ihatid sa atin ni Veronica Torres ng PAGASA. Please, watch this.
6: Rancho Pilipinas Weather!
7: Magandang umaga, narito na nga ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, 13 araw sa buwan ng Oktubre taong 2026. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minomonitor nga tayong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layong 2,790 km silangan ng Northern Luzon. Ito ngang bagyong ito ay hindi nasa ang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala namang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang northeasterly wind flow naman patuloy ang epekto sa extreme Northern Luzon. At easterly naman yung nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon pati na rin sa may silangang bahagi ng Visayas. At itong easterly yung nagdadala ng paulan sa ilang bahagi ng Luzon and Visayas area. Maliban nga sa tropical depression, sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na LPA o iba pang bagyo sa loob o labas na ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy na magpapaulan ng easterlies dito sa lugar ng Aurora, Quezon, Bicol Region, sa may Marinduque, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro. Naasahan nga natin na by tomorrow, posible maging maulan pa rin sa Bicol Region, sa may Romblon, Marinduque, Oriental at Occidental Mindoro. At pagdating ng Thursday and Friday, posible dito sa Bicol Region, maulan pa rin. At pagdating ng Sabado, sa Aurora at Quezon, posibleng maging maulan naman na area. Pero iyan ay 5-day weather outlook, posible pa ito magbago. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas update ng PAGASA. Para naman sa lagay ng panahon sa Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin yung fair weather condition at mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies. Storm. Si mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Maylawag at Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Calayan Islands. Para sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin sa Western Visayas at Eastern Visayas, magiging maulan dulot pa rin ng easterlies. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas ay partly cloudy to cloudy skies ating inaasahan, pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. By tomorrow ay inaasahan natin na maulan pa rin sa Western Visayas at Eastern Visayas. And pagdating nga ng Thursday ay posibleng sa Eastern Visayas na lang maging maulan. Pagdating nga ng Thursday and Friday, posibleng, or Friday and Saturday, posibleng sa Visayas and Mindanao ay fair weather condition na kung saan may chance lamang ng mga thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Muli, iyan ay ang ating 5-day weather outlook, kaya posible pa itong magbago. Patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay posible from 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa. Sa Calacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:47 ng umaga at lulubog ng 5:38 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph. At yan nga muna ang latest sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
5: Maraming salamat, Veronica Torres of PAGASA sa ulat sa lagay ng panahon. Batiin ko na magandang umaga, no? At belated happy birthday si Marie Sheila of Los Angeles, California. Kabatch ko po yan sa Quezon National High School. Magandang umaga sa iyo, Marie Sheila. Belated happy birthday also. We'll be back with more of Job Sita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Don't go away.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon!
12: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
13: May eGov ka na ba? Download na!
14: Download na eGov PH Super App.
15: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Okay, we're back. Meron pa tayong mga announcement dito. Ano? New minimum wage rates in Quezon Province under Wage Order Number 4A, Calabarzon. Under Wage Order Number 4A, Calabarzon, workers in Quezon Province will receive the following daily wage increases. Ang effectivity po nito ay October 26, 2026. Component cities, non-agriculture sector, 45 pesos ang increase po, from 600 pesos to 645 pesos. Agriculture sector, 25 pesos increase from 525 pesos to 550 pesos. First class municipalities, non-agriculture sector, 40 pesos increase from 550 pesos to 590 pesos. Sa agriculture sector naman po, 25 pesos increase from 525 pesos to 550 pesos. Second to fifth class municipalities, non-agriculture sector, 25 pesos ang increase from 525 pesos to 550 pesos. Agriculture sector, 42 pesos increase from 508 pesos to 550 pesos. Retail and service establishments. Establishments employing not more than 10 workers. 42 pesos daily wage increase from 508 pesos to 550 pesos across all areas. Ang full wage order po ay makikita po natin sa RTWPB 4A Calabarzon. Okay? So magandang balita po yan para po sa ating mga bayan. New wage order po yan. New minimum wage rates sa Quezon Province under Wage Order Number 4A Calabarzon 23. Alright? More announcements here. Local recruitment alert. Great opportunity awaits job seekers out there. Urban Tradewell Corporation will be conducting a local recruitment activity. Or LRA on October 20, that will be on Tuesday. Ngayong araw na to. 8 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon. LRA venue, ground floor, Peso, Lucena City Government Complex, LCGC, Barangay Mayaw, Kanduran, Lucena City. Available job vacancies. Delivery driver 10, at least high school level, must have good driving skills. At least 3 years driving experience. Valid professional driver's license RC123/ABCD and of course male. Yan po ay para sa delivery driver. Saan po ang kailangan po ng Urban Tradewell Corporation? Nangailangan din po sila ng delivery helper 10 at least high school level, computer literate, physically fit, and must be a male. Booking salesman 10 ang kailangan po ng Urban Tradewell Corporation. At least college level with relevance experience in the same field, preferably with motorcycle and driver's license, willing to work on field. Sales supervisor. They are in need of one sales supervisor, college graduate of business, marketing or related fields. Work experience in sales supervision or distribution is a must. Excellent communication and interpersonal skills, strong leadership and team management abilities, and willing to work on field. Key accountant specialist. One, ang kailangan po nila, college graduate, at least 2 years of experience handling key accounts, excellent communication and interpersonal skills, highly motivated and trustworthy, willing to work on field. And don't forget to bring 2 copies of your updated resume and be ready for the interview. Ngayon pong araw na ito yan. So, sa mga naghahanap po ng trabaho ngayong araw na to, punta na po kayo sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanluran, Lucena City, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Great opportunity awaits job seekers. Ang nangangailangan po ng mga tao ngayon ay ang Urban Tradewell Corporation, kung saan magsasagawa sila ng Local Recruitment Activity o LRA sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanduran, Lucena City. Magbabalik po ang ating programa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong aalis.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo
2: publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Maging fuel efficient, panatlihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkain ng masustansya, pagbabawas ng alat sa pagkain, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa sigarilyo at sobrang alak. Sa simpleng pag-aalaga sa kalusugan, malaking sakit ang maaaring maiwasan.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
1: Okay, thank you so much. Nako, napakabilis ng oras. Ano, abangan po natin ang programa ni Ate May, ang Government at Work. Alas 9 ng umaga hanggang alas 10. Yan po ay paghahatid po ng mga balita at impormasyon hinggil po sa mga government agencies at ang kanilang mga programa at serbisyo na inihatid po sa ating mga kababayan dito po sa lalawigan ng Quezon and of course sa lungsod ng Lucena. Sa ngalan po ni Ate Otoy Evangelista, Ate Josie Gonzalez and of course Kuya Rodel Perlas, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.

0: 한 닦아요.
1: Salamat Miss Dandy Makarambon at sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, gusto nating batiin a viewer natin to eh. Si Boss DDG. Si Sir Aris Gutierrez. Happy happy birthday, sir! Thank you very much po sa panonood at sa pakikinig dito po sa ating palatuntunan. More power to you, sir! Maraming salamat din mga kababayan sa ating pong mga nakapanayam kanina. No? Ginoong Michael Ricafort, ang Chief Economist ng RCBC, kay Dr. Tagumpay Manikis, ang ating pong Assistant Secretary at Spokesperson mula po sa DOA. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig sa ating ngayong umagang ito at sa ating mga nakasama at nakatuwang sa ating technical and production side. Madam Jo Marie Rifarial, Madam Mary Ann Melos, Boss Arnel Villamor, sa ating mga Executive Producer, Ellen Buena at Christopher Tirambulo. Ang tabayanan ng mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa PBS News Division at pagkatapos niyan, Les Di Bocobo Live na. Isa pong magandang umaga mga kababayan, ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Paggamit ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino, ikinukonsidera ng administrasyon. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad ng pagpapatupad ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nararamdamang sobrang init, maaaring hindi makapasok, unhealthy o hindi komportable para sa mga estudyante ang pumasok sa mga eskwelahan. Nangangamba ang Pangulo na mabawasan ang school days dahil sa sobrang init. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos na isang upuan ang alternative modes of teaching. Gayunpaman, pagsusumikapan pa rin ang ng gobyerno at gagawa ng paraan na magkaroon ng face-to-face classes, lalo't iba pa rin ang ito kumpara sa remote classes. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakaibay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Inventaryo ng petroleum products ng bansa tatagal pa ng hanggang 56 days

0: Dalnas of 52.95 days naman sa gasolina, 146.99 days naman sa kerosene. Sa jet fuel naman kita, maaaring tumagal pa ng 54.29 days ang fuel reserves ng ating bansa at ang fuel oil naman 45.77 days at ang liquefied petroleum gas ay tatagal ng nasa 31.06 days. Patuloy naman kita ang ginagawang pag-aayos ng Department of Energy sa iba pa mga fuel inventories upang mas mapatagal pa ang stockpile ng Pilipinas sa petroleum products. Kit mula pa rin dito sa Department of Energy para sa bagong Pilipinas, ignoso ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, veteran lawyer at private prosecutor attorney Lorna Capunan, hinamon ng depensa na iharap sa witness stand si Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Si Attorney Lorna Capunan na magboluntaryo para mag-cross-examine kay Vice President Sara Duterte kapag iniharap ito ng kanyang legal team sa ginagawang impeachment trial sa Senado. Sa naging panayam sa media, sinabi ng private prosecutor na gusto niyang personal na matanong at makaharap ang Vice Presidente hinggil sa mga seryosong akusasyon na kasaad sa articles of impeachment. Binitikos din ito ang strategy ng pangalawang pangulo na nagsasalita sa labas ng impeachment court para sirain ang kredibilidad ng korte. Style na umano ng kanilang ng kampo na i-discredit ang paglilitis upang i-divert ang atensyon ng publiko. Narito si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
4: So we leave it to the defense, but just a warning to the defense, please, if you want to present the Vice President, please do so because I'm just dying to cross-examine her. I will volunteer. I may not be the one, but I certainly...
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Digital Pinoy's naglatag ng mga rekomendasyon sa pagpili ng susunod na DICT Secretary. May ulat si Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Nanawagan ang Digital Pinoy sa Malacanang na magtalaga ng susunod na kalihim sa DICT na handang gumawa ng mahirap na desisyon at magpatupad ng mga kinakailang regulasyon kahit na hindi man ito popular. Kasunod yan ang pagbibitiw ni DICT Secretary Handy Aguda na napis ang salamatan ng grupo sa kanyang paglilingkod. Ayon sa Digital Pinoy, dapat magkaroon ng malinaw na kapangyarihan at pananagutan ang magiging susunod na kalihim para sa epektibong pamumuno sa DICT habang bukas din sa pakipagtulungan sa civil society, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga mamimili, pribadong sektor at iba pang ahensya ng gobyerno. Binigyan din ng grupo na hindi lamang pagpapalawak na internet connectivity ang digital transformation, kundi kabilang rin dito ang pagbibigay proteksyon sa mga Pilipino laban sa mga banta online. Wala sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagbuwag sa mga gang, dapat sabayan ng reforma sa kabataan. Ayon po yan sa isang mambabatas. May ulat si Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Report. Tulad ng isang mambabatas ng pamahalaan na tutukan ang reforma sa mga kabataan na sasangkot sa mga gang. Nasangkot naman sa kriminalidad. Kasunod dito ng pangako ng Philippine National Police na bubuwag.

0: presyo. Kumuha rin naman diba kayo espesyal ng una naman na pangbagong grupo. Ang mga kabataan, kung hindi matutugunan, ang kanilang pangangailangan sa pagkakaibigan at pakikisalamuha. Kanilang kayo na nakalipangan ang magbusa ng mga aktividad, mayroong sports, arts, at volunteerismo upang magkaroon ng positibong libangan ng mga kabataan. Di kayo dapat mabigyan ng mga kabataan na mas mabuting alternatibo upang maipahayag yung kanilang interes at makaiwas sa kriminalidad. Para sa Bayan Pilipinas, Katang Fairness, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
2: ang boses ng Pangulo.

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Iniyahan Dog ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Lucena.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po sa ating program, Government at Work. Medyo iipod po muna natin ng konti ang ating pong panayam from our friends. Oh, isa po sa ating mga, hindi naman stakeholders, pero ating pong mga kapartner, of course, ang BJMP. Itatampo po natin ngayong araw na ito, October 13, 2026, ang BJMP, ang Catanawan Municipal Jail sa Catanawan, Quezon. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran, kasama natin sa bahaging technical, Otto Evangelista sa master control sa transmitter side, si Maring Josie pala kasama pa, at saka si Rodel Perlas. At mga kaibigan, ipapakilala po natin ang ating bisita ngayon. Nagmula pa po sa bayan ng Catanawan, mga kababayan ko to, kasi Bondoc Peninsula. Parang kayo lahat tayong nag-iisang first class municipality. Tama? Yes, ayan. Proud kayo. Kasi yung aming bayan sa Inuraluna ay awang ko third class municipality kami. Okay. So, pakilala na ho natin. Unahin ko, of course, si JO1, Jonel Cape. Magandang umaga sa iyo, sir. Welcome.
1: Magandang umaga po, Ma'am May, at sa lahat ng tagapakakinig at tagapanood ngayon sa live ng Radio Pilipinas,
0: Lucena.
1: Isang magandang umaga po sa ating lahat ng pagpalang araw, at shoutout din sa mga nanonood at sa amin pong regional director. Yeah. Pagbati po sa amin pong regional director kay Jail Chief Superintendent Sabilo B. Cartin Jr. at sa amin pong kapitapitagang warden kay Sir Jail Inspector John Vincent Villavicencio. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: No? Sir, kala ko nakabahan ka.
1: Nawala. Nawala mo, ma'am. Nawala.
0: And then, sir, kailangan. Challenge ka doon, ha? J01, Alan Tulid.
2: Hello po. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po, ma'am, sa ating pong mga tagapakinig sa Radio Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong mga kapitapitagang mga direktor po ng BJMP. Lalo po sa amin pong chief, BJMP, si Sir Jel. Jail Director Efren A. Nimenyo, sir.
0: Yes.
2: At sa amin pong Regional Director, Sir Jail Chief Superintendent Isabelo B. Cartin Jr. And our po sa amin pong Jail Warden, Jail Inspector John Vincent M. Villavicencio, sir.
0: Huwag niyong kalilimutan yung jail warden niyo, ha?
2: Yes po.
0: Pagbati, ayan. Mga kaibigan, atin po munang tuklasin ng konti. Ito pong Catanawan Municipal Jail. Medyo konting pahapyaw lang, sir, ha? Bago natin pag-usapan yung activities natin, yung nakakaw. And of course, yung CRS. Para kayong PNP, ano, may CRS din. Ayan. Community
1: Relations Service
0: sa komunidad. Sir, ang Catanawan Municipal Jail, bakit natatayo ito sa mismong poblasyon? Konting idea lang po.
2: Ito po, as ang Catanawan Municipal Jail po ay donated ng private individual po.
0: Okay, so wala tayong choice.
2: Wala po.
0: Ay, gano'ng kalawak to?
2: 400 square meter po.
0: Maliit po.
2: Maliit lang po ito.
1: So, bali, 3 palapag lang po siya.
0: Ah, so, ibig sabihin, 3 palapag lang.
1: Yes,
0: okay. And then, yung 3 palapag na yun, sir, cater na nun yung lahat ng PDL.
2: Yes, yes po.
0: Male, magkasama po ang male at saka female dorm.
1: Yes po.
2: Bukod po ang cell ng female.
0: So, hindi doon sa building na yon.
1: Doon din po sa unang palapag lang po sila.
2: Yes.
1: So,
0: okay.
1: Ilan lang po yung naka-detain sa aming PDL na babae, which is 7 lang. So, may bukod po silang selda na then yung the rest po
0: sa taas.
2: Sa taas
0: second. So, alin doon yung office ninyo?
1: Doon din po.
2: Sa baba lang din po.
1: Sa baba din.
0: Oo. So, tingin nyo, kailangan pa na. Maraming ganun. Hindi siyempre first class municipality. So, tingin nyo, kailangan pang madagdagan yon.
2: Yes po.
1: Mas maganda po sana, ma'am. Kasi, as of now po kasi, ma'am, medyo na nahihirapan din po kami regarding po sa pag-accommodate ng ibang activities, like yung mga physical activities.
0: Yan,
1: di po kami makapag-conduct kasi nga po ay medyo limited lang po yung space.
0: Oo, kasi kapag kayong mga maraming activities sa
1: yes po, ma'am.
2: Marami po. Yes po.
0: Aktibo din kayo, ano?
1: Yes po, ma'am.
0: Parang kayong PNP, BJMP, kasi magkakasama nga kayo
1: yes po, ma'am.
0: Sa DILG. Ano? Oo nga naman. So nakukulangan si Sir.
1: Okay naman po. Kaso nga lang kay baka naman.
0: Plano? May plano ba? Or pag alimbawa nakipag-usap kayo sa mayor nyo, okay, ay susin mo mga private individuals.
1: Sinisikap naman po yung makipag-coordinate yung amin pong warden.
2: Meron po silang plano, ma'am. Ang plano nila is ilipat sa mas malawak na space area.
1: Yun po yung...
0: Oh, yun ang maganda.
2: Tapos sama-sama na po doon yung fire, PNP, tsaka
1: BGM. Yun po yung sinasuggest po nung amin pong butihing mayor, kay Mayor Ramon, Attorney Ramon Oropanel, shoutout po. Yun po yung kanyang sinasuggest na magkaroon po ng panibagong facility na para mas maluwag po yung lugar at ma-accommodate din po yung...
0: Pero may, ano na kaya, may ideal place na naisip nung sinabi niyo ni Mayor?
1: Meron.
2: Meron, po.
1: Meron na din po siyang tinuturo. Eh, meron na po siyang tinuturo.
0: Ah, meron na?
1: Meron na po.
0: Ang kasi importante dyan, pagka may willing mag-donate ng lupa, tapos BJMP ang magka-construct. O, ewan ko kung magka-counterpart ang LGU, mas maganda yon.
2: Yes,
0: ano?
2: Yes, ma'am.
0: Ayan. Ilan naman ang personnel nyo?
1: As of now po, kami po ay 38 po.
0: 38. Sapat para sa ating ano?
1: Sapat. No?
2: Sapat po.
0: Sapat. At mga bata, ang mga
2: yes,
0: ano?
2: Yes, karamihan po. Tsaka yung warden po namin is bata po.
0: Bawal yata sa inyo ang mga ano, 40 pataas.
2: Hindi naman po, hindi naman.
1: Hindi naman. Hindi naman.
0: Eh, syempre yung mga natatlan nyo, doon na yun
2: sa umidad. Sa ano lang po yun, sa pag mag-apply.
0: Recruitment.
2: Pero may age waiver po yun. Yung 31 to 35 yes. Age waiver.
0: Bakit may age waiver?
2: Para sa qualifying po yun, ma'am, kasi yung edad nila is...
0: Okay. Ano ilang taon nga dapat pag hindi ako mag-a-apply ha, hindi ako
1: So, base po sa requirement po ng application po ay 21 to 30. Yun po yung is regular quota po yung ganun.
0: So, di kaya pala puro bata yung nakikita ko. Ano?
1: Yes po, ma'am.
0: Oo. So, baka naman, ito lang ang technique niyan eh. Yung mga may edad nasa loob. Kasi yung mga bata-bata, sila yung mga nasa labas. Kasi bata pa eh, di ba na,
2: yes,
0: sir?
2: Ma'am. Yes,
0: oh, yun ang technique. Kaya pala makikita mo, alam mo, yung mga activities. Bakit ito mga BJM ping to? Puro mga bata, mga BJM, mga babae. Magaganda pati. Hindi na promise sa Mimaropa, ang daming maganda. Oo. Ewan ko sa inyo.
1: Madami din pong magaganda,
0: maganda
1: sa amin. Madami pong magaganda sa amin.
0: At marami rin gwapo.
1: Mas marami po.
0: Mas marami. O siguro yun yung ano ng BJMP. Ano. Anyway, maganda yon. Ang gandang tingnan. At saka eh, yung image niyo sa public ay hindi mahirap i-ano. Diba? Yeah. Ayun, paano niyo pinakikilala ang BJMP? Ayan. Gusto kong ipasok yun sa CRS eh. Tama ba?
1: Yes po.
0: Yes, oo. Sa CRS ang pasok nun. Kasi, lagi kayong pinagkakamala na kayo'y pulis.
1: Yes.
0: So, paano ninyo ini-incorporate, paano ninyo pinakikilala, at saan, sa paanong paraan, yung kayo, kakaiba kayo sa pulis, at kung ano yung gampani ninyo?
1: So, sa amin po, bilang BGMP, tama po kayo, ma'am, kasi sabi po ninyo, ay pag nakikita po kami sa lansangan, ang tawag po sa amin na, may pulis. So, sa amin po kasi, ang pagkakaalam lang po talaga kasi nila, ay BGMP, nagbabantay lang ng kulungan. Yung stereotype na pagtingin sa mga BGMP
0: totoo,
1: na maggalak lang ng kandado, nakaupo, nagoblatter, uuwi, ganun lang po yung nagiging kon. So, hindi lang po nila alam, karamihan, para sa lingid sa kalaman ng nakararami, ay nakapaloob na po dito sa BGMP yung pag nakafocus po kami sa pagbabago po mismo ng PDL. Hindi lang po namin sila binabantayan, bagkus ay tinuturuan po namin sila na magbago para pagdating sa labas ay hindi na po sila gagawa ng ganung ulit bagay kung ano man yung nagawa nila. Lalabas po sila na mayroon na po silang pagbabago, which is nandiyan nga po yung welfare and development na umaagapay po para po sa pagbabagong moral, spiritual at emotional po ng atin pong mga PDL.
0: At saka alam mo, mag-effective yung ginagawa nyo. Alam nyo kung bakit?
2: Yes, ma'am.
0: Tanungin nyo ako kung bakit.
1: Bakit po, ma'am?
0: Ay, may gustong bumalik eh. Diba? O, sa inyo ko meron
2: yung mga ganong yung mga ganong PDL po, din-discourage namin sila na bumalik sana po sa amin. Kasi kami nga po, ang aming slogan is changing lives, building a safer nation. Then, ang aming talaga is rehabilitation nila. Ngayon, kung may balak silang bumalik dahil maganda doon sa loob, parang basta dinidiscourage namin yung ganun po, ma'am. I-encourage po namin na ipagpatuloy nila ang buhay nila sa labas. Oo. Dahil sa loob, eh, marami silang natutunan sa amin.
0: Kasi sir, ano eh, ang isa sa mga causes niyan, wala nang pamilyang babalikan.
1: Ano, marami diba? Din pong ganun. Yes, ma'am. Diba? Instance din po na ganun.
0: Kunyari, halimbawa may asawa, nag-asawa na ng iba si asawa.
2: Kaya sinisikap po ng WD, ma'am, magkaroon sila ng mga job assistance and meron kaming livelihood assistance para sa kanila. Kaya nire-refer po namin sila sa mga agencies na makakatulong sa kanila, magkaroon sila ng kanilang mga trabaho sa labas. Para makapagsimula sila ng panibagong buhay nila.
0: Oh, actually, ang ating government naman, binibigay naman lahat eh.
1: Yes,
2: ma'am.
0: Hindi nyo ba napapansin? Yes, ma'am. Kada kami may nabibigay. Ano ba binibigay namin? Mami ako iisipin. Yes. Lahat tayo nagbibigay para sa kapakanan ng mga tao. So, ang ano ko ba eh, saan ka pa? Diba?
1: Yes,
0: so, nasa tao na tinutulungan ng gobyerno, nandun na eh kung saan ka, diba?
1: Yes,
0: ang kaso, meron ho kaming ganong cases na may mga ganong kaso kaming napapakinggan sa pakikipagpanayam ko sa iba-iba mga BJMP. Mm-hmm. Nang ano, gagawa uli sila ng kaso para bumalik, ang sasabihin nila, 2 taon lang naman eh. Yun ang alam nila. Yes. 2 taon lang naman. Eh, syempre, especially kapag ka-droga, diba?
2: Yes,
0: o ilan, ano yung pinakamaanong kaso sa inyo? Pininyal na kaso.
2: Doon kasi sa katanawan sa atin, ma'am, eh, puro karamihan doon na heinous crimes po, ma'am.
1: Heinous crimes.
0: Ah, heinous. Hindi drugs.
2: Hindi drugs ang karamihan.
0: Yes, ma'am. Ayoko sabihin very good, ano, pero heinous crime ay pumatay.
2: Not ideal. Mga ganun po, ma'am. Rape, ma'am.
1: Mga, hindi siya, no?
2: Yung iba naman po, as sinasabi nila na napagbintangan lang sila.
0: Oo.
2: Hindi naman natin maaalis sa kanila yun kasi yun ang madalas nilang sabihin sa amin. Kapag kinikwento namin sa kanila yung mga buhay-buhay nila.
0: Iba kasi pag sa sila, iba pag sa city, iba pag sa doon. Ano?
2: Yes, ma'am.
0: Ang common cases, mga heinous crimes.
2: Yes, ma'am. Kasi tayo malayo po dun sa, ano, ma'am, eh, sa city. And then sila, malayo din sila sa, kahit sa bayan, malayo din sila yung karamihan din sa mga PDL natin. Medyo palinang na sila.
0: Palinang paano? Yes, ma'am. Oo, ako sa General Luna, grade 6 ako, naalaala ko. Ay, sa mga kumakain, pasensya na po. Yung may tinaga. Tagaan ang uso.
2: Yes, ma'am.
0: Ah, di ba?
2: Yes.
0: O kaya, hindi ko alam kung saksakan ano doon.
2: May ganong instances.
0: May ganong kaso rin. Pero meron din yung tagaan.
2: Meron din po.
0: Oo, okay. Ayun, so puntahan muna natin yung nakoko. Ano yung nakoko?
2: Yan. Ang nakoko po, ma'am, is National Correctional Consciousness Week.
0: Okay. So, kailan po yan?
2: Ang nakoko po ng 2026 ay gaganapin ngayong October 25 to 31, 2026. So, bali isang linggo po siya, ma'am. Simula siya ng linggo. Ang tema po nito, makataong paglilingkod, makabuluhang rehabilitasyon, pagbabagong may layunin. Ngayon po sa BJMP Katanawan po, meron kaming iba't ibang activities po doon na inilaan para sa kanila sa buong week po para sa mga PDL po natin. Okay. Lahat naman po ng activities namin pag tungkol sa nakoko ay tungkol sa PDL. Mm-hmm. Meron din sa part ang personnel kasi kasama naman po kami doon sa pagpapalaganap ng National Correctional Consciousness Week. Sa first day po namin, yung linggo, isa-isahin ko po ba ito, ma'am?
0: Oo, sige.
2: Yan.
0: Yung October 25 yan.
2: Yes, October 25 po, ma'am, is nakoko 2026 opening. Ito po ay meron kayong maliit na program.
0: Okay.
2: Para sa paghahangin of tarpaulin. Mm-hmm. Ito yung tinatawag sa first day is?
1: Kick-off.
2: Kick-off ceremony po, yes.
0: Okay.
2: May Sunday mass po noon.
0: Oo.
2: And magkakaroon ng PDL livelihood display. Lahat ng mga ginagawa nilang, yes, ma'am. Yung mga project nila doon.
0: Ano livelihood?
2: Meron po kaming artificial bonsai po, ma'am.
0: Ah?
2: Yes, ma'am.
0: Oo, yung ang kawad ay parang tanso.
2: Yes, ma'am. Tapos may mga bulaklak.
1: Mga bulaklak din po na, no?
0: Meron din kayong bag?
2: Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Kasi in-workout pa po namin na magkameron.
0: Oh, magaganda ang bag ng BJMP.
2: Yes, ma'am. Meron kasi dito sa Lucena po.
0: Nagbibili ng bag ng yes, BJMP.
2: Tapos meron din po kaming dental mission po, ano, ma'am?
1: Dental mission.
2: Sa, and then, sa second day na po, yun, may
0: Monday,
2: paralegal consultation po para sa kanilang
0: yes,
2: mga,
0: kung,
2: para malaman nila kung anong kalagayan ng kanilang mga, yes, ma'am, mga kaso. And then, yung sa kasunod po ay yung, ito na po yung mga PDL Got Talent, ganun po. Magkakaroon sila ng ganun, ma'am. Para sa lang recreational po.
0: Oo.
2: And then sa next day po yung pageant po nila.
0: Ha?
2: May yes, pageant. So magkakaroon siya. Binago lang po namin, medyo nagkaroon lang ng twist yung pageant.
0: PBL ba? Tama?
2: Dati po, yung mga ganun, mga Mr. Nakoko, Miss Nakoko.
0: No,
2: ang binago lang po namin ay, ginawa na namin pink shadow pageant. Yung mga lalaki mo, magsusot sila na pambabae. Yes, ma'am. Yes, mga ganun.
0: Okay yun, mas makakatuwang tingnan.
2: Yes, tapos, this yung mga kasunod po is Zumba Dance Competition, Sports Fest. Magkakaroon din po ng Sports Fest. And then, yung kay Sir Cafe na Bible Quiz Bee. Kasi hawak niya po yung sa Bible.
0: Sa Bible.
2: Oh. Then, mga parlor games. And then, sa last day po namin is awarding na ng mga kung sino nanalong cell. Overall po kasi yun.
0: Ilan ang cell?
2: Bali, tatlo po, ma'am.
1: Po. Isa po sa babae, tapos dalawa po
0: dalawa sa... Ilan ang PDL natin sa katanawan? Lalaki?
2: 104 ngayon.
1: O lahat na?
2: Lahat.
0: Ah, lahat na 104.
2: 104.
0: 104.
2: May bago po kasi kahapon.
0: Oo. Ano yun?
2: Pero may mga lalaya din po mga sa mga kasunod days.
0: Ah, mabuti. Ano? Mm. Wala dun yung pag ano nila diretso, ibinabiyahe, wala?
2: Wala po.
1: Wala.
2: Lahat po kasi ng kinikater namin is ano pa, undergoing trial.
0: Undergoing
2: po. Yes.
0: Pa.
2: Yes po.
0: Oh.
2: Pag may serve sentence na maliit lang yung 1 to 3 years lang po.
0: Ah, okay. Oo. Kasi kasi katanawan yun eh, like here yes. In Quezon. Oo. So yun yung ano nyo. Ano yan? Lahat ng mga BJMP, I think ano, may kanya-kanyang
2: different po
0: schedule.
2: Ba?
1: Oh, different
0: schedule. Different. Basta siya na yung October 25 yes, ang start. Isang
2: yes,
0: linggo.
2: Ma'am. Sabay-sabay po yun, ma'am. Simultaneous po yun.
0: Simultaneous.
2: Nationwide po yun, ma'am. Magkakaiba lang siya ng activity per day. Yes,
0: kung anong
2: yes, ma'am. Availability lang po, yes, ma'am.
0: Then ano naman ang sa Bible, Quiz Bee?
1: Opo, ang ginagawa ko po.
0: Eh, paano naman nila malalaman yung kung nagre-review rin sila?
1: Pinapag-review ko po sila, ma'am. Ang ginagawa ko, katulad po nung nakaraang taon, ang ginawa ko po ay buong isang libro, basahin nila. Tapos doon po ako kukuha ng tanong. Isang halimbawa po, halimbawa po yun sa Book yes. of Genesis. Mahala kayo dyan maghanap.
0: Basahin
1: yan. Book of Genesis. Yan lang yung reviewin nyo.
0: Ah, oo.
1: Diyan po ako magtatanong.
0: Huwag mo naman pahihirapan na
1: pag-cover to ko. Hindi naman po. Hindi naman.
2: Everyday naman po sila, ma'am, nagba-Bible. Nagkumahawak sila ng Bible.
0: Oo, paano? Ilan ang ano nyo? Di ba meron ding mga... Yung sa faith, interfaith ninyo ba?
1: Yes po, bali ang nakatalaga po doon ay ako po. So ako po yung nakatalagang jail
2: Jesco.
1: Yung Jesco officer po. Uh-oh. So jail interfaith, spiritual care officer. Uh-oh. So bali nakabase po yun sa atin po mga PDL
0: uh-oh.
1: Na para ako po yung nakatalagang igabayan sila uh-oh. Sa kanilang buhay
0: spiritual.
1: I am not promoting religion but yes. Yung relationship nila kay Lord. Kasi karamihan naman po sa kanila talaga literal na mas nakikilala lang nila si Lord kapag nandun sa loob. Kasi wala po silang ibang kakapitan. So, so araw-araw po nagro-rosary po sila araw-araw.
0: Then, lahat Catholic? Walang ibang
1: religion? Hindi naman po. So sa pagro-rosary po nila in-encourage ko din po yung iba na mag-pray sila ng
0: kanila.
1: Para
0: anong meron pang iba doon?
1: Meron din iba't ibang religion din po, may
0: Muslim.
1: Wala po
2: kami kinikater ngayon ng
1: Muslim ngayon. Iba't iba po mga may Iglesia ni Cristo. So in-encourage ko din po sila na makiisa sa kanilang gawain. Then meron din po kami pumapasok na mga religious providers which is yung ating mga pastors,
0: yes,
1: yung mga born again Christians pastor na pumapasok po at tinutulungan din po ako para mas maturuan din po sila regarding po sa buhay pananampalataya nila po.
0: Totoo yan. Importante yan eh. Ano
1: yes
0: po. Ayan, seryoso naman natin.
1: Amen?
0: Amen. Ang seryoso naman natin. So yung pitong babae, ano yung usually ang PDL? Ano po yung kaso nila, sir?
1: Meron. Drugs, drugs din po. May drugs.
0: Sa babae.
1: Yes, po.
0: Kasi alam ko na kaso ng babae, usually, alam nyo ko, ano? Staffa.
1: Meron din po.
0: Staffa. Ano pa ba? Ano pa ba ang kaso ng babae na nandun sa inyo?
2: Yun lang po, ma'am. Karamihan, ma'am. Drugs and staffa.
0: So may drugs din. Pero hindi marami ang kaso ng drugs. Mas marami ay heinous crimes.
2: Yes, ma'am. Especially dun sa mga male po namin.
0: Sa male?
2: Yes, ma'am.
0: Oo. Ayan, kasi ang alam ko kahit hanggang sa malayo, abot na ang drugs eh. Pero at least doon
1: at least
0: sa atin.
1: Po, medyo, ito, hindi po ganun ka.
2: Makikita mo po, hindi pa rampant po doon kasi kukunti pa yung drugs cases namin na nakikater.
0: Oo, so yun yung maganda. Pagdating sa CRS naman, sino po, ikaw po ang sa CRS?
3: Si Sir Madeha po.
0: Ah, so sir, bakit hindi ka umupo din? Bakit ikaw umupo din? Tungkol sa CRS, ano? So ano usually yung, ano so, yung, this October, ano yung...
3: So more on, kwan po naman po ang sa CRS, more on inter-agency coordinations para po sa mga activity po katulad po nito.
2: Yes,
3: so makipag-coordinate po sa inyo sa mga tree planting na ginagawa ng mga other agencies. Ang ginagawa po ng iba, iniimbitahan po kami.
0: At sa kami brigada.
3: Sa mga brigada. Yung mga, yes, po, mga ganun po.
2: Bloodletting po. Bloodletting. Actually, galing po kami sa QMC. Yes, man.
0: Pakikwento nyo, sir. Saan kayo galing?
2: Galing kami sa QMC, mag-bloodletting sana. So,
0: ano QMC?
2: Yeah, Quezon Medical Center po.
0: Kayong lima?
2: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Oo, tapos, ano nangyari sa
2: ang nangyari lang po is, kinapos ng oras doon, kaya dumiritso muna kami dito, nagbihis muna kami ng panggawa eh. So, mamaya po pagkatapos nito, ay babala kami doon at mag-bloodletting po. Pag umabot pa po.
0: Eh, pero laging willing naman ang QMC na magtanggap ng mga ano, kasi nang kulang
3: yes,
0: yung dugo. Ibig sabihin, lahat ay able kayo na mag-donate?
2: Yes, yes po, ma'am. Yes, yes, po.
0: Ano yan? Di nagawa nyo yearly? Or ano?
2: Hindi po siya yearly, ma'am. May mga quarterly po.
3: Quarterly.
2: Yes. Every 3 months
3: every
2: po, pwede
3: months
2: na po.
3: Every 3 months po kasi ang...
4: invitation, ma'am.
0: Punta kayo?
2: Yes, ma'am.
3: Kung sino po yung italaga po. Available po. At willing.
2: Kasi sa Katanawan po, ma'am, lagi po meron dun, ma'am, magkabot yun. Sa Bundok Peninsula and then sa Rural Health Unit po na.
0: Oo, pinagaano kayo. Mm.
2: So, dalawa na agad yun, ma'am, na nag-invite
0: so,
2: sa amin.
0: So, dami na mga dugo sa inyo. Ay, di, halimbawa ko, naniniwala kayo dun kung ano ugali mo na punta yung dugo. Naniniwala ka dun, sir?
2: Medyo, ma'am, medyo. Yes,
0: naniniwala ako dun, no? Naniniwala ako dun. Yung naiinit mo yung ugali nung pinagano. Eh, siguro naman ay okay naman kayo, ano?
3: Okay naman.
2: Nakapasa naman kami sa neuro, ma'am.
0: Hindi nga alam kung kanino mapupunta yung dugo na ibinigay ninyo, ano?
2: Yes, ma'am. Oh, katulad ko, blood galloners na ako, madami na. So, di ko na alam kung sino yung mga nabigyan ng dugo ko. Yes, ma'am.
0: Okay. So, nakakatuwa na kayo laging willing, ano?
3: Yes, ma'am.
0: Oo, ang BJMP. Tapos, ang layo niyo naman from Katanawan then to QMC para sa bloodletting?
2: Yes, ma'am.
3: Yes, ma'am.
0: Bakit?
2: Ganun po talaga yung aming mandate, ma'am, eh.
3: Makikisa po. Part din po ng participation. Makikisa. Mag-i parang, isa na din nga po yung sa purpose ng CRS po na hindi lang po kami naka-base sa jail lang. Na nakakulong lang kami sa isang facility, nandun lang kami.
0: Tumutulong din kayo.
3: Nakikisa din po kami sa lahat ng activity na may kailangan. Minsan po, nakikipag-coordinate sa mga schools, sa mga para po mag-conduct ng info drive.
0: Oo. Oh, so, kayo ba ay nag-i-school? Di ba may college ba doon? May
2: yes, ma'am.
3: Yes, po.
0: So, ano yun? Paano nyo inipapakilala ang kayo na, ay, kami hindi police, ganun?
3: Yan po.
2: Meron po yung info drive, ma'am.
3: Meron po kami.
2: Actually, last week, ma'am, galing po sila sa PUP.
3: PUP Mulanay.
2: Mulanay po.
0: Ayan, kay...
3: Nag-info drive po kami. Pinakilala.
0: Kapatid, yes, po. Si Adele.
3: Yan po. So, bali, pinapakilala po namin yung ano ba yung BGMP.
0: O,
3: ano
0: sa
3: ba
0: mga
3: yung,
0: college
3: yes,
0: students.
3: Yes po. Ano ba yung misconception sa BGMP na akala nila ay ganito lang ang ginagawa ng BGMP, mga jail officers. So, yun po. So,
0: oh, ang isang good joke dyan ay ano eh, pag nakita nyo na mga malilitan chan, BGMP.
3: Kasi lagi nakaupo.
0: Kapagaling sa inyo.
2: Umagalit ang PNP sa atin yan.
0: Kinakailangan hindi sa inyo manggagaling.
2: Yes, ma'am.
0: Pasintabi naman sa PNP. Kasi sa PNP naman, may mga ano rin naman. Yes, sadya lang na namulat tayo sa mundong ito na ang perception pagka sa PNP. Ano?
2: Pero hindi naman po sila ganun, ma'am. Lagi naman po sila nag-exercise.
0: Hindi nga. Kikita ko na ay okay na sila. Pero hindi nyo gaya. Oh! Kasali ba yan sa requirements pag pumasok sa BJMP?
2: Yes, ma'am. Ganun sila fit sa BMI po, ma'am.
3: Sa BMI, kailangan BMI. Po kasi hindi kami overweight.
0: Aray ko.
3: Kailangan po.
0: Oo. So, ibig sabihin, talagang may pag-maintain, may nag-monitor sa inyo sa weight ninyo.
2: Yes, ma'am. Yearly po kasi, ma'am, mayroon kami annual.
3: Annual physical agility test.
2: Yes.
0: Talagang inirequire
3: yes
0: na. Oo.
3: Required po.
0: Eh, kasi nga, mukha naman yan ng BJMP eh. Para makapag-create tayo ng magandang image sa public.
3: Yes, ma'am.
0: Eh, nakapag-create naman na kayo.
2: Yeah. Yes.
3: Thank you so much, ma'am.
2: Medyo nakikilala na po ngayon ng BJMP. Unlike before na wala po
0: basta
2: talaga.
0: Basta nakakita ng gray. Oh, anyway, ano, millennial color yung gray eh, di ba? Oh, kahit saan pwede.
3: Minsan nga yan, pag nakakita ko na ganyan, police, sundalo, minsan tawag sa amin.
0: Oo. So, kasi anong, pero may pagkakakilan lang naman sa kulay na lang eh,
2: yes,
0: di ba?
2: Ma'am.
3: Yes po.
0: Tapos yung position yun, dito nakikita.
2: Yes po, ito.
3: Yes po.
0: Pag may isang guhit, J01. J02, ikalawa.
2: Yes ma'am.
0: Ano ang kasunod, JO3?
2: Yes, ma'am.
0: Ano ang kasunod na ng 3?
2: It's JO1 na po.
0: S, senior.
2: Yes, ma'am.
0: Ilan yung guhit? Iba na?
2: May payong na yun, ma'am. Iba na yun, ma'am.
4: Straight,
2: straight na yung pang-apat niya, ma'am.
0: Ah, straight na.
3: Straight na.
4: Sa taas.
0: Oo. O, sinuuna, hindi ko rin alam eh. Tapos pag nakakakita ako, titinan ko rin sa ganito.
2: Yes,
0: okay, ma'am. Ah, ano siya, ayun. Kita agad, ano? Ayun.
2: Yun po yung sinasabi niyo, ma'am, na nasa loob lang. Kasi sila yung mga kumbaga sa ano mang batikan na sa loob. Yung pagpag sa custodial.
3: Naka-focus na po sila sa security.
2: Yes,
0: ma'am.
2: Yes, ma'am.
3: Sana po yung nakatalaga po doon sa security.
0: Oo. Oh, oh. Eh kasi siyempre may mga may edad na rin sa inyo.
2: Yes, ma'am. Pero sila na po yung batikan sa pag-aalaga ng mga pidilo sa loob, ma'am. Oh, oh. Sa custodial facility na.
0: Kagaya rin kayo ng iba na 56, mga law enforcement, 56
2: yes,
0: din.
2: Yes, ma'am. Ano? Retirement po. Mandatory po.
0: Then pag nag-retire kayo, step 1, higher. Hindi. Yes.
2: Rank 1 higher.
0: Rank 1, rank higher. Yeah. Ah, yes, okay. Ma'am. Tapos yung pension, kung ano yung rank nung ano na yun. Yung, okay, parang talagang, yunaka-uniform yata naman sa law enforcement.
2: Opo, ma'am. Yes, ma'am. Lahat naman po yun.
0: Sa amin, 65 eh. Ang, ano yun, ang pag-retiro. Pero sa inyo, yes. 56 bata pa yun.
2: Yes, ma'am. Pwede pa bumalik ako sa DepEd pagka ganun.
0: Babalik ka! So may babalikan kayo. Si sir, ba't ikaw ba yung sir? Di bata ka pa?
3: Dating yes, teacher po yan.
0: Dating ka pong guru sa?
2: Doon po sa San Francisco po.
0: Quezon.
2: Yes, ma'am.
0: Ayan, oo. Tapos si sir, dating ano to? Seminarista.
2: Magtuturo na rin yan.
0: Ha? Magtuturo? Oh, usually nagtuturo si Pilar sa Pipilo. Ano?
3: Alam po ako, licensed professional teacher din po ako.
0: Sa?
3: Ay, bali hindi naman po ako nag turo ng ano sa public. So rekta na po ako dito.
0: Ah, okay. Eh yung dalawa, sila sir.
4: Teacher din po by profession.
0: By profession, yes, si by sir.
4: Ano ba registered criminologist?
0: Ah, ano yun?
2: Crime.
0: Criminology. Ah, criminology. Ang course mo. Ayan. Okay. So tayo po yung magbe-break mga kaibigan. Tapos pag-uusapan po natin yung ilan pa po nilang mga gawain. Unang-una, isa na dyan yung El Nino preparations, of course, ng BJMB. Kasi alam naman po natin na very super nga ba ang description? Very strong.
3: Yes, very strong.
2: Super El Nino daw po.
3: Super El Nino.
2: Super.
0: Ang pinapagamit sa amin ng ano ng taas is very strong El Nino. Then alamin din natin kung ano yung mga kalagayan, paano yung pagkain, no, ng ating mga PDL. So makalipas po ang ilang paalala, babalik po kami, diyan lang po kayo.
5: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo.

0: kabinet. Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible pong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming as a result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Naka-focus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Nagbabalik po tayo sa ating pong program, Government at Work. Ayan, ako, ang bilis lang po talaga ng oras, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, pag sa pagkikwentuhan, di nyo mapapansin, nakaisang oras na pala tayo. Malapit na ho kami makaisang oras na atin pong mga kababayan din sa atin pong BJMP, Katanawan Municipal Jail. Sir, ayan, sige, unahin muna natin siguro na pag-usapan. Yun po muna sa El Nino preparation. Yun ang napaka-importante ngayon kasi meron tayong sinasabi ng pag-asa na makakaranas tayo ng very strong El Nino this, actually dapat sabi nga October, di ba? Tapos biglang naging November. Sabi ko nga, sana maipod na lang ng maipod at sana malusaw. Okay? Yes, so sir, kamusta? Paano yung paghahanda ng Katanawan Municipal Jail sa El Nino natin?
6: Yes, ma'am. Sa BJMP Katanawan naman po, sa amin sa Katanawan Municipal Jail, ang paghahanda po namin is sa Super El Nino na tinatawag, yung very strong na sinasabi nyo po. Meron po kaming mga preparedness na ginagawa. So, ito po ay yung water supply and conservation po namin. So, yung aming pong may poso po, poso ba yun? Deep well po is lagi naman ni-regular maintain po yun. So, and then, yung potable water natin na ginagamit po namin is lagi naman po yung maintain para sa ating mga PDL. And sa personnel din po, kasi meron din po kami nakatira doon na mga personnel. And then, sa heat stress prevention, meron din po kami nung tinatawag na heat stress prevention. I-ensure po namin yung proper ventilation po ng ating mga selda. Especially yung buong jail po. And then sa food and essential supplies, hindi naman po kami mawawala ng food supplies kasi ang ating pong food supplies is dinideliver po papunta sa jail. Galing po ito sa Regional Food Service Council. So sila po ang nag-hanap ng mga supplier na may ipapadala sa jail. So hindi po kami maubusan ng supplies sa pagkain para sa ating mga PDL. And then sa tubig na inumin nila, hindi na po yun mawawala. And then sa ating pong medical preparedness. So meron din po kami medical preparedness. Meron po kami nag-iisang nurse po doon na lagi po siyang kakandak ng check-up para sa ating mga PDL. So kung may mga PDL na hindi niya kayang i-check-up, tinatawag niya po sa aming regional doctor po sa region. And then yung emergency planning and coordination. So lagi po kami nag-coordinate sa LGU, sa DRRM, in case na kung sakali lang na mawala ng tubig, so meron kaming mahihinga ng tubig. Kasi katabi din po namin yung fire station doon. So hindi kami talaga mawala ng tubig. Kasi kumakatabi lang namin yung LGU, so sa coordination lang yan. So, and then, yun lang po ma'am sa preparedness po namin sa Super El Nino. Yung Katanawan ng Municipal Jail is prepared naman po sa lagi po naming naghahanda ang aming mga PDL para magkaroon sila ng sapat na magandang facility para sa kanila.
5: Oo, importante yun eh. Kasi gaano karami sa isang cell na PDL?
7: 45?
6: Nasa ganun ma'am, 45 sa isang 45, cell po.
5: Oh, enough to ano to accommodate.
7: Yes po. Kaya naman po. Luwag naman po siya.
5: Luwag siya. Yes, oh, ina-importante kasi ano kasi alam yung kaakibat kasi ng El Nino, yung very strong El Nino. Meron yung mga sakit na maaaring lumitaw.
6: Yes.
5: Okay. So, alam naman natin na usually kahit pasabihin natin na November or it's October or November, maaaring meron siyang magkaroon pa rin ng yeah. Alam mo yon yung sore eyes.
7: Sore eyes.
5: Ayan. Ano pa yung mga usual ano na
6: sakit sa balat.
7: Sakit sa balat po.
6: Sa balat po.
7: Sa sobrang init, nag-irritate po yung skin.
5: Tapos yung hygiene nila paano?
7: Sa hygiene naman po nila.
5: Every day.
6: Every nakakaligo po sila lahat.
7: Maganda as of maganda naman po yung tubig po sa Katanawan.
5: Kumusta ano yung tubig? Sabi ni Sir kasi deep well
7: po siya.
5: Oh, pero ano yun? Hindi treated or
7: hindi naman po. Hindi naman.
5: Hindi na siya amoy kalawang.
6: Hindi na po ma'am. Hindi.
5: Kasi dahil sa tagal na nagagamit. Yes, ano? Kaya ano siya. Maganda ang tubig sa Katanawan sa buong bayan, maganda.
7: Maganda naman ang supply ho ng tubig sa Katanawan.
5: So wala kayong problema, hindi wala kami, may problema guys sa Sariaya, kami dito may problema kami.
6: Parang sa mga linya-linya nila, sa amin po is wala eh, may mga deep well na. Kumbaga reader na yung mga deep well nila.
5: So usually mga deep well kayo?
7: Karamihan po.
6: Lalo po dun sa bayan.
5: Puro deep well.
6: So sa Palinang hindi na mga ano na kayo.
5: Bukal-bukal na yun.
6: Deep well din pala, yes.
5: So wala kayong water district pala doon?
7: Meron din naman po.
5: Sa Katanawan?
7: Yes po.
6: So in case lang po na mawalan yun, meron talagang naka-reserve na tubig.
5: Okay. Yun ang maganda. Yes. Eh, medyo na ano ako doon sa sinabi ni Sir, no? Yun pong pagkain, iniaan na lang sa inyo, sinusupply na lang?
7: Weekly.
6: Weekly po yun, weekly.
5: Paano proseso nun, Sir?
6: Mayroon pong supplier na contact na ng Regional Food Service Council.
5: Sa supplier sa Katanawan?
6: Opo, ma'am. Okay. Different, sa different jail po. So, sa okay. sa Katanawan, mayroon po kami dito sa Southside. Mm-mm. Sa Sariaya po. Southside Agri Products.
5: Sariaya.
6: Yes, ma'am. So, sila yung nagdi-deliver ng mga pagkain po sa... Ay, pagkain mga gulay, gano'n, ma'am. Yes,
5: sa
6: ma'am.
5: Sa proseso. Yes, kay ma'am. Prosi.
6: Ah, doon lang po sila nakabase, ma'am, yung Southside Agri Products. Yes, ma'am.
5: Ah, sa Sariaya. Okay, oo. Okay. So, di ba mayroong program ang BJMP na kayo ay naka-tie up sa DAR?
6: Wala yun na po yun, ma'am. Yun na po yun, ma'am. Kasi yung sa Sagip Saka po, yun na po yun.
5: Sagip Saka. Yun na po yun. Yes, ah, so may contact kayo, yun dito, sila mga member
6: sila
5: ng DAR.
6: Sila po registered ng DAR.
5: Yung... I see. So, yun na nagsusupply sa inyo.
6: Yes, po. Yun po yung tinatawag na program ng DAR, yung Sagip Saka po.
5: Eh, paano yun? Ang mahal ng gulay ngayon. Alam niyo bang isang ano na gulay sa mall? 75 pesos. Mm. Petsay lang yun, sir. Mm. Paano yun? Sa bagay, problema nila yun.
6: Sa food service na po yun, ma'am.
8: Food service po yun.
6: Yes, ma'am. Sa region po yun.
8: Regional
6: ma'am.
8: Office po kasi nangyipag ko.
5: Regional office. Oh. Pero nang, ano yung karaniwan ng ulam nyo?
8: May menu pong sinusunod.
5: May menu din.
6: Yes, ma'am.
5: Ang menu nyo ba? Pare-parehas?
6: Pare-parehas,
8: pare-parehas po yun.
6: Opo, ma'am. Mandated po yun ng NHQ po.
8: NHQ.
5: At kailan ang araw ang ano? Kailang araw ikinakan? Tinanong eh. Kailang araw kinakain ang tilapia at ba ano? Munggo. Okay? Alam mo yan. Alam mo yan.
6: Munggo Friday.
8: Friday po yung Friday. Friday.
5: Oh. Ano sa inyo?
6: May menu po kasi nasunod yun, ma'am. Everyday.
8: Everyday.
5: Oh, everyday yun, anong araw yun?
6: Ang yung matandaan? May munggo gisado ako nakita doon, ma'am. Tsaka di ko walang matandaan kung pang ilang araw.
8: Bawal magkarne.
5: Kasi diba?
8: Yes, ma'am.
6: ang mga menu po na ating mga PDL, ma'am, is aprobado ng ano, ma'am, ng nutritionist po namin.
5: Nutritionist. Yes, ma'am. Oo. Kaya naman na hindi naman sa pagkakawan ano. Kaya yung iba, excuse me, hindi naman natin siyempre ini-encourage yung gaya na sinabi ko kanina. Talaga sila bumabalik kasi sila ay alaga sa loob. Mm. Alimbawa, paglabas nila ay, ito yung nakakalungkot na pangyayari na sa halip na sila ay makabalik sa mainstream, makapagtrabaho, makapagsimula ng buhay, mas parang pinipili nila bumalik kasi wala na yung pamilya. Tapos pag nasa loob, tiyak nakakain. Ano, sir?
6: Yes, ma'am. Yung po ang malungkot na ano, ma'am, kasi pag yung mga pamilya nila sa labas, parang hindi na sila mahintay na makalabas.
5: Eh, ang tagal naman parang, na, taon nga naman,
6: yes,
5: eh,
6: ma'am.
5: Diba?
6: Oh. So parang, halimbawa, may mga ganun kahis kasi na yung asawa ng PDL ay sumakabilang ano na.
5: Bahay.
6: Yes, ma'am. May ganung case po.
5: Oo. Kasi usually, ang mga nakukulong lalaki, ano?
6: Yes, ma'am.
5: Kakanti nga ka ang babae. Ayun, so syempre, anong gagawin mo? Tapos, alam mo yung stigma? Yung stigma ng pagiging, halimbawa, ikaw, ay, mamamatay tayo ng ganun. Kumusta? Paano?
6: Yun, ma'am, ang madalas namin sinasabi dun sa mga, sa community po, ma'am.
5: Oo.
6: Kasi,
5: pagkakayo ilagaan,
6: yes,
5: sa barangay.
8: Yes,
6: kung merong, halimbawa, General Assembly. Kasi dun sa pinanggalingan ng jail, lagi kaming merong General Assembly. So, barabarangay, sinasabi ko yan, every matatapos ako mag-speech, lagi ko sinasabi, na ang BJMP, nagkikater kami ng mga PDL, na ang stigma ninyo is paglabas, masamang tao pa rin.
5: Oo.
6: So, wag po sana natin silang tingnan na ganon. Dapat, yakapin natin sila paglabas sa jail. Hindi man literal na yakapin mo siya. Ibig sabihin, wag natin silang kutyain.
5: Oo.
6: Kasi, kapag ginawa mo yun, babalik at babalik sila sa mga gawain nila dati.
5: Oo.
6: So, kung halimbawa, tinanggap na natin sila sa ating barangay, sa ating bahay, so, hindi nila maiisipan na bumalik doon sa mga dati nilang gawain. Naging dahilan na sila nakakulong.
5: Eh, sir, paano halimbawa pag ang kaso po ay rape? Paano natin magiging madali para yung...
6: Pag ang rape po kasi ay nasentensya na ng judge. Pagka halimbawa 8 to 14 years or 12 to basta pataas, bukor na po ang magkikater naman.
5: Pero yung napagbintangan lang...
6: Wala po kami maano mo kasi si judge ang mag-ano
8: mo.
6: Korte po ang mag-uutos sa amin kung anong gagawin sa
5: kanya. So yung kung ilang taon yun, yung pagbalik nun, ano, yun ang mahirap.
6: Yun
5: so syempre, wala
6: sa
5: na
6: bukor na po yun, ma'am.
5: Bukor
6: yes,
5: na.
6: Sa bukor na.
5: Pero mahirap pa rin yun. Kasi may na, ano kami, na parang naging issue rin yung, sa, ano nga, sinabi na interview ko na yun, na nahihirapan sila kasi parang tainted pa rin yung stigma na nananatiling na doon. No, so yun ang mahirap.
6: Ang sinusure lang po namin, basta galing sa amin, napatino na namin yan so, sa madaling sabi. So, kasi naalagaan namin yan sa loob.
5: Sa loob, oo.
6: And then, sa TCMP

0: lang po ma'am, everyday yon. May TCMP po kasi kaming program. And then, may, ano pa yan, 3 o'clock. Ano yun?
1: 3 o'clock prayer.
0: 3 o'clock prayer. And then 6 o'clock, mayroon palang Holy Rosary. So, everyday yun, ma'am. So, pag hindi pa naman sila nun, wag ano.
2: Kasi araw-araw
1: kasi yun. Kasi lagi po namin pinabangkit din sa tao sa labas na bigyan pa rin natin sila ng pangalawang pagkakataon. Sapagkat parehas lang naman tayo ng dignidad. Mm-hmm. Parehas lang naman tayong tao. Ang pagkakaiba nga lang sa kanila ay na walang sila ng kalayaan.
2: Oo. At saka halimbawa ang isang taong nakakomit ng kasalanan, maaring kaya niya nagawa yun. Iba yung iba kasi tayo ng yung state of mind at that time. Halimbawa, di ba?
1: Yes, ma'am.
2: Minsan yung nagawa mo biglang napagsisihan mo naman agad. Bakit ko ba nagawa? Yung yes, iglap ma'am. Yung emosyon. Yun ang madalas na nakakapagpaano sa atin, yung emosyon, yung biglang emosyon. Wala na ho tayong oras. Ayan, sa inyo. Ang bilis lang eh. Pero actually, maraming mga dapat pa na ikwento. Ano, yes, lalo po, na ma'am. Sa CRS, ano?
1: Yes po, ma'am.
2: Sa CRS, eh, hindi kinawawala ng mga programa.
1: So ngayon po, ma'am, ay...
2: Ano-ano ninyo ngayon?
1: Bali ngayon po sa Regional Office Calabarzon 4A, ay open po ang recruitment. Quota.
2: So, tuwing kailan ba yung recruitment ninyo?
1: Depende po ma'am sa baba po ng regional office.
2: Tulam ng isang taon, nakakailang...
0: Dalawa.
2: Dalawa.
1: So, ngayon, as of now po, ay open po ang...
2: Recruitment.
1: Pwede din po nilang i-follow yung page at tingnan po at mag-apply
2: yung
1: po ngayon.
2: Yung mismong recruitment, di ba may recruitment page kayo?
1: BGMP Calabarzon recruitment page. So, pwede po silang mag-fill out doon kung sa mga nagdanais na maging kaisa po ng aming kawanihan, ay open po ngayon ang quota.
2: Oo. Pero ang ano ko lang, matanong ko lang, kasi si sir ay dating teacher, si isa ay teacher din, si sir naman ay CREAM. Ikaw ay ano po ang...
1: Professional teacher din.
2: O yan. Tapos magti-training kayo, bagong trabaho. Ano yan? Paano nyo inihanda yung inyong sarili? From... your other course, tapos biglang, ay, makapupunta kayo ng BJMP.
1: So, from application po, edi, kuan po, piniprepare na din po yung katawan.
2: Sarili, isip.
1: Sa sarili, isip, yes, kasi mayroon, hindi lang po basta-basta katawan, kasi kailangan may neuro din po.
2: Feeling mo, so, matatanggap ka.
1: So,
2: pag natanggap na sa recruitment, alam mo na sa sarili mo, natanggap ka na. Yun ba yun?
0: Hindi siya ganun kadali, ma'am. May, di ba, kung ano ba, eligible ka?
2: O halimbawa.
0: Ano ba, eligible ka nga. Pero sa whole body approach kasi, ma'am, may neuro, sa BMI mo. Different stages po kasi siya. So, bago ka makapag-take out, marami kang pagdadaanan.
2: Ilang ano yun?
0: Kailangan maipasa mo siya.
2: So, ilang ano?
1: So, usually po ay nagti-take out lagi sa amin po. Ay
0: July lagi.
2: Pero ano, ilang panahon kayo nagti-training? Sa recruitment? Nagti-training?
1: Sa recruitment po. Sa recruitment po ba?
0: Yun, simula na po ngayong...
1: Simula po ngayon.
2: Ilang buwan silang nagsasanay bago maging...
1: Yung mga nag-a-apply po ngayon, nagsisimula na po sila ngayon hanggang...
2: Hanggang kailan ang training nila?
0: Pagka natanggap na po sila, ma'am. Pag natanggap na po ba?
1: Pag natanggap na po. Sa amin po, sa GBA, sa amin po kasi umabot po kami ng 1 year and... 2 months.
2: Bakit magkakaiba?
1: Sa paghintay po kasi, ma'am, ng ano, ng jump up. So usually po ang rigid training po sa amin ay umabot na po siya ng 4 months.
0: Yes. Pag nasa loob ko na po ng training center.
1: Sa loob ng training center na po talaga yun.
0: Yun na yung nakikita nyo po sa training center. Yung mga reception, ganun po.
2: So yun na yun.
1: Yun na po yun.
2: So tingin nyo 4 months is enough? Para? Ihanda kayo dun sa bagong ano nyo?
1: Honestly, sa dami po ng mga jail operational matters, kung kaya parang kulang pa rin po.
2: Kulang? Ano? Pero nagte-training naman kayo.
1: Yes po. So,
2: so body doon na lang siguro.
1: So, everyday learning.
0: Lahat naman ng basic, ma'am, tinuturo na doon sa training center. Paglabas lang sa jail, edi parang sususugan na lang yung mga natutunan mo doon.
1: Okay, kami po yung nasa field, lifelong learning pa rin po kami na. And may hindi pa rin po kami alam regarding alam mo, dito. Kailangan po namin alam.
2: Kasi talaga namang, kahit nga ang buhay, di ba?
1: Yes,
2: pag-aaral pa rin.
0: Yes, ano? Everyday naman is my learning.
2: Ayan, okay. So wala na talaga tayong oras. Sabi ko nga sa inyo, maikli lang yung isang oras. Isang oras na pala tayo ng kwentuhan. Sige sir, ahingan ko na lang kayo ng mensahe. At sana kailan uli kayo paparito. May ganun eh.
0: Kaya pang-schedule na po kayo, ma'am. Sana po mayroon agad.
2: Sabi natin kay Miss
0: para sa ibang ano naman, sa ibang kasi, designation po.
2: Iniikot kasi eh. Meron pa yung sa Infanta, di ba?
0: Nakar po, nakar.
2: Nakar pala. Yes, meron pang nakar. Parang hindi pa na ano ang nakar. Tapos ang gumaka ba meron? Gumaka?
0: Meron din po.
2: O yun, hindi pa rin.
0: Kami nga sa Katanaon, ngayon lang pala.
2: Ngayon lang din kayo.

0: in lahat ng karapatan nila. Sa amin po ay mapabago lang sila para pag paglalabas na sila, tanggapin natin sila at huwag natin silang kutyain para hindi na sila bumalik dun sa mga dati nilang gawain. Yun lang po.
1: Sir?
2: Ayan, maraming salamat po, Ma'am May, sa pagtanggap po sa amin dito. At salamat po sa experience. Sabagat first time po namin nakaranas ng, naka-experience ng ganito pagsasalita po sa radyo. At sa lahat ng pamunuan po ng Radyo Pilipinas, maraming salamat po sa pagtanggap po sa amin dito. Pagbibigay ng pagkakataon para po makipanayang po sa inyo regarding po sa BGMP. At sa lahat naman po ng nanonood, maraming salamat po. Sana nga po, katulad po ng sinabi ni Sir Tulid kanina, ay tulungan, hindi lang po na hindi po magiging makatotohanan yung pagbabago po ng mga PDL kung wala pong ganap na pagtanggap sa kanila kapag sila po ay lumabas na. Sana po ibigyan po natin sila ng pagkakataon upang sila po ay mas mamuhay pa ng matuwid at naaayon sa paningin ng mundo, paningin ng Diyos. Yun lang po, Ma'am.
1: Maraming salamat. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat of course sa BJMP Quezon. Ayan, yes. Dahil tayo po ay kabilang doon. And maraming salamat kay Sir J.O. Juan John L. Cape and J.O. Juan Alan Tulid. Ayan. At ito po ang Unicode May Farmeran hanggang sa muli po na pagtatanghal ng atin pong program. Maraming salamat po at magandang umaga.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa school year 2025, kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, we yun, ini-enroll natin sa araw.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas na ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: there! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Mm-hmm. Mahaba ng konti, Arnel, Engineer John, and Miss Meliones. Dahil po, ngayon ay sa umagang ito, nasa regular programming muna tayo. Dahil, nako po, mamaya pang alauna ng hapon ang pagpapatuloy ng impeachment hearing sa Senado. Kaya sa ngayon, balik po tayo sa normal programming ngayong araw na ito sa Palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ito pong Palatuntunan, sumasahing papawid hanggang alas 10 o mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Uy, gandang umaga po sa inyong lahat ng mga inaabot na aming broadcast na yung bagabigat yung amin na po. Hello there! Yung mga taga-Pangasinan na masantoy si Kabosan at si kayo namin. Mga taga-Pampanga, maya pabag po kay Kongan. Bakinukumusta po kayo ni Senador Lapid at nakaniya GM Mark Lapid ng Cheza. Diyan naman sa Bicol, maray na aga sa Indogobus, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Alright? Assalamualaikum warabakarakato, peace be with you. Basta Mindanao, good morning. O, St. Michael, Linus, hello there. Ayos ba? Usap tayo mamaya, tawag ako sa iyo. Oo, thank you, thank you, thank you. Yung mga nandyan po na nakikinig sa inyong mga tahanan, chill-chill lamang po. At mga nangangilangan ng public service na inyong gusto nyo itulay namin sa mga government agencies dito po sa palatuntunang ito. Sige po. Oho, nakahanda po kami. Pwede nyo i-text doon sa 0999-229-1738. Asya. Yung mga nabigyan na ng wheelchair ni Senador Lapid dyan sa Bulacan, sa Pampanga, nagpapasalamat sila. Thank you din. At saka naitulay natin yun. Yun ma'am, nang hingi ng tulong kay Congressman Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Saba. Oo, nagpatay thank you na rin dahil nangailangan ng suporta. Thank you. Yan po sa ngalan ng radio, ng public service dito po sa Palatuntunan, Radio Publiko Serbisyo. Yung ngayong araw na ito, pinag-uusapan pa rin, siyempre, yung nangyari kahapon, pero antobayanan natin yan, itutuloy lang mamaya at alauna ng hapon yan. Yung ngayon ang dapat paghandaan natin, yung pong sinasabi ng ating pamahalaan, ay tungkol sa very strong El Nino. Opo, ang mga ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Visayas and part ng Mindanao, o portion ng Visayas at saka yung part ng Mindanao, may mga naapektuhan na ng tagtuyot. Opo, itong binabanggit na very strong El Nino na makakaapekto hanggang sa susunod na taon. Antabayanan po nyo yan, mga kababayan, sapagkat magkakaroon po kami ng mga iba't ibang mga follow-up na mga naaming nakakausap dito po sa palatuntunang ito. Yes? Andyan na ba ang ating mga production staff? Hello! Hi, Stag! Good morning! Hello there! Alright, thank you, thank you. Alam po ninyo, may mga balita pa kami ipahatid sa inyo. So, manatiling nakatutok, kayo nasa 104.3 FM at doon po sa aming mga media, social media platform. Yun, mga gandang umaga po, na nasa PTV4, thank you. Yun, mga nasa PTV3, dahil nasa TV Plus, thank you. At sa Affordable TV, nasa channels 45 to 49. Yan, hello, hello, hello. Lalong-lalo na yung mga nandyan na mga magsasaka na umaantabay at pinaghahandaan na nila. Yung iba nang ganun umaani na. Or mga nakaani na yung iba, lalong-lalo sa bahagi nitong Tarlac, Bulacan. Yung iba humahabol pa. Ang totoo nun, noong nadaanan ko noong last week, diyan sa may Bulacan, Tarlac, aba, nakapag-aani na sila. Oh, Engineer John, no? Arnel, and then Miss Meliones and Aiza. Tapos, inahanda na nila yung kanilang lupa na sakahan upang makapagtanim ulit. Ang problema nga, kung wala namang patubig yan, ay magpakakaproblema doon sa kanilang pananim. Pero, ang kagandahan naman yan, tayong lahat, pinaghahanda na sa atin na tayo ay pagkahumulan ng bahagya dyan, antabayanan nyo pag sinabing, oh, merong thunderstorm na magaganap sa mga susunod na oras, abay, i-ready nyo na yung pangsalok nung ulan, ano? Yung tubig mula sa ulan na yan, at nang makatulong man lang sa panlinis, pandilig, at iba pang gamit. Pero, Huwag ho niyong kalilimutan, takpan yan. Pag napuno na ng tubig yung drum, yung balde, abay, takpan ho ninyo ng tela. O kaya kung anong takip na hindi pamugaran ng lamok. O ibig sabihin, pangitlugan ng mga lamok. Diyan po nang gagaling eh. Ha? O, so, malinaw po, tayo mag-antabay ngayon. Tulong-tulong tayo, ibakas natin, mga kababayan, yung tungkol diyan sa pag-iingat, hindi lang pag-iingat kundi pag-ipon ng mga tubig lalo ngayon o hindi at saka yung hindi pagwawaldas. Oh, okay ba? So, mga kababayan, kailangan po natin na yung katulad nung pagtipid-tipid. Oo. Tipirin natin yung tubig, no? Lalong-lalo na hindi yung katulad nung hindi katulad ng pagka nasa gripo pagbukas niyo walahala. Sa bagay, kung kayo naman ay mga tubig na nanggagaling sa gripo ninyo, eh dumadaan po sa metro yan. Kaya isipin nyo na lang, mga kabayan, hindi lamang dahil sa may El Nino, tayo magtitipid, magtipid na rin kayo dahil dumadaan po sa metro yan. Ang totoo niyan, pag hindi ka nagtipid, abay dadagdag yan sa gastusin. Bagbabayad ka ng iyong kinonsumong tubig mula sa mga concessionaire, lalong-lalo sa Metro Manila. Sa mga kanayunan, ganun din eh. Yung mga nasasakop nitong mga nasa water districts, ganun din. Sinasabi na nila ang pagtitipid. Okay. Alam niyo ba, sa pagtitipid, Ms. Milliones, Arnel, yung... Ito, ititip ko sa inyo. Kung merong sa toothpaste, yung toothpaste, alam po ninyo yung akala nyo wala nang laman. Nako, huwag ho nyong basta-basta itatapon yan at kumuha ng panibago o bumili ng bagong, gagamitin na toothpaste. Nako, ang gawin nyo, ang tip ko po sa inyo, i-cut ninyo yon ng pahalang. Arnel, i-cut mo yon ng pahalang at pag binuksan mo yan, meron ka pang, alam po ninyo, yung makukuha nyo doon, magagamit nyo, hanggang apat na araw pa, na makakapag-toothbrush ka, malilinis mo pa, magiging kaaya-aya pa ang iyong hininga pagka ikay nakatabi sa iyong darling. Di ba, Arnel? Yun. Katingin nyo, yung toothpaste na yun sa gitna, yung pahalang, hindi yung pahaba, pahalang. Kasi makukuha nyo, pag nasa gitna na, pwede pa, kakayurin nyo ngayon ang toothbrush ninyo. Ako hindi ko kinahihiyang i-share sa inyo yan. Sapagkat sa totoo, ang bilang ko, apat na araw po o hanggang limang araw na nagagamit ko yun. Yung toothpaste na yun. At saka itatapon ko pagkatapos na. Saka bibili na ako ng bago. Kung meron man ako nakatagong bago, kukunin ko na yan. Yan ang gagamitin ko na. Pagkatapos kong masaid yung toothpaste, mula doon sa tube na yon, aking hinati ng pahalang. Nakatulong ba yun sa inyo, mga kabayan? O, double thumbs up naman. Kung okay sa inyo, yung idea na yun. Nagamit ko na po yun eh. Kaya ako po sa inyo isinishare. Yes. Yan. Magandang tipid. Tip yan. Lalong-lalo na. Isa pa pagtitipid ng tip yan eh. Pagka kayo'y, siyempre, ito, dati nang ginagawa, inuulit na lang. Huwag ho yung pagkabukas ng gripo, doon na ho kayo nagtutoothbrush. Salukin nyo, lagyan nyo sa baso. At yung pag napuno na yung baso ng tubig, yes, yun ang gamitin nyo. Pangmumog, panggamit na pangtoothbrush. 17 minuto man na makalipas ng alas 10 ng umaga. Hello, hello, shout out sa mga nagmamaneho. Ingat po, eyes on the road, hindi doon sa paggamit ng inyong mga mobile phones. Narito muna ang mga headlines sa araw na ito. Alright. Sa mga headlines ngayon, pagbisita ni Pangulong Marcos sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas. 7.2 trillion 20 o pesos na 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Paggamit ng alternative modes of teaching sa panahon ng El Nino, ikinukonsidera ng administrasyon. At inventory ng petroleum products ng bansa tatagal pa ng nasa 56 na araw ayon sa Department of Energy. Samantala naman, karagdagang food packs ay pinadala ng Department of Social Welfare and Development sa Calabarzon bilang paghahanda sa El Nino at iba pang kalamidad. Samantalang nakitang mga pampasabog malapit sa Campo Crame, isinailalim sa malalimang, isinailalim na malaliman pa ha, sa naimbestigasyon. Ganun umaga po, yan po ang ating mga headlines ngayong araw na ito dito po sa Radio Pilipinas, Radio Publico. 104.3 FM. Uy, alas 10:18 na. Habang inaantabayan ko po ang aking mga kausap mula sa maaring sa ibang mga reports, kayo na muna, Indira Jom. At sa pagbabalik, huwag ko kayo maglilipat ng channel dahil may mga karagdagan pong mga announcement, mga impormasyon ang inyong mapapakinggan dito po sa palatuntunang Radio Publico Serbisyo. Take it away, Indira Jom.
1: Radyo Publiko Serbisyo. El Niño Alert.
2: El Niño Alert.
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
3: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
1: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
1: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: Naghahatid ng mahahalagang balita

0: Yeah! Hello! Galaw-galaw mga kabayan. Yung pampagana sa mga nandiyan po na nagkakape-kape. Ano bang kape nyo? Kaping 3-in-1 o kaping galing sa Batangas ala eh? Yun. Ating mga kababayan. Ay, President Tito Soronquillo, magandang umaga po diyan sa Batangas State University. Hello? Shout out. Hello, hello. Samantala, mga kababayan, 10:22 ang oras. Narito muna, mapakinggan natin mga magsasaka at mga mangisda. Alamin natin mula sa eksperto na weather specialist ng DOST Pag-asa, si Benny Stareja. Gandang umaga, Benny. Good morning.
1: Rancho Pilipinas Weather!
2: Good morning po sa inyo. Sa ngayon, mataas ang tsansa ng ulan dahil sa easterlies over Bicol region, gayon din ng Quezon, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Maguindanao po sa may Western Visayas and Eastern Visayas. Yung mga pag-ulan generally light to moderate at minsan malalakas din po ito at maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan at sasamahin pa rin ng mga pulu-pulu lamang na ulan at mga localized thunderstorms, mas madalas po pagsapit ng hapon hanggang gabi. So far, meron tayong minomonitor na bagyo pero ito ay nasa labas naman ng FAR at nasa 2,800 kilometers silangan ng Central Luzon, hindi naman po papasok ng FAR. And apart from this one, wala namang inaasahan na papasok ng FAR at sa susunod po na 3 hanggang 4 na araw. Ngayon na latest mula dito sa weather forecasting center ng Pag-asa, balik po sa inyo.
0: And is on, ibig sabihin, Benny, ibig sabihin ng ating mga kababayan na talagang aasahang tag-init. Pero nagtapos na nga ba yung sinasabi nating habagat, nag-amihan na, no? Nidineklara na ng inyong tanggapan, Benny?
2: Ang dineclare po natin noong October 5 is the termination ng southwest monsoon o yung habagat.
0: Okay.
2: So ngayon po ay nasa transition period pa rin tayo or nagpapalit pa rin yung hangin natin at eventually by the end of October, sisimula na po yung panahon ng amihan.
0: Pag ganun transition, Bob, para sa kapakanan ng ating matakasubaybay, para maintindihan nila ang transition na yan, Benny, paano bang mararamdaman ng ating kababayan? Meron pa rin bang anong ihip ng hangin na mararamdaman nila? Benny?
2: Kumbaga sa transition period, nagkakaroon ng pagpapalit nga ng hangin. So yung nature po ng hangin natin, hindi na siya nanggagaling dito sa may Timog Kanluran, hindi na siya southwest.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nagsisimula ng umiral yung hangin na nagagaling po sa may Pacific Ocean at saka dito sa may Hilaga or sa may East Asia. Kaya eventually, pag lumamig na yung panahon doon sa may Siberia at saka sa mainland Asia,
0: opo,
2: at pagpasok sa ating bansa, pagsapit ng Nobyembre, Disyembre,
0: Benny, totoo bang naririnig ko? Hello, Benny. Totoo bang naririnig ko na itong amihan ngayon ay hindi magiging kasing lamig ng mga nakaraang panahon o taon dahil nga meron inaasahan itong severe El Nino phenomenon?
2: Statistically, yes. Dahil meron tayong nilabas po na datos kung saan kumpara po nitong nagdaang mga taon na wala naman pong El Nino, ay hindi ganong kalamig o hindi ganong kababa yung mga minimum temperatures na may tatala nitong Nobyembre, Disyembre hanggang sa Enero. Subalit, what is the difference po between 9 and 11 degrees Celsius? Diba pareho pa rin naman silang malamig? So, hindi lang ganun kasing lamig, pero malamig pa rin.
0: Ah, meron pa rin lamig, pero hindi katulad ng hindi katulad ng mga nakarang taon na kailangang ilabas na ang mga jacket na makakapal dahil lalamig sa area. Pero yung mga bundok, mabundok na mga lugar, diyan pa rin makakaranas ng paglamig. Benny, tama ba?
2: Apo. There will be periods pa rin na malamig at saka po na mafe-feel natin na parang walang El Nino dahil nga ganito naman yung typical na natin nararanasan tuwing Enero at saka Pebrero, lalo na sa may Cordillera regions. Pero yun nga po, parang meron lang slight lang na increase sa temperatura. Pero hindi siya ganun ka-noticeable. Pagkang pinag-uusapan talaga natin ay yung mga less than 20 degrees na temperatures.
0: Alright. Thank you, Benny Stareja, sa karagdagang impormasyon na ito. Ingat din yan sa DOST Pag-asa. Thank you, thank you. Si Benny Estreja, ang weather specialist mo sila sa Department of Science and Technology Weather Bureau, Pag-asa Weather Bureau, mga kababayan, at nagbigay sa atin ng update. Oh, 26 na minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Abay, hindi pala tayo indirojom. Di mo maisusunod, Manay, ang yung mga makapal na jacket na para sa lamig. Oo, itong suot ko ay medyo nakapal ng konti, pero okay dito sa loob ng studio. Di ba? Ayos! Samantala, mga kababayan, alamin nga natin sa Metro Manila Development Authority, Metro Basin Traffic Update sa ilang saglit, yung nakakasagabal ngayon, mga kababayan, sa daloy ng trapiko, hindi lang yung mababagal talaga magmaneho ang ibang mga mga drivers, kundi binabagalan nila dahil yung mga yung kalsada ay bako-bako. Oo, napansin ko dito sa may Quezon Avenue, yung galing ng galing ka ng doon sa Mabuhay, kung tawagin nila, rotonda, papunta rito sa area ng gawin ng Quezon Circle. Oh, nakon. Then, mabagal. Tapos, yun namang nasa Commonwealth Avenue, dito sa may malapit na sa UP Tech hub, ay nako, yan din, bako-bako ang kalsada pa rin dahil sa mga nagdaang ulan na dala ng habagat. Ay, madali na kayang makumpuni ng mga taga Department of Public Works and Highways o kung sino mang ahensya na dapat, kung yan ba sakop na ng local government, lalo-lalo ng city government ng Quezon City. Alamin natin yan. Samantala, aramin natin ang kondisyon o ng trapiko. Ang lagay ng trapiko dito sa ating sa Metro Manila sa pamamagitan ng MMDA Metro Bay sa pamamagitan ni Charlie Nozares. Charlie!
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Hey, good morning! Hello there, Charlie.
3: Good morning sa iyo kasama ng Kiko. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound. Diyan po sa may tapat ng MCU sa Caloocan na may pagbagal na nararanasan hanggang sa may General Latino. At pagdating din ng Oliveros, sa bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang dito na po yan sa may Dario Bridge. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na po sa may Ermin Garcia sa Cubao at tuloy-tuloy na yan hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic din sa may Evangelista all the way to Taft Avenue. Ang north naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover. Pero ito yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway ang apektado dyan. At tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang dito na yan sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang sa may Shaw Boulevard intersection. Mabagal din ang daloy ng traffic naman po sa may bahagi ng Plains. Papunta naman ng Santolan at tuloy-tuloy din yan hanggang sa may Tito Son intersection. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Muñoz hanggang sa may Dario Bridge. At halos dumudugtong na rin po yan, papunta naman ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, pagbaba ng Commonwealth to Zona flyover, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Ayala Heights. Moderate na lamang po dito sa may UP Town Center hanggang sa may intersection naman po yan ng CP Garcia. At pagdating sa may C5 southbound, sa may Kalye Industria, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa State Park sa Taguig, moderate to heavy traffic din hanggang sa may McKinley intersection. Dito naman sa may Canley Road sa Pasig, moderate traffic lamang po yan hanggang sa may Lanusa. Pagbaba ng C5 o Ortigas sa flyover, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang dyan na yan sa may Kalye Industria. At pagsapit naman sa may tapat ng Eastwood Mall, mabagal din ang daloy ng traffic. Paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano sa Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan simula dyan sa may Aurora Boulevard, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Ateneo. May Commonwealth Avenue dito lamang po sa may bahagi ng Central Avenue nagkakaroon ng pagbagal hanggang dyan naman yan sa may Techno Hub. After naman ng Techno Hub, maluwag ang daloy ng traffic hanggang sa may Elliptical Road. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Pero mga oras na ito ay nasa 2-hour na tayo na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Arlino Saris, nag-uulat.
0: Charlie, yes po. Pa ba? Isang tanong, dalawang tanong. Hindi pa ba napupuno yung 136, yung hotline ninyo ng tawag ng mga kababayan? Lalong lang binanggit mo kanina na monitor ko, yung dyan sa UP Tech Hub, na nagbabagal, mabagal dahil hindi mabagal yung mga driver mismo pero ang nagpapabagal yung mga bako-bakong diyan sa kalsada lalo yung papunta daw na galing sa Commonwealth Avenue na lulusot ng Quezon Circle.
3: Yes, yung isa sa mga nagiging dahilan diyan yung mga potholes diyan sa may bahagi ng Techno. But yan naman po ay report na natin na sipag-ugnayan na tayo sa Department of Public Works and
0: so
3: Highways.
0: So the Department of Public Works and Highways ninyo dapat ipinapasa. Eh, kasi pagka tumawag sa inyo, nagbabagal, eh doon yun na ipapasa sa Department of Public Works and Highways. Attention! Tulong natin sa dito sa radio. Attention! Department of Public Works and Highways. Secretary Vince Dizon, hello. Tawagan nyo nga mga opisyal nyo nandito sa National Capital Region. Marami nang tawag daw ang MMDA. Tama ba, Charlie?
3: Yes po, marami na rin po na katanggap ng tawag dyan. At yan po ay na-fix na o na nalitratuhan na ng ating mga traffic constable at na-forward na natin yung litrato sa DPWH.
0: Nako, baka hanggang litrato na lang yan na mangyayari. Kaya kailangan ma-action ng kaagad. Total, hindi na nag-uulan ng mahahaba. No? Mga thunderstorm na lamang sa Metro Manila. Lalo-lalo na paggabi.
3: Yes,
0: yun na lamang, dapat hapon. Anyway, thank you, Charlie, sa karagdagang impormasyon nito. Thank you.
3: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Alright. Thank you. Si Charlie Nozares, mga kababayan, mula sa MMDA, Metro Base. Oo nga, mga kababayan, tumatawag lamang po kayo sa MMDA, sa kanilang hotline. Pero yan ay ipinapasa na lamang. Sabi nga ni Charlie Nozares, pinipicture na lang ng mga traffic enforcer. Tapos ipinadadala, ina-upload doon sa Metro Base ng MMDA. Tapos yung Metro Base ng MMDA, pinapasa na sa Department of Public Works and Highways. Yun. Eh kaso, kung hindi pa nagagawa ng paraan, hindi na-action ng kaagad ng Department of Public Works and Highways, naku po, talagang problema ang kinakaharap ng ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga dumadaan dyan sa Commonwealth Avenue, yung tapat ng UP Tech Hub. At sa kaibang lugar, katulad nung sa Quezon Avenue, ganun din. Ano ba kaya? Wala na bang pondo ang Department of Public Works and Highways? Oh, nako po. Kailangan matawagan na kaagad ng mga opisyal at lang-lano dito sa National Capital Region ng Department of Public Works and Highways. Las 10:35. Hello, shout out Dr. Dan Cordero na nandiyan sa Batangas ngayon. Hello. And Dr. Hector Lumibao, gandang umaga sa iyo na nakikinig din, naka-monitor. At yung ating mga kababayan na nandyan po sa Kaaba, sa Grace Park, Caloocan. Nananatili, naka-monitor si Aling Neneng na nagluluto pa rin ng maruya. Sarap ng maruya, no, sinasabi niya. Lagyan mo na nga yan, ng pampatulak mo dyan, Aling Neneng, ay sago at gulaman. Naku, napakasarap na merienda. Eto, mga kababayan, makinig tayo ng report mula kay Lani Valdos Reyes. Unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, maaring umabot daw sa 1.5 billion pesos ayon sa forensic financial expert. Narito muna ang report na yan mula kay Melanie. Mari.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Pwede umabot sa 1.5 billion pesos ang di umunang hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag sa Senado ng witness ng prosecution na si forensic financial expert na si Attorney Alexander Cabrera sa ika-38 araw ng impeachment trial ng Palawang Pangalawang Pangulo. Malaki ito kumpara sa naunang inilabas na 817.87 million pesos sa report dahil mas conservative pa raw ang ginamit na formula noon. Ipinaliwanag ni Cabrera na kapag isinama ang 475 million pesos na confidential funds, karagdagang 100 million pesos sa financial discrepancies at mga transaksyon ng Gencor Industry Incorporated, doon pa lamang lalabas ang humigit kumulang na 1.5 billion pesos na posibleng kabuoang halaga mula 2022 hanggang 2025. Giit naman ni Senator Judge Cheese Escudero kahit patanggalin ang mga pondo ng tatlong kumpanyang inuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio, may lalabas pa rin 460 million pesos na gap sa kanilang mga bangko, bagay na dapat maipaliwanag sa sal-in ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang report ni Melanie Valdos Reyes, isunod na natin ito mga kabayan mula naman kay Marianne Bastasa. Alam po ninyo may karagdagang food packs na pinadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Calabarzon bilang paghahanda sa El Nino at iba pang kalamidad. Yung Calabarzon yan po, ang ibig sabihin niyan Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Mga taga riyan sa Calabarzon, hello, hello, hello. Narito ang report ni Marianne Bastasa. Marianne.
5: El Niño.
1: El Niño.
5: Handa tayo.
6: Epekto ng El Niño, pinaigting pa ng DSWD sa Calabarzon ang prepositioning nito ng mga family food pack para sa mga komunidad sa rehiyon. Mula nitong Oktubre, umabot na sa 10,400 family food packs ang naipamahagi sa mga satellite warehouse ng DSWD sa Bay Laguna, Katanawan at Mauban sa Quezon at sa Tanay Rizal. Sa naturang bilang, 1,700 food packs ang naihatid sa Bay Laguna, 1,500 sa Katanawan, Quezon, 3,800 sa Tanay Rizal at higit 3,000 rin sa Mauban, Quezon. Samantala, mahigit sa 24,000 na food packs naman ang nahitid na ahensya sa iba pang mga warehouse sa rehiyon noong Setyembre. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng patuloy na pagpapalakas sa kahandaan sa mga kalamidad para mapabilis ang pagtugon at paghahatid ng tulong sa mga maaapektuhan pamilya sa oras ng pangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marianne Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: El Niño.
1: El Niño.
5: Handa tayo.
0: El Niño, maging handa tayo. Obo, dahil nga hindi basta-basta ito. Sa ibang mga lugar, mga kababayan, na nakaka-experience nung tag-ulan, tag-lamig, tag-init, sa dito yan sa Pilipinas, kumbaga sanay na sanay na. Iba naman, pagka talagang matindi at hindi makayanan, yun ang sinasabi na paghahandaan ng ating mga kababayan. Ayon sa ating mga eksperto, severe na El Nino ang ating mararamdaman. Kaya mas maganda na yung tayo nakapaghahanda. Una, siyempre, ihanda na natin na sarili natin mag-ipon ng tubig. Aho, sabi nga ng ating Pangulo, ihanda ang mga lalagyan ng tubig. Lalo pagka umulan na ng kotet na nasabi na uulan sa susunod na oras, yun, dapat nakahanda na yan. Samantala mga kababayan, narito report naman ni AJ Ignacio, ang suspension ng mga lipad ng Philippine Airlines papuntang Riyadh, pinalawig hanggang November 29, 2026. Bakit kaya? Ano nangyari? Sige nga, dagdagan mo nga ang detalye ng balitang yan. AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello.
7: Yes. Yes. Kiko, Boss Ninong, ito na nga, sinuspindi muna at pinalawig pa ng Philippine Airlines sa mga biyahe ng flight PR654 at PR655 papunta at pabalik.
0: Anong mali yari? Anong nangyari?
7: Oo nga, dahil nga kaki ko, sa patuloy na pabago-bagong sitwasyon ng seguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Oo, ayon nga sa PAL, patuloy nitong namunitong kaki ko ang mga kaganapan at sinusuri ang mga kondisyon maaaring makapekto sa ligtas na operasyon ng kanilang mga flight. Nangako rin kaki ko, Boss Ninong, ang airline company na maglalabas ng karagdagang abiso kung kinakailangan alinsunod sa mga susunod na kaganapan at pagsusuri sa sitwasyon sa seguridad sa paliparan, kaki ko. So, ito yung latest situation. Pero, nag-aantay pa tayo, kaki ko, dahil gusto natin mas detalyado at mas malaman talaga ng mga airline passengers kung bakit. At inaantay pa natin ang formal naman na press release ng kapinggil nga sa naturang sitwasyon, kaki ko.
0: Sa sitwasyon, so, yan na yan, sa sitwasyon na yan kasi talagang na nalalaman worldwide yung nangyari dyan sa Saudi, no? Lalo na sa Riyadh, na mga pinaghinalaang grupo ng Houthi ay pinasabog yung malapit sa area dyan sa, ano, sa airport. At patinging ang maging mismong bahagi na nung airport ang naapektuhan. Oo, kaya dapat nga na mag-ingat. Sinara nila yung airspace, pati yung mga yan. Kaya naapektuhan yung mga kababayan natin pupunta ng may mga biyahe na mga nagbakasyon, AJ, no? Galing sa Saudi na at ngayon pa maaring gusto nang bumalik dahil sana, dahil nga yung sa kanilang kontrata pa rin, yung mga overseas workers na kababayan natin, AJ.
7: Tama ka dyan, kaki ko. At ito na nga, nakikipagtulungan na rin, ano, whole of government approach na tayo, kaki ko. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Migrant Workers, OWA at DFA, hinggil nga sa sitwasyon naman ng ating mga kababayan dyan sa Riyadh. At kaki ko, additional na balita lamang tayo, no, dahil nabalitaan na natin na nagtaas na, na nagbawas tayo sa presyo ng
0: petrolyo. Ngayong araw na ito.
7: At ay, oo, ito naman unang trading naman ng dahil mukhang maganda-ganda ang trading ngayong unang araw ng world trading sa world market, ano, dahil mukhang lahat ay rollback ngayon. Pero fingers crossed muna tayo, Boss Ninong, dahil nasa puro rollback ang mangyayari, wala tayong dagdag bawas dahil puro rollback. Pero sa ngayon,
0: salamat naman. Gaano kalaki i-rollback niya? Baka piso lang naman o 2 piso na naman, AJ.
7: Yes, ito na nga, kaki ko, dahil ito naman, unang araw pa lamang, fingers crossed, pero maganda-ganda ng konti ang detalye at ang liwanag sa ating mga motorista dahil sa gasolina at kerosene, posible bumaba ng 1 peso and 45 centavos. Sa unang araw pa lamang, kaki ko, posibleng madagdagan pa ito dahil nga sa patuloy na trading at kalakalan sa world market ay maaari pang madagdagan pa ito. At fingers crossed, no, sa ating mga tagapakinig, ay sana madagdagan pa ito at nang gumadaganda ang ngiti ng wallet ng ating mga motorista.
0: Nakatulad natin.
7: 1 peso and 45 centavos sa posibleng ibaba sa gasolina, 2 pesos and 0.5 centavos sa kerosene at sa diesel ay 85 centavos.
0: As of today, yan. Ang ibig sabihin niya, ngayon, ngayon sa pag-monitor mo sa world trading, yun ang lumalabas. Pero madadagdagan pa sa susunod na araw. Dagdag natin na impormasyon mo, the AJ, na so susunod na araw, meron pa na posibleng adjustment. Yan, tama ba?
7: Tama ka dyan, kaki ko. Mag-monitor lang sa Radyo Pilipino social media page. At syempre, sa programa mo. At syempre, dito natin may babalita yan.
0: Salama.
7: Araw-araw ang kalakalan sa world market. Kaya naman na.
0: Oo, nakakatuwa kung bababa pa yan. Diba?
7: Tama ka dyan, kaki ko. So yun naman na, pinakuling balita, kaki ko. Mula pa rin dito, syempre, sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni AJ Ignacio. Oh, yes. Sabi ko nga, kung may katutuan nyo yung piso lamang, biruin mo, mahigit na, Arnel, halos mahigit, umaabot ng 10 piso eh. Yung itinaas at ngayon unti-unting ibinababa, taas-baba, taas-baba. Pero hanggang piso, 2 piso, dapat one time na ko sila yung nag one time, big time na increase. Dapat pagka nag-rollback, merong one time na ganun din ang pabalik. Sana lang. kaso nasa depende nga yan. Ano po, dinadagdag po namin impormasyon sa world market. Yun, pang araw-araw na world trading, doon nalalaman kung anong adjustment ng mga presyo ng petroleum products na yan. Kasya-sya-sya, wag ko kayo maglilipat ng channel, mga kababayan nakikinig, lalong-lalo ikaw, Roger Go, ni Hao Ma, at saka ikaw, Lawrence Atanasio, na nandyan ngayon sa monitoring center ng PNP, at saka si Rachel Espirito, good morning, General, Brigadier General Neil Gotoman. Hello, hello, hello. Wag kayo maglilipat ng channel, babalik lang po kami sa ilang saglit.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
8: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
9: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
11: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
9: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaol River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
12: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
9: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
12: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng service.

0: Servicio público. Servicio público. Servicio.
1: Welcome back. 10:53. Baka ho kayo'y nag-aaligaga na dyan upang maghanda ng inyong pananghalian. Ito po ang aking maisasuggest. Ito sa ating Francis Short Order. Alabira! Hello, Ninja John. Arnel, ayos ba? Uy, thank you. Miss Milliones, hello there. Alas 10:53 at 32 seconds. Alam po niyo isang magandam, alam niyo yung marami ngayong talong. Oh, talong ano po? Abay, pwedeng talong na merong, alam po niyo yung pork na giniling. Oh, yan. Injero John, gusto ba yon talong na may pork, giniling na pork? Oo, madali lang ang ginagawa doon. Sana binanggit sa akin ni Tata Rolly, batang-bata bumatay habang siya'y nakikinig ngayon. Nandyan sa kanyang lugar. Iyon daw, ilaga mo muna yung talong pagkatapos mo hugasan. Hatiin mo muna sa gitna. At pwede mong pera-pera suwin, hati-hatiin ng tig to 2 inches. Yung mahaba, usually, ang haba ngayon dyan, mga 6 hanggang 8 inches na talong na yan. Tapos, ilaga mo muna yung talong at pagka lalumabot na ng konti, ihiwalay mo muna. And then, yun namang giniling na baboy o pork giniling, ilagyan mo ng, handaan mo siya ng bawang, sibuyas, at ilisabay muna doon habang lumalabas na yung aroma ng sibuyas sa kabawang. Tapos, lagi mo ng konting tubig at lalagyan mo ng konting asin. O, pagka naluto na, mabilis lang maluto yung pork giniling, yan, isa ka muna ilagay ka agad yung talong. O, di meron ka na, tinatawag na pork, yung talong na may pork giniling. Ayos ba? Yan ang ating Francis Short Order ngayon. Ating pork, syempre, mahubayan sa Radyo Publiko Servisyo Program. Uy, samantala, mayroong announcement pala ang Department of Agriculture dahil pumoposisyon na nga daw ang Pilipinas sa Green X Expo, nagaganapin dyan sa Yokohama, Japan. Oh, Japan, Ohio, gusamans. Mula Marso hanggang Setyembre ito pala no, para sa 2027. Para sa next year pa ito, pero pumuposisyon na ang ating bansa dyan po sa Green X Expo. Nasasalihan po ng ating bansa sa horticulture ng Japan at ang tawag dyan ay Green X Expo sa 2027. Yun, sinasabi ng mga kababayan, inilunsad nga ng ating bansa ang paglahok ng Pilipinas sa ginaganap na Pag-SIBOL 2026, yung Philippine Horticulture and Urban Agriculture Summit at ipinakita ang tema ng Philippine Pavilion na tinatawag nilang Bukas Gardens of the Bayanihan Spirit. Magagandang paghandaan yan na horticulture, lalo na ang Pilipinas sasali po doon sa Yokohama, Japan. Ang galing . Biglang lumitaw, saan galing yan, pare ko? Hindi ko alam naman yan. Ano ba yan? Pinindot mo lang, either Jom o Arnel. Sa'yo galing lang yan. Okay, thank you. Hindi ko naman alam na binabasa ko lang itong balita mula sa akin na babasa ngayon. Siyempre, dito po sa mga announcement na yan, public service. Kung kayo po iba pang mga gustong idulog, mga public service announcement, pwede kayong mag-text doon sa 0999-229-1738. Tabayan na po mga balita. Ilang saglit. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Dismiss Disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din mga prutas, kakwa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 11:04.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Arabia, tinayak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration.
0: Headlines.
3: Contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia, nakahanda sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng Saudi attack.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na gagawin lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan.
0: Headlines.
3: Dagdag bawas sa langis, epektibo na ngayong Martes.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Singapore magkakaroon ng kasunduan hinggil sa paggamit ng nuclear energy.
0: Headlines.
3: Kooperasyon ng publiko sa matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno.
0: Headlines.
3: Department of Labor and Employment patuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa dagdag sahod.
0: Headlines.
3: At manifestation ng prosecution na alisin na ang kasong panunuhol sa Articles of Impeachment, inaasang tatalakayin ngayon ng Senate Impeachment Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News

0: News Nationwide.
1: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Martes at 13 ng Oktubre. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng pag-atake sa Saudi Airport. Ayon sa DMW, nasa 30 Pinoy ang stranded sa Riyadh na nabigyan na ng accommodation ng airlines at mga hotel na katuwang ng kagawaran. Nasa 87 Pinoy naman ang nabigyan ng temporary hotel accommodation at tulong pinansyal matapos ma-divert ang kanilang flight sa Jeddah. Pinagkalooban din ng tulong ang mga OFW na na-stranded sa King Abdulaziz International Airport sa Jeddah na pauwi na sana sa Pilipinas at mga Pilipino na apektado ng kanseladong flights mula Ninoy Aquino International Airport patungong Saudi Arabia. Tiniyak din ng DMW na tuloy-tuloy ang ugnayan nila sa gobyerno ng Saudi para proteksyonan ang mga Pilipino doon.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinalawig ng Philippine Airlines o PAL hanggang November 29 ang suspensyon sa mga flight na papunta at pabalik ng Riyadh, Saudi Arabia, kasunod ng pag-atake ng grupong Houthi. Ayon sa PAL, sakop ng suspensyon ng flight PR654 at PR655 sa pagitan ng Pilipinas at Riyadh. Patuloy namang sinusuri ang evolving security situation sa King Khalid International Airport kung saan sinuspinde ang operasyon noong October 10. Sa kabila ng mga pag-atake, hindi naman ipatutupad ng gobyerno ang deployment ban sa mga Pilipino na patungo sa Saudi Arabia.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senador Joel Villanueva nanawagan ng sapat na emergency funds para sa mga OFW sa gitna ng mga pag-atake sa Saudi Arabia. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na tiyaking sapat ang emergency funds para sa mga agarang pagtulong sa mga overseas Filipino workers o OFW na maapektuhan ng krisis sa ibang bansa. Ito'y kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, kung saan apat na Pilipino ang niulat na nasugatan at tatlo sa mga ito ang nangangailangan ng intensive care. Kinundi na ni Villanueva ang pag-atake at pinasalamatan ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at OWA sa agarang pagtugon at patuloy na pagmamonitor sa kalagayan ng mga Pilipino. Binigyang diin ng senador ang pangangailangang matiyak na may sapat na pondo ang DMW at OWA kabilang ang aksyon at emergency response funds para hindi maantala ang tulong sa mga OFW na nanganganib sa ibang bansa. Sa ilalim ng panukalang 2027 national budget, aabot sa 11 million pesos ang pinagsamang pondo ng DMW at OWA. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handa na ang contingency plan ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng pag-atake sa King Khalid International Airport. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, inaasahang mareresolba ang tensyon sa tulong na rin ng diplomatic efforts. Nakaalalay naman ang embahada sa mga na-stranded na Pilipino, lalo't mananatiling kanselado ang operasyon ng paliparan hanggang October 17.
3: The contingency plans are in place. Nire-review po namin yan depending on the emerging scenarios po. But as of now, we are pretty confident that things will not deteriorate further na it will require the massive repatriation ng mga tao. It won't. We are hoping na yung mga diplomatic efforts will really prove effective in the coming days or weeks.
1: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpadala na ng team ang Department of Migrant Workers o DMW sa Estados Unidos para bigyan ng legal support ang mahigit 200 Filipino seafarers na umano'y pinadeport ng walang access sa abogado habang sila'y iniimbestigahan o tinatanong ng mga otoridad. pinangunahan ni na DMW Undersecretaries Bernard Olalia at Felicitas Sabay ang grupo na tumulak patungong Washington DC para makaharap si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez. Tumanggi namang magkomento si DMW Secretary Hans Leo Cacdac kung legal o hindi ang deportation ng 239 Filipino seafarers na nagkatrabaho sa cruise o sa mga cruise ship sa Estados Unidos. Ano nang sinabi ng US immigration officers na ang access sa child pornography ang dahilan ng deportation ng ilang seafarers, bagay na itinanggi ng mga Pilipino. Bukod sa legal assistance, magbibigay din ng pamahalaan ng employment facilitation sa displaced Filipino seafarers gamit ang Action Fund.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Gagawin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng paraan para matapos na ang karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Pangulo, nakakabahala ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan, kaya patuloy na nagsisikap ang pamahalaan para masolusyunan ito. Sinabi ng Pangulo, dapat tutukan ang mga ugat ng dahilan ng karahasan na nagdudulot ng generational problem sa mga kabataan. Walaan niya sa mga pulis o edukasyon ang problema, kundi sa kaisipan o psychology ng mga estudyante. Tiniyak pa ng Pangulo, may mga hakbang na ang pamahalaan para matiyak ang mga seguridad sa mga paaralan, gaya ng paglalagay ng metal detectors at paghikayat sa mga paaralan, guro at mga magulang na maging mapagmasid sa mga bata.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Education o DepEd na wala pang 50% ng 47,000 pampublikong paaralan sa bansa ang may CCTV cameras. Sa kabila nila nito, maraming insidente ng kaharasan na naganap sa nakalipas na mga buwan. Ginawa ng DepEd ang pahayag sa deliberasyon ng House Committee on Basic Education and Culture sa iba't ibang panukala hinggil sa seguridad at kaligtasan sa mga eskwelahan. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, target ng kagawaran na makabitan ng CCTV ang lahat ng paaralan sa 2028. Samantala, iniulat din ng mga opisyal ng DepEd na halos 50% pa lang o 50% pa lang ng lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ang may security guards.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pananambang sa isang mamamahayag sa Albay, kinundina ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Maring kinundina ng Philippine National Police ang pag-atake kay Adrian Golden Boy Loterte, angkor ng RBN News Television. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Martates Jr., kanya lang inatasan ang Baraga Municipal Police Station at Albay Provincial Police Office na sundan ang lahat ng posibleng lead sa investigasyon. Pinatitiyak din ng PNP Chief na mapapreserba ang mahalagang ebidensya at tukuyin at arestuin ang suspect sa pamamaril. Binaril si Loterte ng mga hindi pa nakikilala ng salarin sa kanyang panaderia sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. Dapong alas 4:10 hapon itong Lunes. Batay sa ulat ng pulisya, nagpaputok ng ilang beses ang isa sa dalawang suspect kay Loterte bago tumakas sakay ng isang puti at itim na motorsiklong patungo sa Barangay Kimantong. Agad namang isinugod si Loterte sa Daraga Doctors Hospital upang mabigyan ng karapatang lunas. Ngunit kalaunan ay nasawi rin. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Presidential Task Force on Media Security upang matukoy kung may kaugnayan sa trabaho ni Loterte bilang media man ang naturang insidente. Kasunod ito, inimok ng PNP Chief ang sinumang mapayumi pagkakatiwalang impormasyon, larawan o video na may kaugnayan sa insidente na makipagtulungan sa mga investigador. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Napanatili ng Pilipinas ang Tier 1 status sa 2026 Trafficking in Persons Report ng State Department ng Estados Unidos sa loob ng 11 sunod-sunod na taon. Ang Pilipinas at Singapore, Pilipinas at Singapore lang ang dalawang bansa sa Asia na nakatanggap ng pinakamataas na ranking sa naturang ulat. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, bunga ito ng pagisikap ng International Agency Council Trafficking sa pangunguna ng Department of Justice. Magisilbian niyang inspirasyon nito para mas mapalakas pa ang kampanya laban sa human trafficking.
5: We are delighted by this retention of our Tier 1 status. We welcome this with pride and humility, of course. It is an achievement, but of course, there's still a lot of work in progress. There's still a lot of evil out there, a lot of human trafficking out there.
1: Si DMW Secretary Hans Leo Cacda.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Magkakaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Singapore Nuclear Research and Safety Institute at Philippine Nuclear Research Institute para sa nuclear energy cooperation. Ito ang sinabi ni DOST o Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore. Sa programang Boses, sinabi ni Samson na hindi lang sa nuclear program interesado ang Singapore, kundi sa iba pang larangan.
6: We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
1: Si DOST Philippine Nuclear Research Institute Director Dr. Valerie Ann Samson.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Department of Environment and Natural Resources o DENR nag-deploy ng mga makabagong teknolohiya para sa real-time El Nino monitoring. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Gumagamit na ngayon ang Department of Environment and Natural Resources ng makabagong teknolohiya para sa real-time monitoring at maagang pagtukoy sa mga panganib na dulot ng El Nino. Kabilang sa mga ginagamit ngayon ang automated weather station satellite-based heat stress mapping at geographic information system-based risk modeling para makapagbigay na agarang babala sa mga LGU at mga tauhan sa mga apektadong lugar. Sa Aurora, monitor ng DNR ang heat stress sa mga coral reef. Sa San Agustin Marsh Wildlife Sanctuary naman sa Caraga, ginagamit ang datos mula sa weather stations para makabuo ng mapa ng panganib pagdating sa sunog sa peatlands at makapagsagawa ng mas target na pagpapatrolya. Sa Ilocos Region, nagtatag na rin ang DNR ng red flag alert system na konektado sa PAGASA, habang sa Caraduanes at Masbate ay ginagamit ang datos mula sa weather stations para matukoy ang mga lugar na nakararanas ng pagkatuyo pagdating sa kagubatan. Inatasan na rin ang DNR mga regional office to na palakasin ang mga programa pagdating sa pagtitipid ng tubig at patuloy na pagsubaybay sa mga palatandaan ng tagtuyo. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, mahalaga ang napapanong impormasyon para maagapan ang mga banta sa kapaligiran at maprotektahan ang buhay ng mamamayan sa gitna pa rin ng El Nino. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Malaking tulong ngayon sa mga mag-asaka ang paggamit ng Automated Furrow Irrigation System o AFIS sa gitna ng pag-iral ng Very Strong El Nino. Ang AFIS na pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST ay gumagamit ng real-time irrigation para matukoy kung kailan at gaano karaming tubig ang kailangan sa pananim. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director Dr. Marvin Sinense na bukod sa diesel, nasa 40-50% ang matitipid na tubig dahil sa teknolohiyang ito.
8: Ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig.
1: Si CLSU Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization Director Dr. Marvin Sinense.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahigpit na ang pagbabantay at paghahanda ng Department of Health o DOH sa mga sakit na kakambal na banta ng Very Strong El Nino at matinding init. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Health Spokesperson Assistant Secretary Tagumpay Manikis, inaasahan na nila ang pagsipa ng kaso ng mga sakit gaya ng gastroenteritis, typhoid fever, diarrhea, gayon din ang heat stroke, heat cramps, atake sa puso at high blood pressure. Naglabas na rin ng advisories ang DOH, ang mga health center at ospital hinggil sa paghahanda sa epekto ng Very Strong El Nino. Kaya naman makatitiyak na handa ang medical institutions at mga ospital sa buong bansa.
9: Meron na po tayong nilabas na mga advisory sa ating mga pampubling hospital at sa ating mga CHDs, no? Meron na tayong mga nirelease na mga materials, no? Nilabas ng ating Health Promotion Board tungkol sa pag-iingat sa epekto ng El Nino. So handa na tayo dyan.
1: Si Health Spokesperson, Assistant Secretary Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umapela ang Department of Energy o DOE sa publiko na magtipid sa kuryente at enerhiya kasunod ng inaasang epekto ng very strong El Nino sa energy sector. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, asahan na ang kabawasan sa supply ng kuryente, bunsod na rin ng 40% supply reduction sa hydropower at 20% supply reduction naman sa solar power. Hindi naman tumitigil ang DOE sa pagpapabilis ng deployment ng energy barges, partikular sa Visayas at Mindanao, ngunit posibleng sa unang quarter pa ito ng 2027 ma-deliver.
10: Meron tayong reduction on supply. So, kaya yung barges, talagang kailangan pumasok siya. Unfortunately, it cannot come sooner kasi may mga logistics at may mga contract pa silang hinihintay. It can only come in, the fastest would be about first quarter 2027. Pero in time na rin siya pag El Nino and January. Summer.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kooperasyon ng publiko para sa isang matagumpay na ASEAN hosting ng Pilipinas, hinihiling ng gobyerno. Si Raquel Bayan sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umaapela ang Armed Forces of the Philippines ng buong suporta mula sa mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa bagong Pilipinas ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Francis Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangan hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sabi ng opisyal, ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na maipakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, isang maayos at isang secured environment para sa summit. Ang pamahalaan, gagawin ani ang lahat ng dapat itong ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para maisakatuparan ani ito ng maayos, mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence kailangan ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dapat paghandaan ng Pilipinas ang pagbuhos ng mga pamumuhunan mula sa Singapore kasunod ng working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni economist Michael Ricafort na dapat ipatupad ang ilang reforma sa harap ng inaasahang mga pamumuhunan na magpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Dagdag nito, maaari ring ipatupad ng Pilipinas ang best practices ng Singapore.
12: Marami kasi pwedeng i-replicate pagdating sa infrastructure, no? Mm-hmm. Na kita-kita, makikita mo talaga doon. Ayun yung, kasi yun ang labanan ngayon, no? Dapat yung anong mag-expedite ng economic growth and development natin. Adapting the best technologies, lalo na sa infrastruktura.
1: The economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ugnayan ng Pilipinas at United Kingdom, mas pinalakas pa ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. May ulat si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, Chair. Sa layunin ng mapalakasin ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom, nakipagpulong nga si Department of Trade and Industry Secretary Chris Roque sa mga negosyante at leader ng industriya sa kanilang opisyal na working visit sa United Kingdom. Layunin ng mga pagpupulong na palawakin ang access ng mga produktong Pilipino sa pandaigdig ng pamilihan, makahikayat ang mas maraming pamumuhunan at magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga negosyong Pilipino at mga manggagawa. Kabilang sa mga pangunahing tinala kay Ched, ang pagpapalawak ng pananaliksik sa larangan ng pharmaceutical o pharmaceutical, pagpapaunlad ng mga serbitsong pinansyal gamit ang digital na teknolohiya at pagpapalawak ng presensya ng mga produktong pagkain ng Pilipinas sa merkado ng UK. Tinalakay din Ched pinalaki rin ang pagtanggap, Chad, ng mga bagong negosyo at oportunidad sa pamumuhunan na maaaring makatulong sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ayon niya sa DTI, bibigyan din ng mga naturang pangikipag-ugnayan ng potensyal ng Pilipinas bilang katuwang ng United Kingdom sa inobasyon, pamumuhunan at inclusive ibang paglago ng ekonomiya na naglalayong magatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Check mula pa rin dito sa DTI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Target ng Pilipinas na makaakit ng higit 57 milyong dolyar na pamumuhunan sa agrikultura sa Global Investment Forum sa linggong ito. Ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO at United Nations o UN, maglalatag ang Pilipinas sa mga panukala sa pandaigdigang financial institutions at pribadong investors sa FAO Hand-in-Hand Investment Forum. Idaraos ang Investment Forum sa headquarters ng FAO at UN sa Rome sa Italy mula ngayong araw hanggang October 16. Kabilang anya sa mga prioridad na produktong agrikultural, ang kape, seaweed, mangga, langka at cocoa. Pangunahing layunin anya ng mga panukala na pataasin ang kita ng mga mag-asaka, lumikha ng oportunidad pang ekonomiya sa mga kanayunan at palakasin ang climate resilience. Ang programang ito ay resulta ng pagtulungan ng Department of Agriculture, FAO at Asian Development Bank.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Binigyan diin ng Department of Labor and Employment o DOLE na nagpapatuloy ang konsultasyon sa mga manggagawa at employer para sa posibleng dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, nagsagawa na ng mga public hearings at consultations ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kabilang ang Calabarzon kung saan pinakahuling nagpatupad ng wage hike. Kasunod nito, nakatakda rin magsagawa ng konsultasyon sa Central Luzon kabilang ang Pampanga, Bulacan, Clark, Subic at Zambales. Nilinaw naman ni Tolentino na nakadepende sa magiging desisyon ng mga Regional Wage Board ang halaga at schedule ng dagdag sahod na maaaring ipatupad ng isang bagsakan o paunti-unti.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiniyak ng Bureau of Immigration o BI ang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng border protocols kaugnay sa isyu ng pneumonic plague sa Russia. Sa panayam ng programang Boses kay Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan, sinabi niyang patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of Health at Bureau of Quarantine hinggil sa pinakabagong health advisories sa pneumonic plague. Sa ngayon, tiniyak ng Department of Health na wala pa namang ipangamba o dapat ipangamba dahil wala pang kumpirmadong malawakang transmission na iniimbestigahan pa rin iniimbestigahan pa rin sakit. Git ni Hassan, hindi sila nagpapatumpik-tumpik at mahigpit pa rin ang kanilang screening at protocols lalo sa mga pumapasok sa bansa.
14: Patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
1: Si Bureau of Immigration spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Very low risk ang Pilipinas sa banta ng napaulat na pneumonic plague sa Russia. Ito ang sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis sa programang Bangon Bayang Mahal. Ayon sa opisyal, puspusan ng mga paghahanda ng mga kaukulang ahensya ukol dito at hindi pa anya kumpirmado na ikinamatay ng isang individual sa Russia ay dahil sa sinasabing pneumonic plague.
9: Ang Pilipinas ay very low risk dito sa banta ng quote-unquote pneumonic plague. Pero ang ating Bureau of Quarantine at saka yung ating Epidemiology Bureau puspusan ang paghahanda at pagiging alerto nila para kung sakasakali man na meron talaga, handa tayo sa ganyang mga pagkakataon.
1: Si Health Assistant Secretary Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tuloy-tuloy ang mga paghahanda ng Bureau of Immigration o BI para sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa holiday season. Sa panayon ng programang Boses, siniyak ni Bureau of Immigration Spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan na nakatutok sila sa 100% deployment ng lahat ng e-gate sa lahat ng paliparan upang masiguro ang maayos sa pagbiyahe. Paalala pa ng BI sa mga biyahero, Pilipino man o foreign national, tiyakin ang maayos, organisado at makatotohan ang deklarasyon sa e-travel registry upang makaiwas sa anumang abala.
14: Sa ngayon ng ating NAIA Terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airport, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan din sa Visayas Mindanao because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa or nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
1: Si Bureau of Immigration Spokesperson Attorney Anisha Haji Hassan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang oras po natin na 31 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa punto nito, bali na tayo sa Palasyo ng Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
1: Nakatutok doon si Raquel Bayan. Raquel?
15: Castro para sa press briefing ngayong umaga.
16: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa. Sa nagpapatuloy na meeting ngayong umaga, binigyan diin ng Pangulo na kinakailangan mas palakasin pa ng pamahalaan kung ano na ang nakalatag na mga hakbang sa tagtuyot. Ngayon, nakatutok ang pamahalaan na masiguro na handa ang mga ospital, mga dam at mga sakahan.
17: Not just a regular El Nino, it's going to be a super El Nino, and it will go go on for a long time. Kasi ang estimate nila hanggang March of next year. Inuna ko yung hospital, that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season. Mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre, we'll produce as much as we possibly can. The only thing that will be hard hit will be vegetables. Kasi wala tubig. Tuyot lahat. So, sabi ko, balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, naka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo na we'll give you how to fill the yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter, we'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit at maayos ang pag-treat ng tubig, pag-filter ng tubig. So, we put together a schedule again for cloud seeding and starting to make plans on that, starting to procure the material that you actually see the clouds with. We'll have to help the farmers. Kailangan natin tulungan. So, pati livelihood, para meron silang ginagawa habang wala silang matanim, eh, meron silang hanap buhay. So, make sure that the alternative modes of teaching are available. But find ways as much as possible to do face-to-face. Bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOST do in terms of forecasting, what will DOH do, what will DSWD do, what will DA do, yun, and then the PCO, what the PCO will do, we'll put it all together. This is the beginnings of the preparation that we have for El Nino, which is going to hit hardest beginning of next year. We should all prepare. We're taking this very, very seriously.
16: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
18: Unang tanong mula kay Luisa Cabate, Inquirer.net.
19: Good afternoon po, Yusek. Ano po yung masasabi ng Malacanang sa ilang mga tao na medyo tumaas po yung kilay doon sa sinabi ng Pangulo na bumili ng balde, mag-ipon ng tubig? Nung pumutok po kasi itong statement na to, itong balita na to, ang daming hindi seneryoso yung statement ng Pangulo. And meron ding mga nagsasabi na bakit daw kanya-kanya yung paraan natin para mag-survive yung El Niño. Ano po yung masasabi ng Malacanang dito?
20: Ang maganda rito, saan ba nagsimula ito? Sa lahat? Saan nagsimula itong pananaw na ito?
19: Yun po yung sinasabi ng ilang mga netizens. And ayun nga po, hindi po nila masyadong sineseryoso itong na ito.
20: Ang sabi ng Pangulo, lalo na sa kapihan, actually in the first meeting sa El Niño Task Force, at ngayon may kasalukuyang nagaganap na meeting. At katulad ng aking binanggit, hindi po ito biro. Sineseryoso ng Pangulo ang magaganap at nagaganap na at maaaring mag-worsen sa mga susunod na buwan. Ang bawat pagtalakay dito, ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas, may mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya. Kung ito lang po ang nadinig na patungkol sa balde, ang mas maganda po, umupo sila at makinig. Sit down and listen kung ano ang sinasabi ng Pangulo. Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak. Para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo. Kanina lamang po ay nakausap natin si Secretary Rex Gatchalian at ito'y kanyang inireport sa Pangulo. Ang isa sa mga balding pinag-uusapan dito ay kung paano magkaroon ng filtration ng tubig. Kung mag-iipon po kayo ng tubig kapag ka pumatak ang ulan, ay maaari pong gamitin to at ituturo po sa inyo yung filtration. At magsasagawa po mismo si Secretary Rex Gatchalian ng video patungkol po dito para po kayo ay maturuan. Lahat po tayo ay kailangang magmasid, maging mapanuri. Huwag puro negatibo, dahil kapag ka po kayo negatibo, hindi po kayo matututo. So, kaya nga sabi natin sa mga obstructionist, kung pwede lang bumili ng balding utak para maibigay sa inyo.
18: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
21: Yusek, in an interview yesterday, VP Sara said a few things that the palace might want to react to. Unahin ko na po yung sinabi niya. This is related to the drugs supposedly intercepted from Laos and Thailand going to the Philippines. Ang sabi po niya, nakakahiya daw sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Would you like to comment on that?
20: Medyo ito ay nakakapagtaka. Na sa lahat-lahat po ng nai-intercept na mga illegal na droga, ay ito ang tanging bukod-tangi. Kung meron akong maling nasabi, ay ako inyong i-correct. Pero parang ito ang bukod-tanging napakabilis na mag-react ng Vice Presidente. Papakita ko naman po sa inyo, maliban dito ha, meron pong nahuli October 5, 2026, BOC NAIA uncovers 496.4 million shabu concealed in machinery. wala po siyang naging reaksyon dito. Pangalawa, ₱43.7 million droga na nasabat ng BOC na iya sa walong abandonadong parcel. Wala rin po siya ritong ibinigay na anumang komento. Ano, ang date po nito ay October 12, 2026. Meron pa. October 6, 2026, BOC Clark, Pidea Foils, $20.7 million ketamine smuggling attempt. Wala rin po siyang naging tugon dito. Bukod tangi ang mga nasabat ng opisyales ng Thailand, Laos at nanggaling ang parcel at ang mga di umanong illegal na droga mula sa Laos. Sa ngayon, nakita natin kung paano ipahid sa ibang tao itong di umanong aangkat ng illegal na droga. Pero kahapon lamang ay nag-ulat ang PIDEA na ito pala ay papunta sa Mindanao. At ang involved dito ay ang Golden Triangle. At sa ating pagsusuri at naitanong, ito bang Golden Triangle, ang ibang miyembro ba dito ay may tato na dragon? So, huwag maliitin ang ginagawa ng gobyerno. Dahil sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., lalong-lalo na ang BOC, PNP, PIDEA, marami na po na nasabat na illegal na droga. At ito po ay lantad na isinasagawa at walang cover up. Kaya mismo ang PIDEA sinabi 2 days before na ito ay papunta ng Pilipinas, particularly in Mindanao, ay alam na po ng PIDEA. So walang nakakahiya sa ginagawa ng administrasyon. Ang nakakaya po siguro ay ito, naganap noong 2018, nahuli ang Shabu sa magnetic lifter. Pero ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ito po ang headline, Duterte says Shabu in magnetic lifters, pure speculation. Pero mismo ang PIDEA at the time ay nagsabing mayroong Shabu sa magnetic lifter na noon ay pinabulaanan ng dating chairman ng BOC na si La Peña. Nasaan na kaya ang missing Shabu na ito? Ito po ay panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala po tayong pinagbibintangan. Parte po ito ng balita.
21: Yusek, nababahala din si VP Sara sa pahayag daw ng Pangulo tungkol sa pagtawag niyang highest level of threat, yung ulat po ng pagtanggap ng Chinese money ng kumpanyang iniugnay sa Bise. At tila pag-amin daw ito na threat na siya since 2023 at nakakabahala raw ito hindi lang para sa kanya kundi maging sa mga nakikipagnegosyo sa China. Any comment?
20: Okay, unang-una, ang sanay namang mag-threaten ay ang Vice Presidente. Kaya po, kung ito ay maituturing na national threat, again, makinig muna sa mga binabanggit ng Pangulo. Huwag agad mag-react nang hindi binabasa kung ano mismo ang salita ng Pangulo dahil ang iyong magiging mensahe ay pawang kasinungalingan o pawang hindi relevant dahil mali. Ang sabi ng Pangulo, kung may ebidensya, ito ay makukonsiderang national threat. Kung. So paanong sasabihin ng Vice Presidente na way back 2023 ay kinukonsidera na siyang isang national threat? Maliban lamang kung iyan mismo ang kanya nasa isip at nasa kanyang puso. Bawat salita ng Pangulo dapat alamin. Makinig, hindi puro pang-iintriga lamang. At kung national threat ang pag-usapan natin, sinabi niya ay delikado na makipagnegosyo sa China. Meron bang sinabi ang Pangulo na hindi pwedeng makipagnegosyo ang Pilipinas sa China? Parang wala. So another fake news. Ang pinag-uusapan dito ay ang pakikipag negotiate sa ibang bansa na ang pondo kung mapapatunayan ay para ponduhan ang pamumulitika nila. Huwag kalimutan na nandiyan ang tapat at malasakit foundation na di umanong nakatanggap ng 150 million from China. Hindi po ito negosyo, maliban lang kung yung tapat at malasakit foundation ay tinuturing niya ring negosyo. And one more thing. With that statement of the Vice President, it means she is really into business with China.
18: Sunod na tanong mula kay Alin Limos, The Manila Times.
2: Hello po, good morning, Yusek. Last week po, President Marcos announced that the Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez will be replaced po by former General Manager of PTV Lino Cayetano. Mm-hmm. May we know President Marcos' reason for appointing Cayetano as the new PCO Secretary po?
20: Magkakaroon kayo mamaya ng oath-taking at makakasama niyo yung Pangulo. Mas maganda kung anuman ang kanya nasa saloobin ay sa kanya naman galing. Because we know it is the prerogative of the president kung sino ang kanyang pipiliin. So, mayroon kayong pagkakataon mamaya.
2: Pero I would like to ask na rin po, since he mentioned nga po na na-bypass po si Sec. Dave Gomez sa Commission on Appointments, may we know bakit hindi po siya naisalang sa Commission on Appointments?
20: Sa ating pagkakaalam and also from Sec. Dave, na ubusan yata ng oras because of the impeachment. I don't know. Siguro mas maganda kung si Sec. Dave na lang yung inyong makakausap at tungkol po dyan dahil ang sabi sa akin ay the time na siya ay na-appoint again no, ad interim, nagkaroon na ng jurisdiction sa kanya yung Kongreso. Yung appointment niya, ad interim.
2: Okay? Shifting gears na rin po, do we also have an update kung may replacement na po si Secretary Aguda as the ICT Secretary po?
20: Maitatanong nyo yan mamaya kay Pangulo. Exciting, di ba?
18: Follow-up question mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Hi, ma'am. Ma'am, bakit hindi po rin nabigyan ng chance na ma-reappoint si Yusek Dave, Secretary Dave Gomez?
20: Kasi sabi ko lang, mamimit niyo yung Pangulo mamaya.
3: Salamat.
18: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
22: Yusek, good afternoon po. Yusek, naipasa na po ng Kamara sa third and final reading ang panukalang 2027 national budget. Ano po ang pangunahing posisyon ng Malacanang sa version na inaprubahan po ng mga kongresista dahil may mga pagbabago po silang ginawa sa original na panukala po ng administrasyon?
20: Hindi pa naman po nagtatapos dyan kung ito po ay naaprubahan sa kanila. Marami pa pong dadaanan itong stage. At ang DBM sa utos ng Pangulong Marcos Jr. ay maghihigpit. So asahan niyo po na ang administrasyon ay hindi po pababaya ang magkaroon ng pondo na hindi magagamit sa tama.
22: Follow up lang, Yusek. Paano po matiyak ng administrasyon? Although sinagot niya po yung ano, pero tatanungin ko na lang po ulit. Paano po matiyak ng administrasyon na ang 7.2 trillion budget ay direktang makakatulong sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga pamilyang nahihirapan sa mataas na presyo ng mga bilihin?
20: Sinabi po ng Pangulo, kumbaga noong 2025 na nagsalita siya na nakakahiya or mahiya naman kayo, hindi na po tumigil ang Pangulo na dapat matutukan ang pondo. Kaya nga po, uulitin ko, hindi nagkaroon ng maraming proyektong infrastruktura dahil naghigpit sa budget. Kailangan tutukan. Halos po na budget na ito ay for later release. Pag binanggit po natin na for later release, hindi po ito basta ma-release kung hindi tama ang mga dokumentong maibibigay sa DBM at hindi kung walang feasibility studies, walang pagpapatunay na dapat gawin ang proyektong ito, hindi po marirelisan ng pondo. So, ganyan po ang ginawa ng DBM at ng Pangulo, kaya medyo naka-apekto rin po ito sa ekonomiya kasi kailangan po talaga na magkaroon ng spending.
18: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Good morning, Yusek. Yusek, follow-up lang po doon sa connection, alleged connection ni Vice President Duterte at sa China. Her spokesperson, Paolo Panelo, rejects claims that she poses a national security threat over the alleged China-linked remittances. He argued daw po that China should not be demonized for political propaganda and that Duterte understands, quote, the nuances of managing relations with Beijing. Siguro po ma'am, what concerns the palace more? Is it the suspicious China-linked transactions or the seemingly silence of Vice President Duterte sa issue po ng West Philippine Sea and because of this connection?
20: Muli, sasabihin ko, ang Pangulo ay hindi nagkakaroon ng pagbibintang. Ang sabi lang ng Pangulo ay kung may ebidensya. So, kung wala namang mapapakitang ebidensya na nagkakaroon ng anong klaseng negosasyon sa mga dayuhan na nakakaapekto sa politika natin, sa gobyerno natin, walang magiging problema, walang magiging issue. Pero ang nakikita sa ngayon, KL88, dalawang empleyado, pero millions ang pumapasok na pera mula sa ibang bansa. Yan ang dapat lang naman na maipaliwanag sa taong bayan bakit mayroong ganito. Nakita niyo na ba kung saan yung manufacturing company or establishment ng KL88 at nagkaroon ng ganong kalaki na profit or gain? Napakita na ba sa inyo? O ito ba hindi alarming? Yun lang. Hindi pwedeng sabihin na dinidemonize ang China. There is no prohibition in dealing with China in relation to trade and investment. Alam naman natin yan. And we are also dealing with China in a very diplomatic manner. So walang hindi magandang relasyon sa China. Iba naman ang usapan kung ipinaglalaban natin ang sarili nating teritoryo at ang interest natin sa West Philippine Sea. Magkaiba yon. Huwag pagsamahin. Kung nakikipag-negosyo siya sa China, then prove it. Anong klaseng negosyo to? Bakit dumadami ang pondong pumapasok mula sa ibang bansa? Wala kayong manufacturing establishment na tayo nakikita. And at the same time, you earn that much with only 2 employees? And that's alarming.
4: Speaking of China, ma'am, nag-post po yung Chinese Embassy in Manila claiming that Defense Secretary Gibo Teodoro has shut down military-to-military communications between Manila and Beijing. First, can the palace confirm this? And if military communication has indeed been suspended, is there any concern that fewer direct channels could increase the risk of misunderstanding, especially po sa mga maritime issue natin, kung mawabawasan ng communication channel?
20: Mas maganda po siguro pagdating diyan si Secretary Gibo ang itanong natin kung anong pinaka-detalye. Pero definitely hindi naman natin sinasara ang ating relasyon sa China. Hindi naman po gugustuhin yan ng Pangulo. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pakikipag-ugnayan natin sa China dahil nais din po natin na magpatuloy din yung trade and investment natin sa bansang China. Real talk tayo. Kailangan ng China ang Pilipinas, kailangan din ng Pilipinas ang China pagdating sa trade.
18: Okay. Last question mula kay birthday boy Samuel Medinilla, Business Mirror.
20: Pwede bang kantahan?
5: Good afternoon po, ma'am. Tanong ko lang po, ma'am, kung may nasubmit na po yung BCDA na recommendation kay PBBM regarding po sa PAC-Silica Framework Agreement na expected na po mapirmahan next month.
20: Okay, nakausap po mismo natin mula sa BCDA. Ito po ang kanilang tugon. BCDA has submitted to the President through proper channels the legal framework governing the use of the 1,620-hectare advanced manufacturing park in New Clark City. As BCDA and its U.S. development partner continue to discuss the details of the partnership agreement, the expected signing of the agreement is before the end of 2026. So, itatanong ko na lang po muna kung mismong natanggap na ba mismo ng Pangulo ang sinasabi nilang draft. Kasi ang sabi nila ay sinumite nila pero through a proper channel. And yun po. So far, yun lang po ang binanggit nila.
5: Second question, ma'am. Kung may response na po ba yung Congress dun sa proposal ng DA na itaas yung minimum access volume for corn na mention po nila nung September 29 na submit na po sa Congress. Nag-break na po yung Congress. So, kung meron po ba?
20: Walang pong action. Wala. So far na ibinigay sa akin na impormasyon, wala pang action. So, baka lumagpas yung 15 days.
5: So, pero sa ngayon, wala pa pong plano si President to issue an executive order for the implementation of...
20: Tingnan natin kung lagpas na yung 15 days.
5: Sige po, ma'am. Thank you po.
20: Okay?
18: Wala nang tanong mula sa Malacanang press corps. Balik sa'yo, Yusek.
20: Sure? Ivan, wala na? Okay, uulitin ko lang po. Kasi kailangan ko lang itong mabigyan ng emphasis. Doon sa mga tumutuligsa patungkol sa issue na balde, kailangan po talaga natin na mag-ipon ng tubig. At ang nais ng Pangulo na makarating sa taong bayan, hindi lang yung portion ng balde, pandulo na nga po niya itong binanggit. At itong balding ito ay makakatulong sa atin kapag nakapag-ipon tayo ng tubig at magkaroon ng filtration. Huwag niyong tawanan ang pag-iipon ng tubig. Meron akong kilala, isang mataas na opisyal, tinawanan ang pag-iipon ng tubig baha. Kilala niyo ba? Tinanong sa kanya, tinawanan niya, mataas na opisyal. Hindi niya batid. Ang pag-iipon ng tubig ulan ay matagal nang ginagawa. At yan ay ang Vice Presidente. So, pwede po ba nating ipakita para malinawan ang Vice Presidente kung ano ang mga proyekto at interventions ng gobyerno para sa El Nino? Malamang uulitin natin to, katulad ng kaninang video, pero mas maiksi para tumimo sa isipan. Pakiplay po.
6: Then the supply of water. We have to start thinking about collecting every drop of water that we can collect. But part of this, of the response, is a public service response that we explain to people what's happening. And part of that public service and those public service messages will be, bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat. Tuturuan namin kayo yung gamot para maging malinis. We'll give you the filter. We'll teach you how to do everything para hindi kayo magkasakit. Then we started to talk about cloud seeding. Our experience with cloud seeding is that pag nag-seed ka, uulan nga. Pero ang problema namin, kuminsan hindi nasushoot doon sa dam. But at this point, if it's El Nino, it doesn't matter. Basta bumagsak ang ulan, yun ang importante. And then, an important part of this will be to speak to the public and to say, save water, find many, many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. There are many ways to use water. So, those are basic elements out of it.
20: Ayan. So, baka bagong salita sa kanila, ang Green Revolution, ituro na rin natin para hindi sila clueless. Wala nang pong tanong? Maraming salamat. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurong ang pondo ng bayan ay hindi malulustay. Nakatakdang maglabas ng mga mahigpit na patakaran ang DBM sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon upang maiwasan ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Layunin ng mga bagong patakaran na palakasin ang disiplina sa paggastos at tiyaking napupunta ang pondo sa bayan sa mga lehitimong programa at proyektong kapaki-pakinabang sa mga Pilipino. Binigyan diin ng DBM na mahalaga ang mga pagpupulong para sa pagpaplano at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Pero dapat tiyakin, ang bawat gastusin ay kinakailangan, makatwiran, at may malinaw na pakinabang sa mamamayan. Hindi rin dapat

0: At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino, hinahasa ang utak para ang sinasabi ng Pangulo ay tumatatak. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing ng Undersecretary Claire Castro, siniguro ng opisyal yung ginagawang pagtutok ng buong pwersa ng pamahalaan para sa El Nino. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itong meeting sa Palasyo, particular anya na pinatututukan ng Pangulo yung pagkakaroon ng food security, water security at energy security sa bansa sa gitna ng tagtuyo. At mga pilarin ng kooperasyon ang Palasyo sa mga Pilipino para sa mga paghahandang ito. Naitanong rin yung tila backlash sa naging statement o pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay sa balde. Ang sabi ni Jose Castro, hindi ito biro. Si Pangulong Marcos siniseryoso yung magaganap na Super El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan at dapat anya ang publiko, ganun din yung gawing pagtingin sa usaping ito. Hindi rin anya ito nangangahulugan ng pagkakanya-kanya. Ang sabi ni Jose Castro, may inam para sa lahat na makinig sa lahat ng sinasabi ng Pangulo at hindi selective lamang o yung mga naghahanap lamang ng butas sa mga pahayag ng administrasyon. Ang pagbibigay din ni Jose Castro, kailangan talaga mag-ipon ng tubig, lalo't ito ang realidad at isa sa mga solusyon pagdating sa pagtugon sa El Nino phenomenon. Naitanong rin yung naging pahayag ni VP Sara, yung kaugnay doon sa na-intercept na illegal na droga mula sa Laos na umani papunta dito sa Pilipinas. Nakapagtataka ayon kay Castro na nag-comment ng mabilis si VP Sara sa usapin na ito at lalo't inihalimbawa ni Jose Castro na noong nagkaroon rin naman ng illegal na droga na nasabat sa NAIA, miging pisong halaga rin daw yon, ngunit wala naman naging reaksyon ang ikalawang Pangulo. Kahapon una na daw sinabi ng PDEA na papuntang Mindanao itong na-intercept na droga na ito at sabi ni Jose Castro, huwag maliitin yung ginagawa ng gobyerno, marami ng nasabat na illegal na droga ang administrasyon at walaan yung nangyayaring cover-up sa mga ito bagkus isinasa publiko anya ang lahat ng mga nai-intercept na ito. Ang nakakahiya ayon kay Jose Castro, yung shabu na natagpuan noon sa magnetic lifter na sinasabing pure speculation lamang kahit ang PDEA na mismo ang nagpahayag na meron at totoo yung shabu doon sa magnetic lifter. Kaugnay naman doon sa naging pahayag pa ni VP Sara na sinabi ni Pangulong Marcos na highest level of threat kung totoo man na tumanggap o mayroong natatanggap na Chinese funding. Ang sabi ni Jose Castro, mahalaga na makinig muna sa lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos, alamin yung naging pahayag ng Pangulo para tama yung context o yung mismong pahayag na pinagkokomentuhan ng ikalawang Pangulo. Ang paglilinaw ni Jose Castro, ang pinatutungkalan ni Pangulong Marcos dito ay kung mayroong ebidensya na umano'y tumanggap talaga ng Chinese funding ang ikalawang Pangulo at hindi yung sinasabi ni VP Sara na kinukonsidera siya ng administrasyon na threat. At sa ibang usapin pa, kaugnay doon sa pagkalusot o pagkabasa ng 2027 National Budget, approved na sa third and final reading ng Kamara, sabi ni Jose Castro, marami pang pagdadaan niyang budget na yan. Ang pagsisiguro ng Palasyo, magiging mahigpit ang Department of Budget and Management para dito sa pondo at asahan ang mga Pilipino na hindi papabayaan ng administrasyon na magkaroon ng anumang pondo na hindi magagamit sa tama. At tulad niya nung sinabi ni Pangulong Marcos sa SONA noong 2025 nung nagsimula nung nagsalita ang Pangulo na mahiya naman kayo mula daw noon hanggang ngayon, hindi tumigil ang administrasyon sa pagtutok sa budget na yan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan, at yan ang kabuuan ng Palace Briefing ngayong araw. Oras natin, alas 12:06 na ng tanghali at patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dako na po tayo ngayon sa PTV para sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang

0: dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Kung ano man yung matutunan sa paralan, pag-uwi ng ating mga mag-aaral sa kani-kanilang mga tahanan, malaking bagay, Joshua, yung kwentuhan, no? O yung pagbabahagi ng kanilang experience o karanasan at natutunan sa kanilang mga pamilya. No? Magandang gawin ito habang sila ay kumakain o kaya ay nag-uusap, no? Sa tahanan. At malaking bahagi din, Joshua, yung magiging papel na gagampanan ng ating mga local government units, particular yung ating mga barangay, para nang sa ganon, hindi lang sa loob ng tahanan mangyari yung pagbabahagi ng kaalaman, kundi pati sa mga komunidad natin. No? At gayon din po yung mga teachers natin, no? Sa kani-kanilang mga pamilya.
6: Okay. Yusuf, maliban po sa mga lokal ng pamahalaan, ano naman po ang papel ng gobyerno, ng pribadong sektor, mga pamilya at komunidad po sa pagsusulong ng kahandaan sa sakuna?
9: Alam natin na ang ating pong national government, no, sa pamamagitan po ng mga ahensya nito tulad po ng NBRMC, ng ating pong OCD, ng Department of National Defense at iba pa, no, ay talagang meron na hong nakalatag na mga framework at mga paghahanda kung sakaling darating ang mga kalamidad. At gayon din po ang ating mga LGU. At nakita ho natin sa mga nakalipas na kalamidad na naranasan natin kung gaano kalaki ang tulong na ibinibigay ng pribadong sektor, lalong-lalo na ho pagdating ho sa response, no? At hindi lang po sana sa response, kundi maging sa preparedness, ay maging bahagi po natin o kabahagi natin ang pribadong sektor sa pamamagitan ho ng pagbibigay ng kani-kanilang mga resources o kagamitan at kaalaman, no? Upang maibahagi kung paano tayo mas magiging handa sa mga darating na kalamidad sa ating bansa, Joshua.
10: Okay, so Yusek, since iba-iba po yung sakuna o yung uri ng sakuna, linawin lang po natin, paano po kaya matitiyak ng DepEd na yung mga programa sa disaster preparedness ay naaangkop po dun sa panganib na kinakaharap ng bawat paaralan? Will it be specific for each place o magiging general information po ito tungkol sa pagiging handa?
9: Well, meron tayong general information, no? Magandang maunawaan natin, Joshua, yung awareness o yung climate change awareness talaga, no? So doon tayo mag-uumpisa. At ano ba ang maaaring maging sanhi ng climate change, no? O yung adverse effect ng climate change? At dito papasok yung mga calamities, no? Lalong-lalo na po yung ating mga hydrometeorological calamities natin. So meron po tayong mga nakalatag na plano o paghahanda para sa ganitong spesipikong kalamidad, no? At nabanggit ko kanina, pagdating naman sa mga geological hazards naman, katulad po ng lindol o kaya po ay pagputok ng bulkan, meron din po tayong nakahandang nakalatag na template o kaya ay disenyo o modelo para po paghandaan naman itong ganitong klaseng kalamidad. At yung pangatlo nga na nabanggit ko kanina, Joshua, yung human-induced, no? So ito yung bago natin na ini-introduce at ito po ay ginagawa natin at sinasanay natin sa pamamagitan po ng mga drill. Magkakaroon din po tayo ng showcase na naman by tomorrow, no, Joshua, no? Para po dun sa human-induced, no, threats natin. At gagawin na po nating regular ito. At tungkol naman doon sa pagsusuri o evaluation, dito po pumapasok din yung kolaborasyon natin sa ating mga ahensya ng pamahalaan tulad ng OCD, ng PNP, ng DOST upang masuri kung sapat na ba yung ginagawang paghahanda ng Department of Education, particular sa mga eskwelahan nito.
10: Okay, Yusek, nabanggit mo yung koordinasyon. Kumusta naman po pagdating dun sa mga, syempre, bahagi po ng pagiging handa ay yung mga kagamitan, yung mga food and non-food items, yung mga first aid kits. Kumusta po yung inyong koordinasyon sa OCD, sa DSWD at iba pang concerned agencies para masiguro na meron silang mga dapat na gamit sa oras ng pangangailangan?
9: Joshua, number one, yung mga schools natin, no, talagang isa po sa mandato ay magkaroon na ho ng mga kits. At the same time, yung mga equipment, no? Okay. Yung mga basic equipment natin, like hard hat, no? Yung mga go bags, no? So, hanggat maaari ay pinupunan natin itong mga bagay na ito sa ating mga paaralan. Pero kung sakaling magkaroon nga ng kalamidad, dito naman ho natin dito papasok yung koordinasyon ng ating pong mga eskwelahan, ng ating mga division offices, sa kani-kanila pong mga local government units. At tayo naman po sa national level ay meron po tayo mga regular na pagpupulong with the OCD at iba pa hong ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan po ng NDRM Council natin. Okay. So dito po natin nilalatag ano po ba ang mga pangangailangan at kung ano po ang maari pang itulong ng ibang ahensya, hindi lamang po sa response kundi even sa preparation stage.
10: Okay. Well, Yusek, paano naman po susukatin ng DepEd kung epektibo ang mga programa nito sa paghahanda po ng mga paaralan at pamilya sa panahon nga po ng sakuna? Meron po ba kayo mekanismo? Go ahead.
9: Yung pong evaluation natin, siyempre, ang pinakamainam na evaluation kung okay ba yung plano ay kung sakaling nagkaroon nga ng kalamidad, ay number one, zero casualty tayo at minimal damages, no, sa ating pong mga properties. So yan po yung siguro isa sa pinakamabisang paraan para sukatin kung tama ba yung naging paghahanda natin. Okay. But even without a calamity happening, so tinitingnan natin kung yung bang mga plano ay umaakma sa kasalukuyang konteksto ng kanilang sitwasyon. So minsan pa iba-iba, no, yung konteksto, yung sitwasyon ng mga schools natin. So ganun din dapat yung kanilang mga plano ng paghahanda na dapat sumusunod dito. At dito nga sinabi ko kanina ay ginagabayan ng ating mga focal persons, mga experts natin from central, from region, from the division offices, ang ating mga schools para nang sa ganun, they are regularly guided, no, kung paano nila i-improve at paano magiging relevant yung kanilang mga school plan pagdating sa disaster preparedness.
10: Okay, panghuli na lamang po, Yusek, mensahe niyo po at paalala sa ating publiko ngayon selebrasyon ng International Day for Disaster Risk Reduction.
9: Unang-una, maraming salamat, Joshua, para sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi, no, sa ating mga kababayan ang kung gaano kahalaga itong disaster awareness and preparedness natin, no. Hindi lamang dahil sa selebrasyon ng International Disaster Preparedness, but ito dapat ay maging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, no. At dito papasok yung papel na gagampanan hindi lamang ng mga ahensya ng pamahalaan, maging national o local man, kundi ng ating mga pamilya, ng ating mga komunidad, at maging ang pribadong sektor na dapat magsama-sama tayo. Sabi nga, Joshua, ang kalamidad ay hindi lamang responsibilidad ng iisa o ng bawat individual, kundi dapat ito ay responsibilidad ng lahat. This should be a shared responsibility of everyone. At tayo dapat ay magsama-sama at magtulong-tulong upang tugunan kung ano man ang magiging o anumang kalamidad ang ating pong mararanasan sa mga hinaharap na panahon.
10: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Malcolm Garma.
9: Maraming salamat, Joshua.
10: For Governance and Operations ng Department of Education. Maraming salamat, Yusek. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
11: PTV, Consumer Watch, Bantay Presyo sa Gasolina.

0: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, magpairal ang hustisyang walang kinikilingan.
1: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
2: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
3: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
4: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan, at katarungan, The Impeachment Trial.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Babala laban sa Peking solo parents at fake ID. At ang kumakalat ng mga text scams sa mga update o pag-update ng PhilHealth information. At ipag-uusapan kasama si Ms. Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department ng PhilHealth. Ms. Christine, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Joshua, magandang tanghali at sa lahat po ng nanonood. I hope we're all having a good lunch.
0: Thank you so much for joining us this afternoon. Ms. Christine, una po sa lahat, tungkol saan po itong inilabas na PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Ano po ang pinakamahalagang update sa circular na ito at kailan po naging effectivity ng polisiyang ito?
1: Okay, so we're excited po dahil ito na po, nakalabas na po yung ating panibagong polisiya para sa mga solo parents na employed. So ito po ay panawagan sa lahat mga solo parents, i-take advantage na po ang bagong policy ng PhilHealth that's saying na yung po ating mga solo parents na employed ay hindi na po kakaltasan ng employee share. Dahil ito po ay sasaluin na po ng national government. Ang pamahala na po ang magbabayad ng personal share or employee share ng mga empleyado na solo parents.
0: Okay. Ma'am, dito po sa issue ng mga peking solo parents at fake IDs na kumakalat po o mga gumagamit po nito, sa inyo pong datos, gano'n na po ba ito katalama at this point?
1: I think wala naman po kaming data ng fake na solo parents ID.
0: Okay.
1: But there are a lot of news that we also get about this report. Solo parents or PWD ID, and most recently po, yung scam text na saying na kailangan daw magpalit ng PhilHealth ID. Kaya po ito'y isa din po naming panawagan. Huwag po kayong maniniwala sa mga natatanggap natin ng mga text na nagsasabing kailangan magpalit ng PhilHealth ID. At sa text na yun po ay meron pang link na nakalagay.
0: Okay.
1: Yung link na yun, nakakatakot kasi pag yung link ay pinindot natin, ililid po tayo sa isang page na nandun pa po yung PhilHealth logo at Bagong Pilipinas logo. So talagang pwedeng maloko yung susunod sa instruction ng link na ito. Kunyari ay ito ay galing sa gobyerno pero hindi po. At humihingi pa ng ngayong bank records or personal records at pag ikaw ay na biktima, pababayarin ka pa ng fee to change your PhilHealth ID.
0: Okay.
1: So, ito po yung aming panawagan na huwag po sanang pansinin. I-delete po agad pag nakatanggap ng ganitong text message na nagsasabing magpalit ng PhilHealth ID. Ito po ay scam text.
0: Okay. Okay, Ms. Christine, balikan ko lang po yung dito sa PhilHealth Circular Number 2026-00-15. Saklaw po ba ng benepisyong ito lahat po ng solo parents kahit po may mataas na sweldo o kita?
1: Yes, yes. That's correct, Joshua. Kasi itong polisiya natin ay nagsasabi, ito po ay karapatan ng mga solo parents. Ibig sabihin, ikaw man ay nasa mababang antas o may kinikita, may sweldo, or mataas ang sweldo or mataas ang income, hindi po yan tinitignan ng PhilHealth. Ang sinasabi po natin, ito po ay tugon ng pamahalaan para maihatid ang benepisyo at serbisyo sa mga solo parents at any level of society. So, halimbawa, tayo po ay employed at mataas po yung ating sweldo, ibig sabihin nito, yung kaltas sa ating salary, sa ating payroll, hindi na po dapat mag-reflect doon na meron pang employee share. Talagang employer share na lang po ang i-remit sa PhilHealth dahil po yung national government na po ang magko-cover ng employee share. So, yan po ay sa any types of salary or any level of salary ay mag-a-apply po yan siya. However, kailangan lang po pakatandaan na dapat po ay i-process po ito. Ibig sabihin, kailangan po mag-submit ng PhilHealth Member Registration Form at photocopy ng inyong active solo parent ID. Ito po ay i-submit sa ating HRs or sa ating payroll offices para sila na po ang magproseso nito sa ating PhilHealth offices.
0: Okay, so perhaps you can expound more po sa solo parent ID para po mas maintindihan ng ating mga kababayan. Ms. Christine, ano po ba itong solo parent identification card? Bakit po ito importante at saan po maaaring makakuha nito?
1: Okay, so sa mga solo parents na nakikinig at nanonood, mm-hmm. siguraduhin lamang po na hindi yung kayo lang nakakalam na kayo ay solo parent. Dapat po kayo ay rehistrado na solo parent. So, inaanyayahan po namin kayo na bumisita sa mga local government units dun po sa kanilang City Social Welfare Development Office or sa kanilang MSWD office. Meron po dyang Solo Parent Division Office. Dito po kayo pwedeng magpa-interview, magpa-assess. At kapag kayo po ay nabigyan na ng Solo Parent ID base sa kanilang assessment, ito po ay sapat na na maipakita sa PhilHealth para po kayo naman po ay ma-update sa aming record bilang solo parent.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin yan, kapag kayo po ay na-tag as solo parent at tawag po doon ay solo parent indirect contributor, kayo po ay na-tag, hindi na po kayo kailangang singilin na inyong PhilHealth premium contribution kung kayo po ay self-paying.
0: Okay.
1: But for the employed solo parents, the same requirements, PhilHealth member registration form and a photocopy of your solo parent active na solo parent ID. Back-to-back po dapat kasi nasa likod po na portion mostly yung ating naman po mga dependents.
0: Okay.
1: So yun po yung mga important information that we need so that PhilHealth can process your tagging in our database, while after that, yung ating naman pong employers ay hindi na po kayo makakaltasan automatic sa inyong payroll system.
0: Okay. So, nabanggit niyo po yung dependents, ma'am. Paano naman po kung yung dependent na wala pang 22 years old ay isa rin pong person with disability or PWD? Paano po yun?
1: Okay. Most of the time po, base nga po sa batas ay pag tumuntong ng 21, hindi na po dependent, di po ba, okay, ng PhilHealth member. However, kung ang individual ay a person with disability, may separate naman po tayong benepisyo para dyan na nagko-cover po sa mga persons with disability. At same din po sa ating solo parent na benepisyo, kapag sila ay employed, hindi na rin po sila kakaltasan ng employee share. Kapag sila naman po ay self-employed or voluntary paying sa PhilHealth, wala na rin pong sisingilin na PhilHealth premium contribution sa kanila. However, ang pinaka-importante lamang dyan ay pumunta sa PhilHealth or makipagsangguni sa PhilHealth at i-update ang inyong record dahil kailangan po namin makita ang inyong PWD ID or solo parent ID at kayo ay nakapag-fill out ng PhilHealth member registration form para po ma-update po namin ang aming database at kayo po ay kikilala rin na bilang an active solo parent or PWD member.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano po yung mga kailangang supporting documents para sa pagdideklara ng dependents ng isang solo parent? At paano po natin ito biniberipika para maiwasan na ma-take advantage yung mga benepisyo ng pagiging isang solo parent?
1: Okay. Sa CSWD Solo Parent Division or MSWD Solo Parent Division, kasali na po yun sa interview kasi nila, sa assessment nila, kung sino yung mga dependents mo. Practically, doon na rin sinasubmit yung mga birth certificate ng mga bata. No? At ang maganda sa batas na ito, sa Expanded Solo Parent Welfare Act, ay hanggang 22 years old po ang covered dependents ng isang solo parent. Ngayon, upon their assessment and review, at ito po ay in-approve nila at nakalagay na po sa likod ng solo parent ID. Kaya po, kailangan po natin lagi yung updated na solo parent ID. No? Itong solo parent ID na to, we photocopy the back-to-back po nito at pag-submit sa PhilHealth, hindi na po kailangan mag-submit pa ng panibagong birth certificate dahil kikilalanin na po ng PhilHealth frontline offices yung nakasulat sa ating solo parent ID. Kasi sa solo parent ID po, nilalagay po kasi yung birthday ng bata. So, madali na pong mag-determine na siya po dapat ay 22 years old or younger.
0: Okay. Linawin lang namin, Ms. Cristino, makakagamit po ba ng benepisyo ng PhilHealth ang solo parent kung wala siya sa solo parent centralized database o kaya naman ay nasa proseso pa lang po ng pag-update ng kanilang records?
1: Sige, two tips for that. Kung hindi pa po tapos yung pag-process ng solo parent ID, pwede din po kayong humingi sa solo parent division office ng CSWD ng certification as a solo parent. Kung sakaling halimbawa, baka naubusan ng solo parent ID card or pinoproseso pa, hingi po kayo kapag kayo po ay na-approve at nakapag-present sa PhilHealth ng solo parent certification na pirmado ng ating office LGU, ay tatanggapin na po yun ng PhilHealth. But second tip po, pakatandaan po natin, every Filipino has immediate access to PhilHealth benefits. So, solo parent man or hindi, kapag rehistrado sa PhilHealth, ay dapat walang hadlang para makagamit ng PhilHealth benefits. Again, kailangan lamang po PhilHealth member registered, pati na po yung ating mga dependents. Kaya mahalaga po talaga na laging updated yung ating records at tayo po ay nakarehistro sa PhilHealth para po lahat ng beneficyo ng PhilHealth ay handang magamit po ng ating mga kapwa Pilipino.
0: Okay, so ma'am, tama po, ano, confirm lang namin, kasama po dito yung PhilHealth Yakap Package at saklaw din po yung no co-payment at no balance billing policies dito po sa solo parent.
1: Yes, like any PhilHealth member, lahat po ng beneficyong PhilHealth ay ready to be used by our members, whether solo parent, PWD, or any category. Basta Pilipino ka, dapat rehistrado sa PhilHealth at same benefits po ay magagamit po ng ating mga miyembro. Tungkol naman sa no co-payment policy, ito naman po ay bukas sa lahat ng antas or type of membership. Ang kailangan lamang po, ito po ay ma-avail natin sa mga ward or basic accommodation ng mga ospital.
0: Okay.
1: So, no co-payment is available po sa lahat ng pasyente na PhilHealth member or PhilHealth declared dependent at kayo po ay na-confine sa isang basic or ward accommodation.
0: Okay. So, ma'am, ito po, balikan natin yung napag-usapan kanina, yung tungkol dun sa kumakalat na text scam na nagsasabing i-update yung PhilHealth information. Para po mas malinawan yung ating mga kababayan, nabanggit niyo po na pagka naka-receive ng text, kailangan i-delete agad. Are we saying na hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth through SMS para mag-update ang information? Tama po?
1: Ito po, magandang klaruhin natin. Hindi po kailanman magte-text ang PhilHealth ng may link.
0: Okay.
1: Hindi kami maglalagay ng link kasi alam po natin, madalas ito na po ang ginagamit ng mga nanloloko sa ating kapwa Pilipino, ano po. Kaya minsan nagte-text din po yung PhilHealth. Kasi meron tayong mga text reminders, meron po tayong mga reminders na, oh, bayad na yung ospital sa recent benefit mo sa isang paggamit ng benepisyo, or maaring reminder para sa ating PhilHealth premium contribution, nagsisend po yung PhilHealth ng text blast din. Nakasulat po sa sender ay PhilHealth. Pero kapag ito po ay may kasamang link, lalo na po kapag humihingi ng one-time password, humihingi ng inyong PhilHealth records or personal records, huwag po ninyo itong i-entertain, paki-delete na po agad o kaya i-report agad sa PhilHealth Corporate Action Center 02-866-2588 or sa ating email actioncenter@philhealth.gov.ph or idiretso na po sa cybercrime office, ano po, report@cicc.gov.ph para po talagang masugpo na po natin itong mga ganitong panloloko sa ating mga kapwa Pilipino.
0: Okay, so with that being said, Ms. Christine, since hindi nga po nagsesend ng link ang PhilHealth, saan lang po pwede makipag-transaksyon yung ating mga kababayan? Like for example, kailangan nga po nila mag-update ng kanilang information.
1: Okay. So, sa updating naman po ng records, meron po tayong ating PhilHealth member portal. So, it's online. Pwede niyo pong gamitin yun. Just input your PhilHealth ID number and you create your account. Para po, madalas na po ninyong gamitin ito to check your PhilHealth records. Pwede magbayad ng premium through GCash. At ma-check niyo na rin po yung history of premium contributions ninyo. At gayon din, kung meron kailangang i-update sa inyong records, meron po tayong mga amendment processes doon mismo sa loob ng PhilHealth member portal.
0: Okay.
1: Or di kaya po ay tumawag sa ating hotline 02-866-2588 dahil bukas po ito 24/7 para patulungan kayo at gabayan sa tamang proseso. or kung di naman po, ay talagang bisitahin na po yung ating mga local health insurance offices. Bukas po yan, 8 o'clock to 5 p.m., Monday to Friday po.
0: Alright. Well, karagdagang mensahe nyo na lang po, Ms. Christine, at paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa ating mga PhilHealth members.
1: Yes, sa ating mga kababayan, again, inaanyayahan po namin kayo gamitin ang inyong PhilHealth benefits, lalo na po ang ating PhilHealth yakap. Dahil dito po, natutulungan tayo na mas maalagaan ang ating kalusugan, maiwasan ang pagkakasakit, at kung kailangan na talagang magpa-doktor dahil talagang may emergency, abay meron po tayong outpatient emergency care benefit packages sa ating mga ospital kung saan hindi na po kailangang 24 hours you have to stay kung talagang ito ay emergency na pwede naman po outpatient ay matulungan kayo at maagapan ng pagkakasakit. Ngayon, kung kailangan ma-admit, abay meron po tayong inpatient benefit packages naman po na magko-cover sa inyo. Malawak at madami na po pinalawak na benepisyo ang covered ng PhilHealth. Alam niyo lamang po ang ating mga benepisyo, gamitin ang ating mga correct na social media channels like Philippine Health Insurance Corporation or ang ating PhilHealth Yakap Facebook page o sa ating website www.philhealth.gov.ph para po nasa tamang channel kayo, nasa tamang platform at maiwasan po yung mga maling impormasyon. And with that, we encourage all of you, be a PhilHealth member at alamin at gamitin ang ating mga serbisyo at benepisyong PhilHealth.
0: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ma'am Christine May Magno, ang acting senior manager ng Corporate Communications Department of PhilHealth. Thank you, Ma'am.
1: Thank you very much, Joshua.
0: Salamat po. Sa ibang balita, iniutos si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa Land Transportation Regulatory Board, o LTFRB, at Light Rail Transit Authority na pag-aralan ang pag-i-issue ng special permits sa mga pampublikong bus. Ito ay para mabigyan ng alternatibong masasakyan ng mga pasahero na naapektuhan ng limitadong biyahe ng LRT2 at para maiwasan ang mahabang pila sa mga istasyon. Sa kasalukuyan kasi, 8 tren lamang ang nakadeploy dahil ang isang bagon ay sumasailalim sa Train Operating Control Panel upgrade habang ang isa ay kinukumpuni. Saklaw ng pag-aaral sa panukala ang pag-i-issue ng special permits sa mga bus na babiyahe sa ruta ng LRT2 mula Antipolo Station hanggang Recto Station at pabalik. Bayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our gold medalists! Ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines! Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsakit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
3: Ring tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Isa na namang parangal para sa schoolmates. This time, it's for Best Youth-Oriented Program in the 2026 Altam Media Icon Awards. Maraming salamat po at asahan ninyong patuloy kaming magiging boses at inspirasyon para sa kabataang Pilipino at para sa bayan. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari.
4: huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagdaraos ng Treasurers of Region 12 Trade Fair, ating pag-uusapan kasama si OIC Provincial Director Eddie Diasis ng DTI Sultan Kudarat at ang mga exhibitors na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sagigit. Magandang tanghali po sa inyo, mga ma'am at sir. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, sir. Joshua.
2: Sir Josh.
0: Director, una po sa lahat, para po maunawaan ang ating mga kababayan, ano po ba itong Treasurers of Region 12 Trade Fair at kailan pa po ito? O kailan pa po sinimula nito?
1: Okay. Treasurers of Region 12, by the name is, galing kami sa Region 12, no? Yes. The Soxsurgeon Region. Actually, ang 2026 is ika-12 taon na ng Treasurers of Region 12. The last three staging of it was dito na ginawa sa Metro Manila. No? Kasi kung saan ang market, doon tayo.
0: Yes.
1: So ito po, Treasurers of Region 12, we have products galing sa apat na probinsya at apat na syudad ng Region 12, if I name them. Coronadal, General Santos City, Tacoronga City, Kinabawan City, South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, and Sarangani Province. Itong kanya-kanyang lugar, may mga pangalan to, ano, like Sultan Kudarat, Coffee Capital. South Cotabato is mga tinalak products. North Cotabato, mga fruit capital, something like that. Then aquaculture capital. So these products in a broader context, dinala namin dito food and non-food.
0: Okay.
1: May 70 na MSMEs ang andito ngayon. An improvement from 60 last year, the other year was 50. Target po ng Treasurers of Region 12, we have a merchandise na about around 30 million because in the context of that target na sales, 30 million po. So among those MSMEs, ito po yung ating taga Sarangani na si yung chocolate, we have that one. And the calamansi juice from Cotabato province po. So, yun po ang intention ng Treasurers of Region 12. Ang aming tagline is buy local, be vocal. So, bili tayo ng local and be proud and mag-iingay po tayo sa about sa local products, specifically ng Region 12 po.
0: Okay. So, nabanggit mo, sir, each year naladagdagan yung ating mga MSMEs. Ano po kaya sa tingin ninyo ang naging o nag-trigger para mas lumawak pa ito, mas maingganyo pa yung ating mga kababayan?
1: Okay. Challenge or target din namin kasi is you have to increase now the incremental increase in the number of MSMEs or exhibitors. So mostly, or lahat na ito, like si dalawang bisita natin, they were graduates of KMME, ano, yung Kapatid Mentor Me. It's a mentoring program ng DTI. So yun po, they have to contribute to the increase in number of MSMEs na pinapupunta.
0: Okay.
1: The program ng DTI doon is yung One Town, One Product po, no? Which basically, product development, packaging, and eventually the reckoning of all this assistance is by way of participating to trade fair or making them ready sa trade fair. So, ang singilan po dyan is dapat numbers, ano, MSMEs and number of products. So, it could not be less than 100 yung products coming from this 70 MSMEs coming from Region 12 pa.
0: Okay, that's good. Well, saan naman po ito gaganapin at kailan po ito magsisimula? Ano-ano po yung mga paghahanda ng DTI sa trade fair na ito ngayong taon?
1: October 15, 3 o'clock na sa Ayala Malls Market sa BGC.
0: Mm-hmm.
1: So where the market is, andun tayo dapat, no?
0: Yes.
1: Noon kasi doon lang sa Jansan, then we move it here. So 4 days, 15, 16, 17, 18, 3 o'clock po magbubukas. And araw-araw po may mga side events, ano, we're bringing as well a cultural group from Coronadal, the Hinogyao Cultural Group. And then may mga market matching. In fact, may mga pre-arrange na kami na meeting with potential buyers, no? So yun po, 15 to 18 sa market.
0: At tama po, hindi lang food items ang maasahan dito. May mga non-food items din po.
1: May non-food din po, opo.
0: Okay. Alright. Well, for Ms. Elizabeth and Ma'am Eleanor, gaano na po kayo katagal nakikilahok sa mga trade fairs tulad dito ng Treasurers of Region 12? At maaari niyo po ba ibahagi sa amin yung pagsisimula ng inyong negosyo? Nahin po natin si Ma'am Elizabeth.
2: Good morning, Sir Joshua. Nung nag-umpisa po yung company namin in 2015, DTI invited us to join the trade fair. Sumali po kami. Nag-umpisa kami sa calamansi juice. And then, nag-evolve yung production. Pumasok kami sa iba't ibang flavors. So, meron na kami mga iba't ibang flavors ngayon. But we started calamansi juice and concentrates.
0: So, since 2015, ma'am, ano yung masasabi mong pinakamalaking improvement na naitulong sa'yo ng DTI?
2: Actually, graduate ako ng KMME in 2019.
0: Okay.
2: at first sabi ko, bakit ako papasok dyan? Actually, development worker ako. Mm-hmm. Alam ko yung organizing, alam ko yung planning, mm-hmm. lahat, monitoring. Sabi ko, siguro hindi ko na kailangan.
3: Okay.
2: Pero when I joined KMME, iba ang intervention na binigay ng DTI kasi iba yung mentoring.
3: Okay.
2: Hindi lang sa loob ng training, kundi hanggang sa labas. Matapos yung training, may mga follow-ups.
3: Okay.
2: Yung output namin sa KMME is the business improvement plan.
3: Okay.
2: So yung business improvement plan na yun, ginawa naming guide to level up.
3: Mm-hmm.
2: Okay. Production to level up yung management ng opisina hanggang dumating kami sa ganitong level na ng aming company.
3: Yeah, so mas nag-improve pa at mag-i-improve pa.
2: Ang malaki po talaga. Ibang iba nung hindi pa kami nakapasok dito sa walang mga intervention sa DTI. Okay. Ibang iba po.
3: Ma'am Eleanor, same question po. Can you share with us paano po nagsimula, gaano po kayo katagal nakikilahok sa ganitong trade fair at gaano po kalaki na itulong sa inyo ng DTI?
4: Magandang umaga po.
3: Opo.
4: Tanghali na.
3: Tanghali na po.
4: Ako po yung katutubong magsasaka. Galing din po ako sa gobyerno, empleyado ng gobyerno. Pero mas nagustuhan ko po maging magsasaka. At na nakita ko po na napakaganda ng market trends ng kakao, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa world market. At napakaliit po ng ating production ng kakao. Sabi ko, makikilahok ako rito.
3: Okay.
4: So, nagtanim ako ng mangga noon. Maganda naman ang mangga. Kaya lang gustong-gusto kong tumira sa farm.
3: Mm-hmm.
4: Kaya walang spray, healthy. Mm-hmm. So, nagtanim ako ng niyog. Sinundan ko ng saging at saka kakao. Well, after a few years, namunga yung kakao.
3: Mm-hmm.
4: Natutunan kong gumawa ng tableya.
3: Okay.
4: Nung nakita na yung DTI sa province namin, Sarangani province, na gumagawa ako ng tableya, na-promote na rin po ako mm-hmm. yung tableya ko. At sabi nila, baka gusto mong mag-enroll sa Kapatid Mentor Me program.
3: Mm-hmm.
4: So ito po ay ilang buwan din kaming tinuruan na magnegosyo. Akala ko magaling na akong negosyante.
3: Mm-hmm.
4: But with the help of DTI, tinuruan kami ng tamang pagninegosyo na magsisimula sa maliit.
3: Mm-hmm.
4: Actually, ako zero capital. Mm-hmm. Yun lang kakao ko.
3: Yes.
4: Ang capital ko. But of course, with the help also of DOST at Department of Agriculture and ATI also. At marami pang departamento na tumutulong sa paglalago ng negosyo ng kakao.
3: Mm-hmm.
4: So I told the LGU na let's build the cacao industry in our town.
3: Okay.
4: And so I'm promoting Malungon brand
3: okay.
4: ng kakao ngayon na beans mm-hmm. na kailangan quality, talagang mahusay na quality and standard.
3: Okay. So maliban po sa inyo, may natulungan din po kayo mga kapwa nyo na gusto ring pasukin ang pagnenegosyo sa inyong komunidad.
4: Of course po. Oo. Ang dami-dami na ngayong gustong magtanim ng kakao
3: mm-hmm.
4: kasi napakaganda ng presyo ng kakao ngayon.
3: Yes.
4: Maliban sa sumisikat po yung Eleanor Chocolate. Yung chocolate ko kahapon sa airport ako sabi doon sa trends ng Petron, naghahanap po sila ng Eleanor Chocolate.
3: Mm.
4: Di nag-introduce ako na sarili ko. Tapos ito na nga po, ito yung pinakamalaki kong achievement from tableya. Gumagawa po ako ng iba-ibang klase ng iba-ibang variants ng chocolate.
3: Okay. So, well, we can all agree na kaya makipagsabay ng ating mga tableya sa mga international brand. Tama po?
4: Aba, siyempre.
3: Mas masarap pang ayata yun sa
4: mas
3: atin.
4: Mas masarap tayo.
3: Pero ito po, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, para po sa mga dadalo, ano pa po ang mga aasahan ng ating mga kababayan na dadalo po sa Treasures of Region 12 Trade Fair at paano po kayo maaaring tawagan, lalo na sa mga interesado po sa inyong mga produkto na hindi naman sa retail, baka nais din nilang gumawa ng wholesale order. So, Ma'am Elizabeth.
2: Kami po ay kasama doon sa market-market.
3: Mm-hmm.
2: No? Nasa Ayala Malls market-market kami. May stall kami, may booth kami doon. May mga display kami ng different products ng concentrates. At saka may free tasting din kami.
3: Okay.
2: So para at least matikman ng mga mamimili yung quality ng aming produkto.
3: Social media accounts, Ma'am Elizabeth?
2: Saan nila pwede meron kaming, actually tinulungan din kami ng DTI.
3: That's good.
2: Graduate din yung company namin doon sa social media marketing, okay. Packaging, labeling, lahat. Maraming seminars na rin natulong ng DTI. At saka malaking impact din yung nasa social media na
3: yes.
2: Market. May nagtatanong na nga kung meron ba sa Shopee or sa
3: yes.
2: Lazada. Kasi yung mga ibang customers namin galing Luzon, Visayas, at saka yung sa Mindanao, kasi may deliveries kami sa Mindanao.
3: So, yan talaga ang dapat, ma'am, na nakasabay sa teknolohiya.
2: So, meron kami, andyan kami sa, sa market-market. Kung mauubusan ng stocks, meron namang calling cards,
3: yan.
2: Pwede naman kaming tawagan or i-contact.
3: Okay. So, may mga social media accounts din po kayo?
2: Meron kami.
3: Ano po?
2: Meron kami ang makikita yung TSM page.
3: TSM page.
2: TSM page sa Facebook.
3: Sa Facebook.
2: Oo. Okay.
3: Ma'am Eleanor?
4: Nasa Eleanor Chocolati po yung aking okay. Facebook page.
3: Okay.
4: Nandyan din po yung Dalangdang Creek Farms. Yun po yung company ko.
3: Okay.
4: And of course, palagi po ako umattend ng trade fairs.
3: Mm-hmm.
4: And always give us out our card.
3: Okay.
4: Yung Eleanor Chocolate po, ay hindi po nag-iisa sa Sarangani,
3: okay.
4: Sa region. Marami pa pong makers ng chocolate doon sa Region 12.
3: Mm-hmm.
4: At marami pa pong produkto na makikita nila sa market sa exhibit. Kagaya ng mga katutubong clothing,
3: okay.
4: And also katutubo ng mga accessories and crafts.
3: Okay. So, hindi lang pagkain, may mga gamit din po.
4: Opo.
3: Okay. For PD, Director, para po sa ating mga kabayan na nais dumalo, ito po ba'y libre? May entrance fee ba ito? At paanyanya niyo po? O, imbitahan niyo po yung ating mga kabayan na nakatutok sa ating ngayon. Go ahead, PD.
1: Libre po ang pagpasok sa Treasures of Region 12. Basta bumili lang po kayo. So,
3: okay.
1: Yun po. So, social media, speaking of social media po, just follow din po yung DTI Region 12 na Facebook account. We will give you a daily updates sa nangyayari sa Treasures of Region 12 po.
3: Sigurado may bibili dyan, PD, Ma'am Elizabeth, Ma'am Eleanor, kasi reasonably priced naman po yung ating mga produkto.
1: Reasonably
2: yeah.
1: priced
3: okay.
1: po.
3: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. OIC Provincial Director Eddie De Asis ng DTI Sultan Kudarat at sa mga exhibitors natin na sina Ms. Elizabeth Moneva at Eleanor Constantino Sigigit. Maraming salamat po, mga ma'am, PD.
4: Thank you.
3: Samantala, lipunang may katarungan, pag-uunawaan at paglutas sa mga hidwaan. Ito ang pangunahing pinagsisikapan ng gobyerno at mga komunidad kasabay ng pagdiriwang ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
5: Idinaos ang pagbubukas ng 2026 Philippine Alternative Dispute Resolution Week. Layon itong pag-isahin ang pagsisikap ng gobyerno at komunidad tungo sa 1,000 may katatagan sa mga hidwaan. Nagsama-sama sa pagtitipon ng mga opisyal mula sa Department of Justice at mga attached agencies nito, mga delegado mula sa loob at labas ng bansa, pati rin ang mga kinatawan mula sa judikatura, legal profession, akadem, pribadong sektor at civil society organizations. Dito ay hinimok ni Justice Secretary Frederick Vida ang publiko at stakeholders na ituring ang alternative dispute resolution tulad ng negosasyon, mediation, conciliation at arbitration bilang pangunahing paraan sa paglutas ng mga alitan at paghingi ng katarungan sa halip na duman lamang sa tradisyonal at madalas na adversarial na court process.
6: In a court case, time, costs, and talent are spent. Relationships are often broken and severed. With our shared experiences, we invite everyone to look at negotiations, mediation, conciliation, and arbitration not only as alternative modes of settling disputes, but as primary modes of obtaining redress and seeking justice.
5: Pinuri rin ng kalihim ang Office of the Alternative Dispute Resolution dahil sa paglapas nito sa itinakdang target ng Kongreso at matagumpay na pagdepensa ng pondo nito para sa 2027 national budget. Binigyan din rin nito ang kahalagahan ng pagtutulungan sa ASEAN, knowledge sharing at pagpapalakas ng justice system upang gawing pangunahing sandigan ng kapayapaan ang ADR sa bansa at sa buong rehiyon.
6: Let us benchmark our best practices and strive to exceed international standards in justice delivery, most especially in the context of the ASEAN. Let us champion a unified approach where ADR is recognized not merely as an alternative, but as a primary trusted pillar of peaceful resolution, making peacemaking a daily habit in our communities.
5: Para naman sa OADR Executive Director na si Attorney Jose Maria Palaganas, hindi lamang simpleng proseso ang alternative dispute resolution, kundi daan tungo sa katarungan, pagkakaunawaan at makatarungang resolusyon para sa pamilya.
7: A blueprint provides direction and brings different elements together to achieve a common goal. The same holds true to ADR. Our strength lies not only in our individual capabilities, but also in our ability to work together. At the Office for Alternative Dispute Resolution, our mandate is to promote and institutionalize ADR. But beyond policies and mechanisms are the people we serve, a family seeking to settle the disagreement, a community searching for common ground, a business seeking a fair resolution, or simply an individual wanting to be heard. For them, ADR is more than a procedure. It is a pathway to justice, an opportunity for dialogue, and a bridge toward understanding.
5: Patuloy na itataguyod ng Department of Justice at Office for Alternative Dispute Resolution na malutas sa mga hindi pagkakasundo.
3: Samantala, kabilang ang inyong People's Television Network sa mga media organization na binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard sa itinaos na 2026 Stakeholders Night sa Pasay City kagabi. Sa ngalan po ng network, tinanggap ni PTV News Senior Reporter Patrick De Jesus ang plaque of recognition mula kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Itinuturing ng PCG ang PTV bilang isa sa mga mahalagang partner nito dahil sa mga natatanging kontribusyon at suporta sa layunin ng ahensya. Ginawaran din ang pakilala ang iba pang organisasyon, opisyal ng gobyerno at ilang mambabatas. Ngayong buwan ay pinagdiriwang ng PCG ang ika-isandaan at 25th anibersaryo nito na may temang 1C, 1 Mission, 1 Legacy. At in behalf of PTV at ng programang Bagong Pilipinas ngayon, ayos po namin magpasalamat sa Philippine Coast Guard sa parangal na ito. At makakaasa po kayong ipagpapatuloy pa namin paghuhusayin ang aming serbisyo para sa bayan. Samantala, sa ating Christmas Countdown, 73 days na lang. Pasko na! At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isa Bagong Pilipinas ngayon.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.

0: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Oras natin, 3 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
6: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
5: Isang magandang hapon, Pilipinas. Nasa day 39 na po tayo ng ngayon pong October 13, day 39 na po tayo sa paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. At makakasama po natin mula sa Senado, naroon si Nympha Asuncion.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
4: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yes, Jamie, ngayon ng day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tatalakayin ng Senate Impeachment Court ang mga administrative matters, partikular ang paghawak sa mga confidential na dokumentong isasama sa formal na paghain ng ebidensya ng prosecution. Ayon kay Presiding Officer Jesus Cordero, tinapos pa ng korte ang kautosang magtatakda kung paano po protektahan ang pagiging confidential ng mga dokumento habang pinananatili ang transparency sa pagiging. Inaasahan ding formal na ipapahayag ng House Prosecution Panel ang desisyon nitong bawiin ang Article 3 o ang aligasyon ng bribery kay VP Sara sa mga opisyal ng Department of Education. Pagkatapos ito, magpapahinga muna ang impeachment trial hanggang November 9. Samantala, magpapatuloy naman ang Senado ng kanilang legislative work kabilang ang pagdinig sa panukalang 2027 National Budget. Pakinggan na natin ang nagagalap dito sa Day 39 impeachment trial dito yan sa Plenary Hall ng Senado.
8: To make a similar marking, Attorney Sheila, or none at this time?
9: None at this time, Your Honor, but in any case, if we do decide to ask this court for additional marking, we'll probably just file the appropriate manifestation and request for a conference with the prosecution.
8: Yes, or if not, during the marking of the evidence for the prosecution, you can so manifest the marking of any evidence already identified by any witness thus far presented on the part of the prosecution.
9: Yes, Your Honor, that's also an option for us.
8: Yes, that is an option.
9: Really, our preference is the prosecution proceeds first with their manifestations. However, just one point so that we get this manifestation out of the way. Further,
8: the lady may proceed with her manifestation.
9: Thank you, Your Honor. Further to the Kukan case that I mentioned yesterday with respect to the piercing or the principle on the piercing of corporate veil or fiction, in which it stated that it is our belief that this court is of duty to take mandatory judicial notice of that case. We also request that the case of Amoroso versus Vantage Drilling International and Group of Companies. This is GR number 238477, which is a fairly recent case promulgated on August 8, 2022. Be also included in the case

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.

0: about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
1: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, nagpapatuloy po ang ating special coverage dito po sa the impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang pagdilitis, maaga pong isinara ang pagdilitis ngayong araw na ito dahil tinanggap po ng Senate Impeachment Court yung pong manifestation. Nabawiin na po yung tatlong articles of impeachment. Kaugnay po niyan, alamin po muna natin ang mga pinakahuling pangyayari para dun sa mga ngayon lamang nakapagbukas sa kanilang mga radio at syempre sa nakapanood sa online streaming at syempre yung mga sabi nga gustong malaman yung paghimay sa detalye. Ito pong naging pagdilitis po ngayong araw na ito. Unahin natin ang balitang atin ng ating kasamang si Nimpa Asuncion. Pagnay nga po nitong pagsasara ng pagdilitis at muling magbabalik ito kailan? Alamin natin yan sa ulat na ating kasamang si Nimpa Asuncion.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Nimpa!
4: Yes, J-Mar, kaya nga na sinabi mo, inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung manifestation, prosecution na tuluyan na ngang i-withdraw yung Articles 1, 3, and 4 nitong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan, ito yung mga alegasyon tungkol sa maling paggamit ng confidential fund, bribery, at saka yung grave threat na alegasyon. Sa kanyang naging ruling, sinabi ni Escudero na hindi na maaaring ibalik muling ihain o usigin yung mga iniurong na akusasyon laban kay VP Sara, particular dun sa Articles 1 and 4 dahil yung sa kanyang naging ruling ay withdrawal with prejudice itong kanyang sinabi. Dahil nga dyan ay sinabi niya na hindi na ito pwedeng ihain ulit itong dalawang reklamo na ito ngayong sa parehong paglilitis ngayong impeachment trial na ito at sa buong 20th Congress. Pakinggan natin yung bahagi ng ruling na yan ni Presiding Officer Escudero.
5: Accepts and confirms the prosecution's manifestation. Articles 1, 3, and 4 from this point forward are deemed withdrawn subject to the following rulings and orders that this court hereby issues as follows. Number 1. Articles 1 and 4 are deemed withdrawn with prejudice as against the respondent. Having elected to withdraw the articles after resting its case, the prosecution must therefore accept the legal consequences of that withdrawal. The House of Representatives may not treat the impeachment process as a mere opportunity to file, withdraw, and subsequently revive substantially the same constitutional accusations at will. Therefore, the effect of a withdrawal with prejudice means that Articles 1 and 4 may not be revived in this trial, refiled, re-prosecuted, or transmitted anew against the same respondent during the same term and in this 20th Congress, when founded upon the same allegations, the same acts or omissions, the same ultimate factual transaction, and the same constitutional accusation, regardless of any change in the wording, caption, theory, arrangement of specifications, or composition of the prosecutorial panel.
4: Samantala, sa ruling din ay nilinaw ni Escudero na withdrawn without prejudice naman itong Article 3 o yung allegation tungkol sa bribery. Ayon kay Escudero, na iiba yung katayuan nitong Article 3 doon sa Articles 1 and 4 dahil hindi pa nakakapaghain ng ebidensyang maaaring maging batayan ng hatol ang prosekusyon sa ilalim nitong naturang article. Dahil dito, yung pagbawi sa Article 3 ay may bisa lang dito sa kasalukuyang paglilitis. Ngayon pa man, nilinaw ni Escudero na hindi na maaaring ibalik itong Article 3 dito lang sa kasalukuyang paglilitis. Unlike dun sa Article 1 and 4 na buong 20th Congress ay hindi na ito pwedeng ibalik. So pakinggan natin yung bahagi ng ruling na yan ni Presiding Officer Escudero.
5: Article 3, however, as stated above, is deemed withdrawn without prejudice as against the respondent. Article 3 stands on a materially different procedural footing. The prosecution did not present or adduce evidence under this article. No evidentiary case under Article 3 was submitted to this court upon which a finding or verdict could have been sustained, and the respondent was never placed in the position of having to answer a completed evidentiary presentation under that article. The distinction is deliberate. Articles 1 and 4 were brought through a completed prosecutorial evidentiary presentation before being withdrawn. Article 3 was withdrawn before the prosecution presented evidence capable of sustaining a finding against the respondent. The court therefore accords to Articles 1 and 4 finality for the respondent's present term as vice president, while limiting the procedural effect of the withdrawal of Article 3 to this trial alone. Provided, however, that Article 3 may not be revived in this trial until its conclusion.
4: Sa i-recap ko lang, J-Mark, no? Yung Article 1 ay tungkol dun sa misuse and misappropriation of confidential fund, at yung Article 4 ay yung tungkol dun sa assassination plot, grave threat, and inciting sedition against the government. Yan yung may ruling with prejudice. Ibig sabihin nga, yan ay hindi na pwedeng ihain muli dito sa kasalukuyang yung impeachment trial at sa buong 20th Congress. Samantala, yung aligasyon doon sa Article 3, o yung aligasyon tungkol sa bribery, ay ngayong kasalukuyang impeachment lang na ito, hindi na pwedeng ibalik o ihain muli ng prosecution. Isa din sa mga mahalagang nilalaman nung naging ruling ni Presiding Officer Chris Escudero ay hindi na nga saklaw ng sub-judice rule itong Articles 1, 3, and 4 ng impeachment complaint lamang kay VP Sara, itong mga articles na iwinedron. Ibig sabihin, malaya nang magsalita sa publiko ang prosekusyon, depensa, mga abogado at testigo para talakayin, ipaliwanag at sagutin yung mga aligasyong nakapaloob dito sa tatlong iniurong na articles. Maaari nang ipagtanggol ni VP Sara ang kanyang sarili at reputasyon sa publiko dahil hindi na niya kailangang magharap ng ebidensya sa impeachment court para sagutin ang mga aligasyon sa naturang mga artikulo. Mananatiling saklaw ng subjudice rule yung Article 2 o yung natitirang articles na nga lang na ilalaban nitong prosecution o yung tungkol dito sa unexplained wealth na patuloy na nililitis ng impeachment court. Hindi maaaring maglabas ng mga public comments o impormasyon ang mga saklaw nitong Rule 18 tungkol sa merito ng kaso. Hindi nangangahulugan na malayang ilabas ang lahat ng ebidensya na inihaharap kaugnay ng mga iniurong na artikulo. Hindi rin otomatikong nawawala yung pagiging confidential o anumang umiiral na proteksyon sa mga dokumento at iba pang ebidensya. Mananatili ring ipinagbabawal ang hindi otorisadong pagpapakalat ng mga protektadong ebidensya, kabilang ang pagkopya, pagkuha ng litrato, paglalathala, pag-upload o pagpapadala nito alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Inilatag din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero yung magiging schedule nga ng impeachment trial natin sa susunod na buwan o itong November. Ayon kay Escudero, itinakda yung mga whole day hearings sa November 10, 12, 13, 19 at 20. Yan ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 o 6:30 ng gabi. Magkakaroon din ng pagdinig sa November 9 at 11 na pwedeng maantala o magpatuloy matapos yung sesyon ng Senado, dahil yung araw na yon ay magbabalik sesyon na rin yung Senado. Habang sa November 23 naman ay hanggang alas 2 lang ng hapon yung magiging pagdinig. So, J. Mark?
3: Ayan, no, eh sabi nga, ang magiging focus naman ngayon ng Senado, tama ba? Ang susunod din na magiging focus ngayon ay yung budget naman.
4: Yes,
3: kasi yan ang ano eh.
4: Yes.
3: Oo,
4: yan yes, ang yung paano kalang budget dahil kung matatandaan natin, meron tayong deadline na bago matapos ang taon.
3: Correct.
4: Ay dapat maipasa na itong budget, ay mapirmahan ni Pangulong Marcos itong budget para hindi tayo magkaroon ng re-enacted budget sa susunod na taon.
3: Oh, so hindi pa rin tapos ang ano nyo dyan, hindi pa rin tapos ang inyong babaran dyan, dahil ang susunod nung tutunghayan ay ang marathon hearing ng budget.
4: Yes, kung magpapahinga ang impeachment court, pero tayo hindi tayo magpapahinga, tuloy pa rin ang trabaho natin dito sa Senado.
3: Parang hindi na natutulog ang Senado dahil pagkatapos ng impeachment, hindi pa naman tapos ang impeachment ito, pero dahil pansamantala nga munang magpapahinga, budget ang uuna ang susunod na aatupagin, marathon hearing na naman yan. Hindi na naman kayo magkanda-ugaga dyan.
4: Yes, at i-expect natin na mas magiging marathon ito compared last year, dahil nga ilang araw na rin naantala itong pagtalakay ng budget, dahil ngayon nasa committee hearings pa lang itong budget dito sa Senado.
3: Pero magre-recess ba ang Congress? I understand kapag mga ganitong panahon nagre-recess ang Congress eh. Tama ba?
4: Oo, naka-adjourn na ngayon yung session lang ng Senado. Pero usually naman yung mga committee hearings pagka sa budget ay nagpapatuloy habang naka-break. Ang inaasahan lang o ang target din ng Senado ay pagdating ng o pagbabalik session nila sa November 9 ay doon na ma-sponsor sa plenary yung budget. Yun yung target. Kaya ipupuspusan ngayong October bago mag November 9 yung mga committee hearings.
3: Ayan. So itong abangan natin. Pero I understand na hindi na rin kinakailangang humarap personal. Tama ba ni Vice President Sara Duterte diyan sa impeachment court?
4: Yes, hindi na nga. Oo, nasa prejudice pa rin niya. Tsaka hindi naman siya rin official na pinatawag pa ng impeachment court.
3: Mm-mm. So meaning, depende sa magiging takbo ng mga susunod na pagdinig once na mag-resume ito.
4: Yes.
3: Tama?
4: Oo. Ngayon, drain up na nga ng prosecution yung Article 3 na hindi pa natatalakay. Ibig sabihin, tapos na yung kanilang presentasyon ng kaso. At ang susunod na ay yung defense. At nasa defense na yan kung ipapatawag nila si VP Sara dito sa kanilang pagpepresenta ng kanilang kaso. At dun sa lilinawin ko lang din, J-Mark, yung ipepresent na lang ng defense ay yung para sa Article 2 o dun sa unexplained wealth, dahil nga drop na yung 1, 3, and 4, so hindi na rin sila mag-present ang kanilang mga testigo at witnesses para dun sa tatlong articles of impeachment na yun.
3: Medyo kakaiba, no, yung naging takbo ngayon ng pagdinig, sapagkat kung ikukumpara natin nung panahon ng ni dating Chief Justice Renato Corona, yumaong Chief Justice huling araw bago igawad yung hatol, no? Binigyan ng pagkakataon yung dating Chief Justice na ilahad yung kanyang sarili. Diba? Pero dito, hindi, sabi nga, hindi na kailangan, pero nabanggit mo nga, depende yan sa pangangailangan at depende sa magiging sitwasyon.
4: Yes, tama.
3: Yun. Okay. Salamat, Nivat. Pahinga mo na konti, ha?
4: Bali wala dito sa para sa parte ng impeachment court. Ito si Fason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oo, kasi isa rin sa mga nagiging katanungan yan, sapat na ba yung mga natalakay dito sa mga articles of impeachment na na una nang binuksan. Ang natalakay pa lang naman ay una yung alleged yung Article 1, yung alleged misuse and misappropriation ay 1, 3 and 4, 'di ba? Laglag na 'yan eh. Ang natalakay yung unexplained wealth, false sal ends at yung business interest. Saka yung Article 4, 'di ba? Yan yung una, Article 4, yung alleged assassination plot, grave threats and inciting to sedition. Okay. Pero ang ano na diyan, sabi nga kailangan nating malaman din ano yung nakapagtulak sa prosecution para sabihin, eto na, titindigan na namin ito. Pero bago natin alamin yung panig ng prosecution, pakinggan muna natin yung reaksyon ng depensa. Sapagkat yung ruling daw po ng impeachment court patungkol dito sa paglaglag sa tatlong articles of impeachment. Dahil mukhang sa panigo ng depensa, kino-question ho nila ito. Alam nga natin ang paliwanag ng defense team. Nasa ating kasama si Luisa Irisbe.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Aradyo Pilipinas coverage.
3: Luisa!
4: Hey Mark, nag-object ang defense team sa naging ruling ng impeachment court kung saan tinanggap ang pag-drop ng articles of impeachment. Ito ay ang bribery, grave threat at confidential funds. Ang katwiran ni Attorney Sheila Sison, lead counsel, lumalabas umano na persecution imbis na prosecution ang nangyayari sa paglilitis dahil hindi man lang narinig ang panig ng pangalawang pangulo matapos magpresenta ng mga ebidensya ng prosecution. Hirit pa ni Attorney Sison, hindi rin umano dapat pagbasihan bilang president ang naging impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona. Dahil malinaw na magkaibang sitwasyon ito. Noong panahon ni Corona, hindi nagpresenta ng mga ebidensya at testigo sa limang article na dinrap ng prosecution. Pero sa pagkakataong ito, nakapagpresenta ng ebidensya ang prosecution at natapos pa sila. Sa pagkakataong ito, si Vice President Sara Duterte lang ang hindi narinig o nakapagpakita ng mga ebidensya. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Sheila Sison.
7: Unlike in this case, in the Corona trial, the withdrawal was done before the prosecution presented any evidence on those articles. Here, Your Honor, there is no doubt. The prosecution took their time and completed their presentation. And now, what we now want to impart to the public is, this is your Vice President. She was tried, held to the court, on alleged indictment charges upon four articles of impeachment, and the prosecution, consisting of the public and prosecutors from the present Congress of the House of Representatives, and with the addition of the panel for prosecution, consisting of private prosecutors. They did all this. They presented their evidence. The court allowed them time, gave them opportunity, gave them platform, but now, since they withdrew, your Vice President can no longer speak or defend herself from those allegations. May we just put on record that, just for the record, Your Honor, we find that not only a bit unfair, I would say it's completely unfair.
4: J. Mark, kinuwestiyon din naman ni Attorney Sheila Sison ang abandonment o hindi pagpapatupad ng Rule 18 o sub judice rule para sa mga articles na dinrap ng prosecution. Ayon kay Attorney Sison, ito ay magiging free for all dahil lahat naman ng panig ay magkakaroon ng pagkakataon na magsalita pa rin sa ibang platform patungkol sa mga nadrap na mga articles. Magbubukasan niya ito ng mas maraming akusasyon para sa vice-presidente. Narito, pakinggan muli natin si Attorney Sison.
7: And how that ruling or abandonment of Rule 18, even as this trial is still ongoing, and while parties are still litigating this case on the remaining article will contribute to maintaining the integrity of these proceedings. And if at all, we now have what seems to be a, what is this called? Ordinary parlance, FFA, a free-for-all. Type of accusing the respondent anywhere and everywhere. So we actually object to the abandonment of Rule 18 if we are to be true and faithful to the rationale and wisdom of the subjudicial rule that not only permeates this court, it permeates the entire judicial system. Because it is needed to maintain the integrity of the proceedings, there should not be any single instance or occasion that this should be abandoned in the middle of trial and right before or before the defense or respondent presents her case.
8: Sa ring pa nga si Attorney Sheila Sison na ano ba daw talaga ang gusto ng korte dahil kung ang vice-presidente ang tatanungin noong panahon na nagsimula ang impeachment trial, inasahan nito na magiging patas at maayos ang paglilitis. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Sison.
7: We have to ask ourselves, are we, what is it that we all want from these proceedings? Fairness. Impartiality. Every day, we come here, we pray. Nananalangin tayo sa poong may kapal at sa lumikha sa ating lahat, bigyan nyo kami ng lahat ng lakas ng loob at tibay ng dibdib, talas ng isip, tatag ng loob para tuktin ang aming tungkulin bilang mga public servants, bilang mga hukom, bilang mga partido, bilang mga abogado. Bigyan nyo kami ng panahon para sundin kung ano ang sinasabi sa ilalim ng ating saligang batas. Every day we do that. Ang sa amin lang ho, yun ho bang extended ruling ngayon, really, allows or gives that kind of fairness to the vice president and to the respondent. At hindi lang yun ano, this is not a selfish ask. Katulad na sinabi ko kanina, whatever it is that we will do here, this will set an example for everyone.
8: Mark, kahit naman si Attorney Michael Poa ay tumayo kanina sa impeachment court at nagsalita ito na patungkol dun sa subjudice rule, meron kasing gag order umano na inilabas ang Quezon City Trial Court or Regional Trial Court patungkol dito sa grave threat dahil nga kasi may kaso ito sa QCRTC kaya kahit may abandonment ng subjudice rule ay mahihirapan sila na makapagsalita o maibigay ang panig ng Vice Presidente patungkol dito sa grave threat dahil nga sa gag order na inilabas ng QCRTC. Ang sabi naman ni Presiding Officer Escudero, nagdesisyon na papayagan sila na makapag-sumite ng kanilang motion for reconsideration patungkol dito sa naging ruling ng impeachment court. Pero ayon kay Attorney Michael Poa ay tatanungin muna nila ang kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte kung nanaisin ba nito na magkaroon ng o magsumite ng motion for reconsideration patungkol nga dito sa naging ruling ng impeachment court. Atin muna
3: Luisa,
8: yes, J-Mark.
3: May any chance, kanina nga napag-usapan nga namin ni Nimpa, no, na depende sa magiging sitwasyon kung harap o hindi si Vice President Sara Duterte. Pero by any chance, meron bang batay dun sa mga pronouncement ng defense team, meron bang nakikitang posibilidad, by any chance, depende nga sa sitwasyon, na umarap si Vice President Sara Duterte at sagutin yung mga pinaparatang sa kanya na batay dun sa mga tinalakay na dyan sa impeachment court?
8: J-Mark, medyo hindi lang malinaw yung linya natin kasi nagpuputol-putol dito. Oo. Pero yung tinutukoy mo ba ay kung papaano magsasalita ngayon si Vice President Sara Duterte pagdating dito sa...
3: By any chance ba, may posibilidad ba na pumunta si Vice President Sara Duterte sa impeachment court, umupo dun sa witness stand at sabi nga para mailahad yung kanyang panig dun sa mga pinaparatang sa kanya. May posibilidad bang ganun? May mga pahiwatig ba ang defense team, Luisa?
8: Medyo malabo talaga yung hindi ko ma yung mga medyo mahina yung ating audio. Signal kasi dito. Pero ito J Mark, yung ang mangyayari kasi ngayon ay magtatanong yung defense team sa kanilang kliyente, si Vice President Sara Duterte, kung magmo-motion for reconsideration nga. Pero isa rin sa tinitignan ay dahil laging sinasabi dito ni Attorney Sheila Siso na may legal remedies sila na pwedeng gawin. So, possible na ikonsidera nila yung iba pang legal remedies. Hindi man masabi natin kung ito ba sa Supreme Court o sa iba pang korte. Pero lagi nilang kinokonsidera na magkaroon nga ng iba pang legal remedies. Pero ngayon, ito lang, unang-unang beses ay napagbigyan nga sila na magkaroon ng motion for reconsideration. Dahil nga sinasabi din naman ng prosecution kanina na hindi naman talaga pwedeng magkaroon ng motion for reconsideration sa mga ruling ng impeachment court. Pero ngayon ay pinayagan sila dito lamang sa ruling na to patungkol nga dito sa pag-drop ng articles. So titignan natin kung anong mangyayari. Pero by November 9, ito yung isa sa masisiguro natin na posibleng sila na yung magpresenta ng na nila para magpresenta ng kanilang mga ebidensya pati na rin ng testigo.
3: Pero ito, baka for the last time, susubukan ko ulit, baka ma-pick up na ng signal natin ano. Eh may possibility ba, may pahiwatig ba na sooner or later haharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment court? Ayan. Mukhang hindi yata na.
8: J. Mark, ito ba ay tungkol dun sa posibilidad na pagharap ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial? Tinanong natin yan noong nakaraan kay Attorney Michael Poa kung isa ba yan sa nakikita nila na haharap na si Vice President Sara Duterte. Pero sa ngayon umano ay hindi pa nila napag-uusapan ito with VP Sara. Depende, titignan natin yung sitwasyon kasi talagang iniintay natin na makaharap si VP Sara at ito rin yung isa sa argumento ng prosecution na kaya nila umano idinrap yung mga articles dahil sa social media umano nagsasalita ang Vice Presidente patungkol dito sa kanyang o sa mga allegation sa kanya. So sana ay titignan natin kung paharapin nga ba ng defense team si Vice President Sara Duterte. Kasi sa ngayon inaayos pa nila yung actually nasa finalizing na sila ng kanilang mga listahan ng mga testigo. Pero ngayon ay titignan natin kung may mababago ba sa kanilang mga testigo na ipepresenta at kung ipepresenta na ba talaga nila finally si Vice President Sara Duterte.
3: Ayun. Okay. So maraming salamat, Luisa.
8: Maraming salamat, J. Mark. At yun muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ayan po ang ilan no, sa mga update na atin po nato ngayon mula sa ating mga kasamahan po dyan sa bahagi po ng Senado. Diyan lamang po kayo ha. Sapagkat pagkatapos po ng break, after ng break na ito, sa pagbabalik ko namin, alamin naman natin yung panig ng prosecution mukha meron yata silang ginagawang press conference po ngayon. Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
3: 37 minutos, 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera nakasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
6: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
17: Ang Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
18: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Bini. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water inbounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
17: Sa Ilocosero naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
19: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
17: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay. Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6. Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino. Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Kayo pa rin po nakatutol sa ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Alas 4:47:30 so ang oras sa buong kapulauan Pilipinas, 17 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Alamin po na natin itong isang balita. Iatin sa atin ang ating kasamang si Kuya Ray Ferrer. NBI, National Bureau of Investigation, isinumitita sa Ombudsman ang investigasyon. Laban ka pa rin kay Vice President Sara Duterte.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Ready?
22: Formal nang isinumite ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang resulta ng investigasyon ito laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng umunoy irregularidad sa Statement of Assets, Liabilities and Network Causal ng Vice Presidente. Ayon sa NBI, nakabatay ang kanilang findings sa paunang investigasyon hinggil sa umunoy hindi pagtutugma ng idiniklarang halaga ng ari-arian ni Duterte. Kabilang dito ang isang property sa Davao City na umunoy ay idiniklara sa halagang 890,000 piso, ngunit tinatayang maaaring nagkakahalaga ng hanggang 60 milyong piso. Samantala, nauna nang itinanggi ni BP Sara ang pagmamayari sa luting iniugnay sa kanya ng NBI. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Kuya Ray Ferrer. Sa dako po ito ng ating special coverage, ano? Tatanggap naman tayo ng iba pa mga pag-uulat. Deputy Speaker Janet Garin, nikinalugod po ang pagkakaabsuelto sa kasong graft at malversation kaugnay sa pagbili ng dengue vaccine.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ang detalye ay atin ni Kathleen Forbes. Kat?
0: Yes, Jay Mark, welcome nga para kay Deputy Speaker Janet Garin, yung pagbasura ng Sandigan Bayan sa mga kasong technical malversation at graft na isinampal laban sa kanya at apat ng iba kaugnay ng tuwa ng gobyerno sa na kontra dengue o yung dengue. Ayon kay Garin, marinis yung konsensya at nanindigan sila sa katotohanan sa buong proseso ng pagbilitis. Sekretary na hindi dapat na po politika ang usapin ng kalusugan at kailangan abatay sa siya yung mga desisyon sa pampublikong kalusugan. Bilang doktor rin the advanced vaccinologist, sinabi niya hindi dapat natakot ang mga expert sa posibleng kaso kapag gumagawa ng mga halagang desisyon para sa kaligtasan ng publiko. Umaasa rin siya magsisinalala ang desisyon na dapat patas na suriin yung mga hakbang ng mga eksperto na scientific information. Pero ano ho ang ginagawa ito? Para kay Garin, yung pag-anlad na ito upang maik ang tiwala ng publiko mga doktor, siyentista, mananaliksik at iba pang eksperto sa kaligtasan. Na kamera para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ayan o, so ulitin ko lang o ha. Magbabalik ko ang sesyon at yung impeachment trial dates ha, para sa inyong kapakinabangan. November 9, babalik ko ito alas 10 ng umaga. At tuloy-tuloy na ho ito hanggang November 10. Tapos, November 11, alas 10 ng umaga. Hanggang hapon, no? Pero pagdating po ng hapon, hanggang alas 4 to, kung di ako nagkakamali. Alas 10 hanggang alas 4. Ay magko-convene po ang Senado para sa kanilang sesyon. Required do yan. Dahil balik na sila dyan eh. Oo. Tapos, November 12 at 13, wantusawa ulit sila dyan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. O pwede mapaaga, pwede lumagpas. Oo. Ganon din sa November 19 at 20. Whole day din ho yan. Alas 10 sa umaga hanggang alas 6 ng gabi, alas 6:30. Pero sa November 23, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 lamang ng hapon. Pero hindi naman nung na-detalye dyan kung ano yung mga gagawin sa mga araw na yan. Ano? Ibig sabihin, eh, nasa kumbagay as scheduled yan doon sa proseso dahil nailahad na ho ng prosekusyon yung kanilang mga ebidensya at yung kanilang mga testigo at ito naman yung panahon para sa depensa para sabi nga kontrahin nyo. Ano ang trabaho ng depensa eh? Depensahan yung kanilang prinsipal, yung kanilang kliyente. At pagkatapos nito, November 30 ay ano na ho yan ha? Alam nyo naman, holiday na yan. Oo. Holiday yan eh. Diba? Bonifacio Day. Oo. So, yan ang mga magiging ano. Yan po mga magiging yan po mga magiging tagpo sa pagbabalik ko ng sesyon at ng impeachment trial po kay Vice President Sara Duterte. Baka may way tayo para mapakinggan natin yung press ko ng prosecution. Baka meron lang tayong mahanapan ng media para mapakinggan natin, no? Yung mga sinasabi po. Para mapakinggan natin yung mga sinasabi po ng prosecution. Alas 4:53 at 54 na po, ha. I-shoutout ko lang to si Bagong Henerasyon Party List Representative Robert Nazal. Dahil sinulong niya ho itong House Bill 11572, yung Filipino Family Mainstreaming Act. Oo. Layon daw nito na tiyaking inuuna ng pamahalaan na kapakanan ng bawat pamilya Pilipino sa paggawa ho ng mga polisiya, pagpaplano ng programa at paggamit ng pondo. Sa ilalim mo na paano kala isusurihin ho kung paano nakaapekto sa pamilya ang mga proyekto at servisyo ng pamahalaan at kung magagamit ba ng tama ang pondo. Nais din nung makita dito kung natutugunan ba pangangailangan ng bawat pamilya Pilipino sa edukasyon, kalusugan, pabahay at proteksyon sa mga bata. Para ho kay Congressman Nasaan, hindi ho sapat na sabihing prioridad ang pamilya. Dapat makita ito sa aktwal na serbisyo, sapat na pondo at mga resultang nararamdaman sa bawat tahanan.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: Kasalukuyan po nagsasagawa ng punong balitaan ng prosecution team. Pakinggan po natin.
7: Ito na nga ang dinismiss. Siya pang magre-reklamo. I am very surprised at the reaction of the defense counsels when they say we acting as if they are aggrieved because the charges were dismissed. They should be happy. In fact, I doubt if they have consulted the Vice President. When we manifested this afternoon, that's why very prudent yung ginawa ng Senator Judges to say, wait a minute, consult your client. Because I'm sure if you're the Vice President, instead of facing 4 complaints, 4 charges, isa na lang, hindi ka ba happy? Baka ang hindi happy yung mga defense lawyers. Hindi natin alam kung bakit sad sila na dismissan ng na nag-withdraw ng tatlong complaint ang prosecution. Maybe this is for the defense counsels to answer. Certainly, if I were the vice president, I would even thank the prosecution because now she can focus on one. And on unexplained, I think instead of complaining about the prosecution, I think the Vice President should start talking to her husband, should start talking to her father, so that she is able to explain the accounts of the father and herself, the accounts of the husband, which she claims she does not know, instead of attacking the wisdom of the senator judges, instead of attacking the decision of the public and private prosecutors. She should start presenting or building up her case. She should start talking to her husband. Huwag niyang ilalaglag yung asawa niya kasi absolute community yan. Alam natin tayo dito, ayaw niyo yung mga asawa niyo. Pero hindi naman dapat ganun, no? Hindi pwedeng maglaglag. She knows or ought to know. She's a lawyer. She knows the absolute community of property is what is mine is yours, what is yours is mine. Miski na sabihin ni Attorney Manz, ako lang nakakaalam niyan. I mean, I don't want to delve into their domestic problems if they have any, but this is not about a domestic case. This is about the Vice President accounting for public funds which she did not declare in her salin. I know she cannot talk to the president, to the former president who is in Hague. Pero siguro magagalit ang mga supporters ng tatay niya kasi pati yung tatay niya linaglag na niya sa unexplained wealth, saying that she does not know that her father had an account with her. Ano yun? Sinabi ko nga sa earlier interviews, linaglag na yung tatay, linaglag yung asawa, ang hindi pa linalaglag ang China accounts.
2: Sorry, to follow up lang po. Kasi sabi niyo, ma'am, the Vice President only holds press conferences, hindi naman siya pwede i-cross-examine doon. Then the follow-up question would be, why did the prosecution decide not to no longer to no longer present the vice president as a witness? Kasi pwedeng doon po sana nangyari yung...
4: Ask and answer, Your Honor.
2: Ito na lang, ma'am. Yung ganitong move po ba ng prosecution, do you think it opens the proceedings, whatever the decision is, or maybe more especially if it, the decision is adversarial to the defense, to questions before the Supreme Court for possible grave abuse of discretion?
5: Wala namang grave abuse of discretion doon because it is really within the exclusive power of the Senate to try and decide all impeachment cases, and that includes issuing ruling on motions or requests of the parties in the impeachment trial, no? Yung naging withdrawal ng prosecution of 3 out of 4 articles of impeachment is well within the prerogative of the Senate Impeachment Court to consider or not to consider. As a matter of fact, exclusive prerogative ngayon ng prosecution. Dangan lang, talagang masunurin kami sa impeachment court, and that is why we submitted to the judgment of the Honorable Impeachment Court when the defense objected to the withdrawal of the 3 out of 4 articles of impeachment.
8: Hello, ma'am. Good afternoon po. Lianesca Panti, GMA News Online. How do you respond lang po dun sa thought na parang nadiinan nyo na, parang your foot is on the gas and suddenly you drop. It's like, you know, giving the defense a window to strike back, or parang tinanggal nyo sa gas yung biglaan yung paa nyo. Parang okay, parang you have the momentum and then suddenly you drop it. Does this open some window for the defense to counter?
4: I think you answered your question. Your question is, you stated that we have the momentum with this last article, and therefore we go with that momentum, and we are not unmindful of the comments of the senator judges who have said that this is the strongest article, and that this article is the one that has encompassed betrayal of public trust. It has encompassed treason, treachery. It has encompassed violation of the article of the Constitution. It already, through this Article 2, we have proven all the grounds in the grounds for impeachment, violation of the Constitution, unexplained wealth, treachery, treason. Unexplained wealth, the Chinese account, graft and corruption, unexplained wealth pa rin ang landing, no? And so to your question, did we were stepping on the pedal and did we let go? No. In fact, this precisely is full speed ahead, in line with what presiding officer said, that it is also consistent with the rights of the respondent to a speedy disposition of the case. And that also is a constitutional right, no? But they always say now we have to respect the rights of the respondent, her right to due process. Due process is not one-sided. What about the right of due process of the prosecution? Remember, the prosecution, they are elected representatives of the people. They are the ones who have already impeached the vice president in the House with an overwhelming majority, more than 2/3 vote of the House. And it had gone through due process in the House. Now they are saying, where is the due process? Where is the due process to the prosecution that is defending the Constitution, that is defending the rights of their constituency on accountability of public funds? Where is the due process given to the senator judges when every time they make a decision, or the presiding officer, where every time he makes a judgment, it is subject to a nasty manifestation or implications of bias of the presiding officer or implication. Again, we heard the word mistrial. Mistrial, naririnig natin yung, well, maybe not demurrer because demurrer is not allowed, no? But when they say mistrial, are they paving the way to questioning it on grave abuse? So, we will see because up to now, walang klaro sino mga witnesses nila sa pre-trial brief nila ni walang pangalan yung may mga witnesses. And some of the witnesses we had already presented for the prosecution. Copy-paste nga yung mga witnesses nila. And what is the

0: At katatapos pa lamang ng press conference na dinaos ng prosecution team dahil di pa tapos. Okay. Ayun, wala na. I think yun na ata yung katapusan niya. I think it's finished already.
1: Betrayal of public trust, pagtataksil, di pagdideklara ng totoo, pagtatago ng yaman. 3 ang sentro ng Article 2 laban kay Vice President Sara Duterte. Di tamang pagdideklara ng yaman sa SALN, di tugmang financial records at idiniklarang kita. At business interest nito habang nasa pwesto bilang bise. Sa unang araw ng talakayan, nilinaw kung bakit mahigpit ang batas sa mga matataas na opisyal gaya ng ikalawang pangulo.
2: They have greater powers, sabi ng Supreme Court, kaya yung more stringent ang prohibition sa kanila. Because of the powers that they wield, there is the greater possibility of abuse in their office.
1: Kaya naman, ang biglang paglago ng yaman at di may paliwanag na sources ay dapat lamang sinusuri ng sambayanan.
3: For the SALN 2007, ito po ay declared as 7,250,497 pesos. For the year 2025, the declared net worth of the Vice President is 98,656,131 pesos and 20 centavos.
1: Sa mga SALN na inherap ng prosecution sa impeachment court, lumabas na nagdeklara si Duterte ng cash on hand, kabilang ang 3.8 million pesos noong 2018. Mula 2019, wala na itong idiniklarang pera. Wala nga ba? O meron pang iba bukod dito? Sunod na sinuri, mga negosyong nakapangalan sa bise at asawa nito. Isa-isang sinilip ang mga kumpanya at ito ang kumpirma.
4: Member ng Board of Directors po, si Vice President. Tama po ba yun?
5: Yan po ang nakasaad sa JS ng mga panahon na yan.
1: At unti-unti nang lumabas ang iba pang undeclared na ari-arian at kumpanya nito. 20 kumpanya ang tila lumalabas na nakakabit sa mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mance Carpio. Mula kumpanya hanggang ari-arian, tila walang katapusang nahahayag ang mga di umano'y kubling yaman ng bise.
6: Base po sa aming record, sir, ang consideration po dito ay 6 million pesos po.
1: At tuluyan na ngang napunta ang usapin sa exciting part, ang bank accounts ng bise at asawa nito, 8 bangko. Higit 20 accounts ang tuluyang lumabas sa publiko. Ang mga accounts lumabas sa mga taong 2022, 2023, 2024 at 2025, mga taong nakaupo si Sara Duterte bilang vice-presidente. Ang transaksyon sa mga accounts na ito, mas nakakalula.
7: Mula 2007 hanggang 2025, 4.4 billion ang iniulat sa AMLC. Ito ang kabuuhang halaga ng mga transaksyon ni VP Sara at Attorney Manases Carpio.
1: Mga kinatawag mula sa AMLA, mga managers ng 8 bangko kung saan may account ang bise at asawa nito, at maging mataas na opisyal ng BIR, nagpresenta rin ng mga dokumento at datos. Lahat matitibay, lahat mabibigat. Sumunod, kinumpirma ng forensic accounting expert na si Attorney Alexander Cabrera ang income na idiniklara sa tax return at mga perang pumasok sa mga accounts. Matapos ibukod ang mga natuloy na loans, investment rollovers at transfers sa sariling accounts. Ang kabuuang resulta ng kanyang report, 817.87 million pesos na tinukoy niyang undeclared assets and unexplained wealth mula 2022 hanggang 2025. Ang SALN ang nagsabi kung ano ang idiniklara. Ang ombudsman, ang mga bangko, insurers, AMLAC, SEC, BIR at PhilJEPS ang naglatag ng kani-kanilang records. Ang financial expert ang naghambing at nagbilang. Ang saligang batas ang hindi ginalang. Hindi kami ang dapat magpaliwanag, kundi ang mga opisyal na nanumpang paglingkuran ang sambayanan. Ang korte ay lugar para ihayag ang totoo. Si VP Sara ang may utang na katotohanan dito.

0: At katatapos pa lamang ng naging press conference of prosecution, samantala dumako naman tayo sa detalye, pagdidetalye na naging nangyari sa process, nangyari sa press conference kasama natin mula Senado si Melanie Valdez Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
0: Lenny.
2: Nords, katatapos lamang ng magandang gabi Nords, katatapos lamang ng press conference ng House Prosecution Panel at medyo mahaba-haba ang ating notes dito. Muling binigyang rason ni Lead Prosecutor Jervy Luistro ang dahilan kung bakit nila inatras ang tatlong articles of impeachment. Ito yung bribery, threat at yung confidential funds. Ay niya confident na sila dito sa unexplained wealth o yung Article 2 ng Articles of Impeachment na katatapos lamang nilang ipresenta. Number 2, concerned sila sa inip na yung publiko o impatient na gusto na nila ng hatol, kumbaga, ng impeachment court dito sa impeachment trial. Pangatlo, concerned sila dun sa impeachment court dahil maraming pending na legislative work ang mga senador. At pang-apat, nais nilang i-invoke yung exclusive prerogative ng prosecution, kaya nila ito i-manifest na siya namang didesisyonan ng Senado bilang may exclusive power na litisin ang si Vice President Sara Duterte. Si nagpahayag din naman si Attorney Capunan, ang private prosecutor, ng kanyang obserbasyon sa ginawang pag-object o manifestation ng lead counsel ng depensa. Anya, tama na yung pa-victim at parang pinagmumukhang kawawa si Vice President umano dahil meron silang ample time para paghandaan. Ito na lang, isa na lang, yung Article 2 na unexpected plain wealth. Sabi din niya, yung observation niya, tila nagiging bully na itong si Attorney Sheila Season at medyo, itong tama yung word na ginamit ni Attorney Kupunan, medyo bastos na mula pa nung nakaraang paglilitis kung saan kuni-question o yung mga manifestation, yung hindi nila nakukuha dun sa cross-examination, dun sa testigo, ginagamit nila yung manifestation para ipunto yung kanilang pagkontra sa ebidensya at mga nilahad ng testigo. Nung tinanong namin si Attorney Capunan at si Prosecutor Jervy Luistro na kung ito ba ay desisyon ng ilan lamang na prosecutor yung pag-drop nitong tatlong articles of impeachment, ang sagot niya it's a decision ito ng buong 11 member na prosecutors, gayon din ng mga private prosecutors at hindi lang ito decision niya bilang lead counsel ng prosecutors. Tingil naman doon sa timeline, tinanong din natin kung ito ba ay kung ilan ang matitipid na oras ngayong wala na yung tatlong articles of impeachment kasi nurse nung mga nakaraan ay may lumabas na 90 witnesses ang depensa, so kung estimate natin sa bawat isang araw ay isang testigo, so aabutin tayo ng lampas ng Pasko, so aabutin tayo ng next year. Sabi niya malaki-laki yung natipid na oras ng impeachment court para bigyan oras ang depensa para sa kanilang pagpresenta naman ng kanilang mga ebidensya dito na lamang sa Article 2, yung unexplained wealth. Kanina rin natanong si Attorney Capunan dun sa unexplained wealth. Sabi niya oras na para kausapin ni VP Sara ang kanyang asawa at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasi nadidiin siya dito sa unexplained wealth dahil sa mga joint bank accounts nila ni VP ni dating Pangulo PRRD at ng kanyang asawa, yung mga accounts din at mga kumpanya. Sabi niya itong break time, itong break na to na hanggang November 9 kausapin na ni VP Sara ang kanyang asawa at ang kanyang ama, pero sabi niya sa tingin niya ay magagalit yung mga supporters ni dating Pangulo dahil tila nilalaglag nila ni VP Sara ang kanyang tatay at ang kanyang asawa dahil nga doon sa paulit-ulit na depensa ng mga Defense Counsel na walang alam si VP Sara dito sa mga joint account at yung mga kumpanya ng kanyang asawa. At sabi nga niya, isa na lang ang hindi nilalaglag ni VP Sara, at ito yung China-funded company ng kanyang asawa. Dahil sila ay mag-asawa, ito ay conjugal property, kaya kasama si Attorney Man Scarpio dun sa natatalakay ng prosecution pagdating dun sa unexplained wealth allegation. Tinanong din natin kung handa ba ang prosecution dun sa magiging naratibo ng kampo ni VP Sara ngayong inilaglag itong tatlong articles of impeachment. Ayon kay Lead Prosecutor Jervy Luistro, handa sila harapin kung ano man ang naratibo ng kabilang kampo, at ine-expect na nila ito na sasabihing mahina. Pero sabi niya, equally strong yung apat na articles of impeachment, pero nag-decide silang i-drop na itong tatlo at isa na lamang. At sa tingin niya, base sa survey at mga nakakausap niya, ito yung strongest article sa apat na artikulo. So, sa November 9 na tayo mag-uusap ulit. At yan po yung naging coverage ngayong araw. So, kumbaga ay nasurpresa ang halos lahat dito sa manifestation ng prosecution. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, maraming salamat, Melanie, for almost tagal na din na pag-cover nila sa paglilitis mula dyan sa Senado, kasama ang ating mga tech at syempre ang ating mga reporters, si Melanie Valdos Reyes, si Luisa Irispe, at syempre si Nympha Asuncion. And I think on the side ng ating himpilan, babalik po tayo by November 9 para muling balikan ang tuloy-tuloy na pagtutok natin sa paglilitis, ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa 39th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ako po yung lingkod, Norge Maguindanao, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at para sa bayan. Muli, ito ang paglilitis of impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po mamaya-maya lang ang ulat bayan hatid ng PTV. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Pinalakas, pinalawak,
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: Colab,
6: World Service,
7: Sports Radio,
8: ang tagintig ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radyo Magis 1278,
15: Sports Radio 918,
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
18: 738,
19: at Radyo Pilipinas World Service.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3,
23: the AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM,
25: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
27: and Capital 104.3 collab.
28: Radyo Pilipinas is on Viber.
29: Viber,
28: Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
29: Receive credible news and information,
28: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
29: Stay on track
28: with Radyo Pilipinas on Viber.
29: Viber.
28: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
30: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Compromiso Público. Rancho Pilipinas. Rancho Público. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Rancho Pilipinas.
2: Rancho Público.
3: Pangulong Marcos Jr., mas pinaigting pa ang hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng banta ng very strong El Nino. Senate Impeachment Court pinagbigyan ng motion ng prosecution na i-withdraw ang tatlong articles of impeachment o ang umano'y grave threats, bribery at misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Presiding Officer Francis Escudero, inanunsyo na ang mga susunod na schedule ng impeachment trial sa Nobyembre. Kung kailan yan, alamin. At para maging handa ang mga Pilipino sa anumang uri ng sakuna, Pilipinas nakiisa sa International Day for Disaster Risk Reduction.
4: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan magandang ugnayan ng pamahalaan at media. Isa ito sa mga pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Press Group.
5: Bukod dito, nanumpa na rin si Presidential Communications Office Acting Secretary Lino Cayetano sa kanyang tungkulin. Narito ang ulat.
6: Formal nang nanumpa bilang bagong acting secretary ng Presidential Communications Office si dating PTV General Manager Lino Cayetano. Kanina kasama siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panunumpa naman ng mga bagong opisyal ng Malacañang Press Group.
7: He has always been part of our communications group, and so we always knew that he was entirely capable of doing the job.
6: Ayon kay Secretary Cayetano, malinaw ang direktiba ng Pangulo ang maiparating at maipaliwanag sa publiko kung ano-ano ang mga programa ng pamahalaan. Isa rin sa kanyang tututukan ay ang pagpapabuti ng communication channels ng gobyerno sa pamamagitan ng digital TV mula sa analog.
8: Tulad ng sabi ng Pangulo, I've been helping through my capacity as General Manager of PTV kung paano mas epektibong maibaba yung mensahe ng ating gobyerno. And I think PTV will still play a very important role in this. The vision of PTV when the President talked to me was, to become an instrument for transparency, accountability, and to bringing down para maintindihan ng mga kababayan natin yung mensahe ng Pangulo at yung mga programa natin. So I think we will just further that effort.
6: Mahalaga rin anya ang pakikinig sa publiko para malaman kung ano-ano ang mga dapat baguhin. Tututukan din anya ang fake news.
8: Sa akin, ang pinaka-epektibo dyan ay to engage media. I think ang unang-una sa mga tinatamaan sa fake news, ang mga kababayan natin. Pangalawa, it is reliable news sources, the mainstream media kayo, na yung inyong profession, yung inyong hanap buhay, lahat yan, it's reliant on accurate, truthful information. So I think one of the biggest victims of fake news is media, traditional media, journalists, vloggers who take their work seriously and truthfully. So unang nating gagawin is to find a mechanism and maybe work with the leadership kung paano nyo kami matutulungan.
6: Hiniling naman ni Cayetano na magkaisa na lamang sa pagsusulong ng mga programang makatutulong sa mga Pilipino kahit ano pa ang kulay sa politika. Tugon niya yan ang matanong sa kanyang posisyon sa gobyerno, gayong ang kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano ay kritiko ng gobyerno.
8: It doesn't change anything. I think tulad natin lahat dito, I think the most important thing is what binds even families together are values. So I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So ako, I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
6: Natanong naman si Pangulong Marcos Jr. bakit makailang ulit nang nagpalit ng PCO chief. Paliwanag niya, nagbabago ang paraan ng mensahe ng pamahalaan. Kung dati ay pulisiya ang dapat maipabatid ng gobyerno, mas kailangan na anya ngayong ipaalam ang mga paraan ng implementasyon na ginagawa kaugnay ng mga programa ng pamahalaan.
7: Now we have having to talk about getting more towards the more political aspects of the communications job. So it keeps changing, and that's why we have to keep restructuring it and to

0: be able to satisfy what, especially the demands that you make upon our presidential communications group. So yes, so that's what's behind that.
1: Itinalaga na rin ng Pangulo bilang Acting Secretary ng Department of Information and Communications Technology, si dating SSS at President Robert De Claro.
0: He also has a very strong background in terms of the digital economy, the digital world.
1: Sabi ng bagong talagang kalihim, magkakasaan ang masusing pag-aaral sa mga programa, pondo at pagbili ng mga gamit at serbisyo sa DICT. Kabilang dito ang paghahatid ng libreng internet sa publiko. Tututukan din ng bagong kalihim ang ligtas na paggamit sa mga online platforms na sinasabing nagiging daan ng grooming at nihilistic violent extremism na iniugnay sa ilang shooting incidents sa bansa.
2: I assure the public that over the next 3 months there should be clear-cut plan on how do we take DICT to where it should be.
1: Samantala, sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacanang press groups, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng magandang ugnayan ng pamahalaan at media. Ayon sa kanya, bagamat hindi palagi nagkakasundo ang pamahalaan at media, hindi ito nangangahulugan na magkalaban ng dalawang panig. Anya, mahalaga ang paggalang sa isa't isa, bukas na pag-uusap at pagpapanatili ng profesionalismo at kalayaan ng pamamahayag. Tiniyak din ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na susuportahan ng administrasyon ng kaligtasan ng mga mamamahayag at ang malayang paghahatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon.
0: So your dedication to accurate, reliable and fair journalism earns the trust of the Filipino people. I hope that you will continue to carry out this work with the same commitment that you have shown in the past years.
1: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Samantala, mas pinaiigting pa ng pamahalaan sa Cagayan ng kanilang paghahanda sa posibleng epekto ng matinding tag-init dahil sa very strong El Nino. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw.
4: Dahil sa El Nino, kanya-kanyang diskarte ang mga residente rito sa Tugigaraw City para makatipid sa tubig. Si Ate Angelina, nire-recycle o ginagamit sa iba pang gawaing bahay ang naipon niyang tubig mula sa paghuhugas ng pinggan at paglalaba.
5: Pag naghuhugas kami ng pinggan, yung pinaghugasan namin hindi namin siya tinatapon. Ginagamit namin siya pang dilig ng mga halaman. Ganon din yung mga pinaglabhan namin ng mga damit namin.
4: Tipid din ngayon sa konsumo sa tubig si Kuya Blue. Dati raw kasi halos 1 to 2 kung magbanlaw sila ng nilalabang damit.
6: Sa galaba rin ma'am, ganon din may timba ma'am. Sa nag-istimba ipon tubig. Either na magbanlaw ka ng 5 beses, ginagawa na ng 2 beses o 3 beses magbanlaw ma para makatipid yung tubig.
4: Maging ang PNP Tugigaraw, kumasa rin sa pagtitipid sa paggamit ng tubig ngayong may El Nino.
7: Yung pinagugasan po natin ng mga plato, pwede po natin gamitin pang dilig ng halaman po.
4: At dahil nagbabanta ang very strong El Nino, bumuo na ang provincial government ng Cagayan ng Task Force El Nino para sa pagpaplano at pagpapatupad ng mahakbang na makatutulong upang maibsan at mabawasan ang epekto nito sa lalawigan. Layunin ng Task Force na pag-isahin ng mahakbang at programa ng mga ahensya at mga local government units sa pangailangan ng mga residente nito.
8: Lahat ng mga bagay-bagay na preventive action na mailayo ang mga kababayan natin sa anumang disgrasya, pati na ang mga alaga natin, mga hayop.
4: At dahil PDRMC ang mangunguna sa naturang task force, inatasan ng provincial government ang mga miyembro nito na paitingin ang pagmamonitor lalo na sa pangangailangan ng mga maapektuhang residente dulot ng El Nino. Mula rito sa Tugigaraw City, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kiniyak ng Cebu City Jail ang kapakanan ng mga persons deprived of liberty dahil sa posibleng epekto ng Super El Nino sa bansa. Bukod sa pagdaragdag ng mga doktor, may nakahanda na rin exhaust system para mapabuti ang sirkulasyon ng hangin sa mga masisikip at siksikang piitan. Yan ang ulat ni Adrian Cabasa ng PTV Cebu.
10: Nagpulong na ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology kasama ang mga kawani ng Cebu City Jail upang pag-usapan ang mga hakbang sa paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Ayon kay BJMP Chief Efren Altamira Nimeño, mas paiigtingin nila ang kanilang paghahanda.
11: Sa ako nahibawaan, as announced, from December to July, ang ato ang Super El Nino. That will be 7 months. So, kinahanglanig ako dako nga preparation, labi na nga luoy kayo ang mga jail facilities na ito nga congested.
10: Kabilang sa mga posibleng hamon na pinaghahandaan ng BGMP, ang mga posibleng sakit kagaya ng mga skin and respiratory diseases, kakulangan sa supply ng tubig, at mga pagkawala ng kuryente. Bilang bahagi ng paghahanda, tiniyak ng ahensya na may sapat na supply ng mga gamot sa infirmary. Tinutukan din nila ang paghahanda ng mga pagkukunan ng tubig upang matiyak ang sapat na supply. Palalakasin din ng BGMP ang koordinasyon sa mga katuwang na ahensya at pribadong sektor upang makahanap ng karagdagang solusyon sa mga posibleng hamon. Ayon kay Nimenyo, mayroong 8 bagong doktor na sumailalim sa isang buwan ng pagsasanay na itatalaga sa iba't ibang regional offices. Inaasahang makatutulong ang mga ito sa pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga PDL. Dagdag pa ni Nimenyo, mayroon na ring mga nakakabit na exhaust system sa mga congested na piitan upang mapabuti ang ventilasyon.
11: Dili lang dili mo worry kay responsibility man ang sa BGMP to take care of our PDL. So among buhaton ng kanan nga maayo ang ilahang kahimtang diri sa jail facility despite the situation nga atong bangunon.
10: Adrian Cabase para sa Bayan.
3: Target ng pamahalaan na palawakin pa ang solar powered pump irrigation program. Kasabay nito, patuloy ang supply ng tubig sa ilang sakahan sa Davao City mula sa irigasyong ipinagkaloob ng National Irrigation Administration. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
12: Nararamdaman na sa iba't ibang lugar sa bansa ang epekto ng matinding init ng panahon dahil sa El Nino. Ilan sa mga lugar sa Mindanao ang nakararanas na ng kakulangan sa supply ng tubig dahil sa tagtuyot. Pero dito sa Barangay Kalinan proper sa Davao City, ilang magsasaka ang nagsabing hindi pa nila gaanong nararamdaman ang epekto ng El Nino dahil sa patuloy na supply ng tubig mula sa irigasyong pinapamahalaan ng National Irrigation Administration o NEA. Ayon sa magsasakang si Jaime, sa kabila ng matinding init ng panahon, patuloy na lumalago ng maayos ang kanilang mga pananim dahil sa tubig na nagmumula sa irigasyon.
13: Wala, mandiri. Amot lang ka sa uban. Mandiri, wala kay irrigated banggot.
12: Nananatili ring malusog ang sakahan ni Loloy at hindi anya sila nag-aalala sa matinding init ng panahon dahil sa sapat na supply ng tubig.
14: Sa diri hinaon sa amo adres sa Kalinan, murag di takakuha na ng ilinyo, di magkuha na rin, kaya kamang tubig. Abunda magtubig din napita, pero diri, di kayo problema na.
12: Kaugnay nito, target din ng pamahalaan na palawakin ang Solar Power Pump Irrigation Program. Bahagi ito ng 2030 roadmap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong magkaloob ng makabagong sistema ng irigasyon sa karagdagang 100,000 na ektarya ng sakahan sa mahigit 10,000 na lugar sa buong bansa. Target nitong matulungan ang mahigit 2 milyong magsasaka sa buong Pilipinas.
15: Yung mga bibigyan po ng prioridad dito sa mga solar pump irrigation natin, kasi mga pipe system po ito, yung mas matataas ang slope, lalong-lalo na po yung mga nagpo-produce po ng mga high value crops natin, mga nasa upland communities, at yung mga tail end po ng irrigation system natin na hindi, silted kasi yung mga ilog eh. So may mga tail end ng irrigation system natin na kailangan ng augmentation ng tubig.
12: Sa pamamagitan ng mga proyektong pang-irigasyon, layunin ng pamahalaan na matiyak na matulungan ang pangangailangan ng mga magsasaka na siyang tumutulong upang matiyak na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. JC Aliponga para sa Bayan.
9: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mawawalan ng trabaho o hanap buhay sa itatayong Pax Silica sa bansa. Una nang sinabi ng Business Conversion and Development Authority o BCDA na tinatayang lolobo sa 40 hanggang 70 bilyong dolyar ang makakalat na investment ng Pilipinas mula sa Pax Silica at makapaglilikha rin ng mahigit 130,000 na trabaho. Nilinaw din ng Pangulo na hindi maapektuhan ang ancestral burial grounds ng Aita community sa 1,600-hectare Pax Silica Project.
0: Let me assure everyone that that is not something that we are going to allow to be put at risk. This is projected to create tens of thousands of jobs, and this is part of the what we have done as our in positioning the Philippines within the supply chain, the value chain of what is the emerging industry of the digital economy, and of course the onset of AI.
9: Sa pagpapatuloy ng bail hearing sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez, tumestigo ang isa sa mga ex-bagman na ilang beses siyang nakapag-deliver ng mga maleta sa mga bahay na pagmamayari umano ng mambabatas. Sa naging testimonya ni Gil Navidad, kasamaan niya siya sa naging delivery ng maleta sa 42 McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Kapareho ito sa naging testimonya ng naunang humarap na testigo na si George Villalon Jr. kung saan ipinresenta sa korte ang kuha niyang video sa naturang lugar. Dagdag niya, kasama rin siya sa dalawang beses na nag-deliver noong 2024 sa 14 Nara sa Forbes Park. Aniya, nasabi niyang perang laman ang natura mga maleta dahil ang tawag nila rito umano ay basura.
3: Aabot naman sa mahigit 55 billion pesos ang natitipid ng Pilipinas kada taon dahil sa tulong ng mangrove o bakawan para maiwasan ang pagkasira ng mga dalampasigan sa mga komunidad. Ayon po yan sa Center for Conservation Innovations. Pero higit pa riyan ang benepisyong dala ng bakawan. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
16: Nagsisilbing natural na harang laban sa mga baha at bagyo ang mga bakawan sa bansa. Sa sitio Barimbing, San Manuel, Puerto Princesa, Palawan, mahigit 20 hectares na lupain ang naretrieve ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa mga illegal occupants para sa mangrove rehabilitation.
17: Sa lupain ito, pinapalaki ang halos 50,000 seedlings ng bakawan o mangrove. Mula sa dating lugar na pinamamahaya ng mga illegal settlers, kinonvert ng DENR ang lupain ito para patuloy na maibalik ang sigla ng ating kalikasan.
16: Naging mabilis din ang pagpapalago ng mga punla sa tulong ng inisyatibo ng LGU sa ilalim ng Tupad Program.
18: March, nagkaroon ng 147 beneficiary yung Duli Tupad dito sa Puerto Princesa. 15 days po ang binigay sa kanila ng dole. So, yung 15 days na yon ay ginugol nila dito sa mangrove area. Ang ginawa po namin, nagpropagate kami ng mangrove para hindi na kailangan bumili ng LGU San Manuel.
16: Bukod sa dagdag kabuhayan sa mga Palawenyo, mabisa ring natural na flood control system ang mga bakawan. Ayon sa mga pag-aaral, kaya nitong mapahina ng hanggang 100% ang lakas ng isang rumaragasang alon sa baybayin. Bukod pa rito, malaki rin ang kontribusyon nito sa turismo.
19: Talagang ang impact nito doon sa tourism aspect ng Puerto Princesa as a whole, kasi yung harapan po niyan yan yung Hunda Bay. Tama ba ka? Maraming mga isla dyan na dinarayo, then dumating yung point na murky yung tubig, no? So isa po kasi yun sa mga cause din kapag may erosion at walang nagpipilter ng tubig natin.
16: Pinabababa rin ito ang epekto ng storm surge na nakatutulong para maiwasan ang pagkasila ng mga dalampasigan sa mga komunidad. Sa katunayan, nakatitipid ang Pilipinas ng higit 55 billion pesos taon-taon sa mga nasisirang bahay at gusali bunsod ng mga kalamidad. Napoprotektahan din ito ang mahigit 613,000 Filipinos mula sa matinding pagbaha bawat taon. Malaki rin ang tulong nito sa mga itlog ng isda na pangunahing kabuhayan ng mga mangingisda sa sitio Barimbing. Patunay lamang na sa gitna ng maunlad na isla ng Palawan, tuloy-tuloy ang mga plano nito para sa mas luntian at ligtas na komunidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Bilang bahagi ng paghahanda sa iba't ibang uri ng sakuna, nakibahagi ang Pilipinas sa pagdaraos ng International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw. Yan ang ulat ni JM Thompson.
12: Iba-ibang sakuna ang nararanasan ng bansa kung saan malaki ang naging epekto nito sa bawat kabayan, komunidad at sa buong bansa. Ngayong araw, nakiisa ang Pilipinas sa International Day for Disaster Risk Reduction sa Rizal High School kung saan pinaigting ang kaalaman ng mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng sakuna sa eskwelahan. Pinangunahan ito ng Office of Civil Defense, Department of Education, Presidential Communications Office at Pasig City LGU.
20: The schools is doing its part by teaching our learners how to prepare better and to practice what they have prepared for.
12: Binigyang diin naman ng mga otoridad na walang pinipiling panahon at lugar ang sakuna, kaya't mahalaga na maging handa ang bawat isa mula sa paaralan maging sa tahanan.
20: We cannot prevent hazards from coming to our country or to our communities. But we can always limit the risk it can affect our homes and even the livelihoods of our parents. So very important po yung paghahanda.
12: Sa pakikiisa ng Pilipinas, mayroon itong temang panatag na tahanan at paaralan na layuning paigtingin ang kaalaman ng mga estudyante pagdating sa pagkakaroon ng detalyadong plano sakaling abutan ng natural disaster. Ayon sa DepEd-DRRMS, ang bawat hazard na nararanasan ng bansa dapat ay may kanya-kanya ring paghahanda na tutugon sa sakuna.
20: Very important talaga sa DepEd and DRRMS is the preparedness of the school in all hazards, no? So meron tayong tinatawag na contingency plans for a specific hazard. So ginagawa po ng school 'yon, and we conduct regular capacity building activities.
12: Mahalaga naman ang pagtutulungan ng pamahalaang lokal at nasyonal para sa mas maayos na koordinasyon bago, habang at pagkatapos ng isang sakuna. Ayon sa Office of Civil Defense, magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ito sa mga institusyon para matiyak na mananatili ang kaalaman at pagiging handa ng ating mga kababayan.
21: We're doing this redundantly as said a while ago kasi ito, until such time na maging part ng ano na natin, maging muscle memory na yan, na where disaster resilience becomes a way of life.
12: Mahalaga naman para sa estudyante na si Cassandra ang ganitong paghahanda dahil anya, maaaring ang mga sakuna ay mangyari kapag sila ay nasa eskwelahan o sa bahay na dapat ay parehong pinaghahandaan.
22: Mas naging prepared po kami, nagkaroon po kami ng mga plans para po mas maging safe kami at hindi po magpanik sa kahit anong sakuna.
3: Hindi man natin napipigilan ang mga natural disaster na nangyayari sa bansa dahil hindi natin alam kung kailan at saan ito mangyayari. Pero ang ganitong paghahanda mula paaralan hanggang tahanan ay malaking tulong para mabawasan ang epekto nito. At ang mahalaga, tayo ay may ginagawa para magkaroon ng mas ligtas, matatag at panatag na Pilipinas. JM Thompson, para sa Bayan.
9: Samantala, seryoso ang paghihimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na mag-ipon ng tubig-ulan gamit ang balde bilang paghahanda sa El Nino ayon sa Malacanang. Ang panawagan ng Pangulo, suportado ng National Water Resources Board. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
23: Bumili na kayo ng balde para pag umulan, makolekta na ninyo lahat.
9: Dapat seryosohin at hindi tinatawanan ang mensaheng yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-ipon ng tubig gamit ang balde sa harap ng banta ng Super El Nino. Sinabi yan ng Malacanang kasunod ang pambabatikos ng ilang kritiko sa presidente matapos siyang magpaalala sa publiko tungkol sa paghahanda sa tagtuyot.
24: Ang bawat mensahe, ang bawat suggestion, ang bawat mga binibigay na aral sa atin ng gobyerno at ng Pangulo, ito ay dapat na siniseryoso. Ang binabanggit ng Pangulo patungkol sa balde, saan po ba tayo mag-iipon ng tubig? Hindi lang po ang Pilipinas, may mga ibang bansa na talaga nag-iipon ng tubig at ano ang gamit. Hindi po ito pagkanya-kanya.
1: batid ng Pangulo na magiging matindi at posibleng lumala ang El Nino, kaya kailangan mabawasan ang epekto nito. Kabilang sa gagawin ng gobyerno ang cloud seeding para makagawa ng artipisyal na ulan, tuturuan ng publiko kung paano mag-ipon ng ulan at maglinis ng tubig para maiwasan ang mga sakit. Maglalabas ang Department of Social Welfare and Development ng mga impormasyon tungkol sa pagtuturo ng water filtration, habang namamahagi naman ang charity bang PCSO sa mga kababayan nating apektado ng krisis. Kaya buwelta ng Malacanang sa mga tinawag nilang obstructionist, ang kailangan nila balde-baldeng utak.
24: Bakit yung balde lang ang kanilang nakita at nadinig? Baka ang kailangan natin ngayon, hindi sa lahat, ha? Hindi po ko nila lahat. Ito ay patungkol sa mga obstructionist na walang makitang positibo sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa mga obstructionist po itong sasabihin ko. Kailangan po talaga natin ng balde, balding utak, para po maintindihan niyo po kung ano ang plano ng Pangulo.
1: Babala ng Department of Science and Technology, halos lahat ng probinsya sa buong bansa makakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init sa puldya ng Metro Manila. Kaya ang National Water Resources Board suportado ang panawagan ng Pangulo.
2: We support the idea kasi nga yung konteksto ng pag-harvest ng ulan. Ito ngayon, umuulan-ulan, di ba? So para ma-manage natin, no, yung mga tubig natin sa mga dams, di ba? Ang kailangan sa household or sa bahay, ano magagawa natin? Mag-harvest ng ulan. Pwede mong gamitin yan sa mga ibang non-essential needs sa bahay, di ba? Like yung pagpa-flush ng mga CR, di ba? So ilang litro din yun.
1: Ang pamilya nga ni Nick, kahit washing machine, pinapatos ng lagyan ng tubig.
5: Nagre-rin na po si Mama ng dalawang drum na lalagyanan ng tubig. Para po pag nag-El Nino, meron na po kami magagamit.
1: 70% ng tubig ay mula sa Angat Dam, kaya mahalagaan niya na maging masinop sa paggamit ng tubig.
2: Pakala natin sa bahay lang, pero kung collectively, lahat tayo, ganun ang ginagawa, malaki po ang may tutulong niya sa water conservation,
1: okay, no,
2: para ma-manage yung mga dams natin.
1: Kalazal Pardilia, para sa bayan.
3: Sa Puerto Princesa sa Palawan, pinangunahan naman ng DNR ang Summit on Disaster Risk Reduction na nagtatampok sa papel ng kabataan sa paghahanda sa sakuna at pangangalaga sa kalikasan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Nasa kabataan ang susi ng kinabukasan. Yan ang naging diwa sa pagtitipon ng mga kabataang Palawenyo kasabay ng pagdiriwang ng International Day for Disaster Risk Reduction. Sa pangunguna ng DENR, idinaos ang Kabataan Summit on Disaster Risk Reduction 2026 sa Puerto Princesa, Palawan upang bigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda laban sa banta ng El Nino.
7: This is particularly important for El Nino, which is a slow onset hazard. Unlike a typhoon that arrives with a clear warning, its effects can build over time, bring water shortages, extreme heat, drought, and other challenges to our daily lives. That means we cannot wait for a crisis before we act.
6: Sa temang Resilience Starts at Home, Turning Early Warnings into Community Action for El Nino, nagtipon-tipon ang nasa higit 200 youth leaders, SK officials, at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor sa lalawigan. Layunin ng summit na isalin ang mga scientific data at early warning systems sa mga praktikal na aksyong madaling maipatupad sa mga tahanan at barangay. Naging sentro rin ng programa ang mga talakayan ukol sa risk-informed planning at youth governance kasabay ng formal na paglulunsad ng Huwag Patak Saya campaign para sa responsableng paggamit ng tubig at likas na yaman.
25: Para sa akin po, malaki po yung relevance nito sa akin as a youth dahil nahahasa po yung aking isipan patungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran, lalo na sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon na magkakaroon ng El Nino. Nagiging handa po ako sa mga pagsubok na daraan at nagkakaroon ako ng kaalaman sa aking mga gagawin.
26: For me po, yung important po na ano ko ngayon is
22: to always be prepared po for sa mga ano po disasters po, and try to conserve water as much as we can po, especially na may paparating po na super El Nino po.
6: Nagtulong-tulong din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, National Water Resources Board o NWRB, at Mines and Geosciences Bureau o MGB Mimaropa, upang ilatag ang mga pamamaraan sa pagpapanatili ng sapat na supply ng tubig at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa kagawaran, ang matagumpay na paglaban sa krisis sa klima ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na ugnayan ng pamahalaan at ng hanay ng kabataan.
4: Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang magiging mas handa, matatag at aktibong katuwang ang mga kabataan sa pagprotekta sa komunidad laban sa anumang krisis at banta ng pabago-bagong klima. Elijah Canlas para sa Bayan.
9: Bahagyang lumakas ang northeasterly sa Luzon. Nariyan ngayon ang northeasterly wind flow dahil nasa transition stage na tayo patungong amihan season. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, dala nito ang kaulapan sa Northern Luzon. Ang easterly, suhangin silangan, bukod sa maalinsang hangin mula sa Dagat Pasipiko, magdadala rin yan ang kaulapan sa bansa. Ngayong araw sa Luzon, kararanas ang bagyang maulap na panahon at pulupulong pagulan on isolated range sa Ilocos Region, Cordillera Abusive Region, Batanes, Cagayan at Isabela. Dalayan ng northeasterlies. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, partikular sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at sa Bicol Region, dala naman ang hanging silangan. Samantala, patuloy na magdadala ng bagyang maulap na panahon at isolated rains paghapon ng easterlies sa lalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Kaya din sa malaking bahagi ng Western at Eastern Visayas, apektado rin ito ng easterlies. Magdadala yan ng kaulapan, isolated rains at maalinsang ang panahon. Good weather o maso yung panahon naman sa Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Day 39 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: At Philippine National Police patuloy ang investigasyon sa pamamaril sa isang mamamahayag sa Daraga Albay. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Once again, we are proud to stand shoulder to shoulder with the best in Asia, Charms Espina, national winner for Best Factual Presenter at the 2026 Asian Academy Creative Awards, and nominee for Best News Presenter at the 31st Asian Television Awards, alongside PTV News Tonight, nominee for Best News Program. We celebrate this new achievement with the Filipino as we continue to bring trusted journalism and meaningful stories to audiences everywhere. Maraming salamat po.
10: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
11: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
10: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
11: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
10: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
11: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
10: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Sa mga lupain ni Luno, may mga kwentong hinahabi at ipinapasa sa bawat salinlahin. Mga kwentong humuhubog sa ating pagkakakilanlan at mga kaalamang patuloy na nagbibigay buhay sa ating kultura. sa pag-iingat ng ating mga katutubong pamana, sama-sama nating itaguyod ang isang kulturang buhay, makabuhay at bukas para sa lahat. Nakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng katutubong Pilipino,

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan, isang Special Investigation Task Group ang binuo ng PNP para tutukan ang insidente ng pamamaril na kinasawi ng isang media personality sa kanyang mismong bakery sa Daraga Albay. Inang ulat ni Ryan Lasigas.
1: Pasado alas 4 ng hapon kahapon nang mahagip sa CCTV ang pagmanman at pamamaril ng riding in tandem sa mamamahayag na si Adrian Golden Boy Luterte sa kanyang bakery shop sa Daraga Albay. Sa kuha ng CCTV, makikitang naghihintay ang gunman sa hudyat ng kanyang kasamuan na lookout. Nang makatanggap ng senyas, naglakad siya papunta sa bakery at saka pinagbabaril si Luterte. Mabilis namang tumakas ang dalawa sakay ng motorsiklo. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, tama ng bala sa dibdib ang tumapos sa buhay ng broadcaster.
2: Yes, lahat po ito ginagawa natin forward as well as backtracking of the videos or CCTV footages that will be available to us. Lahat po tinitignan natin as well as the identification of yung possible witnesses in the area aside from yung kasama niya dun sa bakery. And we will have to lay out all yung movements ng suspects for their possible identification and immediate apprehension or arrest.
1: Batay sa investigasyon, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa kanyang trabaho ang motibo sa krimen. Kilala si Golden Boy bilang isang hard-hitting commentator sa kanyang programa. Sa kabila nito, ay wala namang natatanggap na banta sa buhay ang biktima.
2: The PNP strongly condemns this senseless and violent act, and we will leave no stone unturned to identify the perpetrators and bring him to justice.
1: Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang isinasagawang backtracking ng PNP sa kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms maring kinundi na ang insidente.
3: Strongly condemn all killings and attacks against journalists. Kahit man yan mapa-related man sa trabaho o hindi. Kasi ang simbolo ng pagpaslang ng isang mamamayan, isang attack sa demokrasya, attack sa press freedom.
1: Bukod naman sa motibong may kinalaman sa kanyang trabaho, sinisilip na rin ng PNP ang anggulong may kinalaman sa kanyang negosyo. Sa ngayon, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na siyang tututok sa investigasyon. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Litigas, para sa Bayan.
4: May panibagong akusasyon ang Chinese Embassy kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng mga insidente sa West Philippine Sea. May belta naman ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Maaari pa umanong malagay sa konfrontasyon ang mga sundalo dahil kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ayon sa Chinese Embassy. Sa isang Facebook post, pinalutang ng Chinese Embassy ang pag-shutdown ni Teodoro sa military-to-military communication sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa isa pang post, sinabi ng embahada na mahalaga ang communication channel sa kabila ng hamon ngayon sa bilateral relations ng dalawang bansa. Inakusahan pa ng embahada si Teodoro na ang pagtigil nito sa military communication ay para umano sa kanyang personal na political interest na makakaapekto raw sa crisis management. Muli namang ibinahagi ng Department of National Defense ang pahayag ni Teodoro noong May 2024 patungkol sa suspensyon ng komunikasyon sa pagitan ng kagawaran at Chinese Embassy. Nakasaad dito na pagkaupo palabang ni Teodoro bilang DND Secretary noong July 2023, itinigil na ng kagawaran ang anumang ugnayan sa Chinese Embassy matapos ang courtesy call kay dating Chinese Ambassador Wang Jilian. Kaugnay ito ng issue noon sa umano'y new model at gentleman's agreement sa rotation and resupply or remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na tinawag dati ng kalihim bilang kasinungalingan at paninilang ng China. Ang Armed Forces of the Philippines iginiit ang suporta sa naging hakbang ni Secretary Teodoro para suspendihin ang military-to-military communication sa China sa gitna na rin ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea.
6: bilateral dialogue will be effective if the messages match the actions on sea, air, and ground. Unfortunately, this has not been the case. The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence, coercive and aggressive actions, and deceptive messaging.
5: Dagdag ng AFP, ang communication mechanism ay mayroon ding mutual trust, sinceridad, at pagrespeto sa international law. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: Samantala, ipinadala na ng NBI sa Ombudsman ang kahong-kahong dokumento at ebidensya para sa investigasyon sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng umano'y malaking pagkakaiba sa halaga at deklarasyon sa mga ari-ariang iniugnay sa Vice Presidente. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Kahong dokumento ang isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga nasilip ng NBI ang malalawak na lote sa Katigan, Davao City na pag-aari umano ng Vice Presidente. Sa SALN, sabi ni NBI Director Melvin Matibag, nagkakahalaga ng 890,000 pesos ang nasabing agricultural land. Pero batay sa kanilang naging pagsusuri, posibleng nasa 50-60 milyong piso ang kabuuang halaga nito matapos magsagawa ng on-ground inspection ng mga ahente ng NBI.
8: Nakita naman natin properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuhang dokumento. So mas madali kasi magsalita na na-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naimbestigan.
7: Diretsahan ding sinagot ni Matibag ang mariing pagtanggi ng Vice Presidente na hindi niya pag-aari ang mga nabanggit na lupain sa kanyang SALN.
8: I'm not surprised. Siyempre, itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya malinaw at siguro, pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay.
7: Nasilip ng NBI ang agricultural land holdings na ito base sa mga nabanggit ni former police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. na dati umanong security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Si Gracioso ang nagbitiw ng mga alegasyong naghatid umano siya ng kahon-kahon at mali-maletang pera sa iba't ibang mga personalidad kabilang na ang ilang miyembro ng pamilya Duterte.
9: Hindi bababa sa 100 ang properties na pagmamayari ng pamilya Duterte sa Davao City at maging sa probinsya ng Davao del Norte ayon sa NBI. Ang 24 sa mga ito na pag-aari ni VP Duterte, iniimbestigahan din ang ahensya kaya't minabuti nilang ipaubaya sa tanggapan ng ombudsman ang mga natuklasan nila sa SALN ng pangalawang pangulo. Nagsumite naman ang affidavit ang abogado ni Davao City Representative Pulong Duterte hinggil sa pag-uugnay sa kanya sa mga alegasyon ni Gracioso kung saan itinanggi niya ang mga paratang. Samantala, dinala rin ng NBI sa Department of Justice ang kahon-kahong mga dokumento kaugnay naman ang kanilang rekomendasyon na magsagawa ng preliminary investigation sa 12 opisyal at contractor ng Genesis 88 Construction Incorporated. Ito ay dahil na rin sa mga nasinip sa isinagawang photographic comparison report kung saan lumitaw na gumamit umano ang kumpanya ng magkakatulad na larawan ng mga construction site na tila binago lamang ang petsa at kulay. Natuklasan din ng ahensya na mayroong mga proyekto na ang nakasaad sa kontrata ay nayari na, pero sa mga kuhang larawan at video nito lamang sa Tiyembre, walang mababakas na natapos na proyekto o infrastruktura.
8: Doon naman sa issue dun sa flood control nung kay Congressman Pulong sa Genesis, we are turning it over to the Department of Justice for further investigation under the department order issued by the Department of Justice.
0: Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Ipinauubaya na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Justice ang desisyon para sa hiling ng gobyerno ng Estados Unidos na extradition kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na siyang nahaharap sa mga kasong child sex trafficking. Ayon sa Pangulo, hindi pa niya ulit nakakausap si Justice Secretary Frederick Vida tungkol dito, pero batay sa kanyang kaalaman, may mga legal na issue pang kailangang irisolba.
10: The last time I spoke to him, meron pang mga legal issues. I don't know kung tapos na yon.
0: Personal na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 4th Status Conference ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ngayong araw. Kaugnay ito ng kasong Crimes Against Humanity laban sa kanya. Isinaayos ng prosekusyon ng listahan ng mga ebidensya sa 7 kategorya at tinanggal ang 253 items para lalong maging malinaw ang daloy ng kanilang presentasyon sa paglilitis. Kabilang dito ang mga police records sa anti-drug operations at mga talumpati ni Duterte. Humiling din ang prosekusyon na gamitin ang mga naitalang testimonya ng 3 testigo tungkol sa umano'y extrajudicial killings at anomalya sa Operation One Time Big Time. Magsisimula ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Tatlong taon makalipas ang pag-atake ng Hamas sa Israel, nanatiling buhay ang alaala ng mga nasawing Pilipino dahil sa kaguluhan. Sa isang pagunita sa Maynila, muling tiniyak ng pamahalaan ng suporta at proteksyon para sa mga OFW sa Israel at sa mga pamilyang naulila. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
11: Ginunita ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Embahada ng Israel sa Maynila ang 3rd taong anibersaryo ng pag-atake ng grupong Hamas kung saan naaabot na sa 8 Pilipino ang namatay magmula ng sumiklab ang nasabing kaguluhan. Inalala ng mga opisyal kasama ang mga kaanak ng mga biktima at ng Jewish community ang mga namatay sa nasabing pag-atake sa Israel noong 2023 na sina Angeline Aguirre, Paul Vincent Castelvi, Loretta Alacre at Grace Cabrera. Kasama rin sa kanilang inalala ang Filipino-Israeli reservist na si Cedric Garin na namatay sa Gaza noong 2024, sina Leia Mosquera, Mary Ann Velasquez de Vera at Lucille Ann Jerchovich na namatay sa magkakahiwalay ng missile attacks. Sa talumpati ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Caktac, sinabi nito na naguugat ang katatagan ng mga Pilipino sa malalim na pagpapahalaga sa pamilya, pagkakaisa, paggalang sa mga nakatatanda at matinding pananampalataya at responsibilidad. Anya, ang mga katangiang ito ay mas lalong nangingibabaw sa mga overseas Filipino workers kapag sila ay nasa ibayong dagat.
12: So, it's heightened because they serve in a country, in a state of Israel, where this sense of belonging and responsibility and fear of God are multiplied tenfold, a hundredfold. And so Filipinos, as you can see from the video, feel welcome, feel supported, feel strong, feel valued, feel human.
11: Pinuri ng kalihim ang mga OFW na nasa Israel dahil sa kanilang marangal na paglilingkod sa mga pamilya, may sakit at mga sanggol sa kabila ng mga banta sa seguridad. Tiniyak nito na palalakasin ang pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bilateral at labor relations sa pagitan ng Pilipinas at Israel upang masigurong protektado at suportado ang mga OFW at ang kanilang naiwang pamilya. Tiniyak rin ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na patuloy na nakasuporta ang pamahalaan sa pamamagitan ng OWA, DMW at Department of Foreign Affairs, hindi lamang sa mga Pilipinong nasa Israel, kundi pati rin sa iba pang Pilipino na nasa iba pang panig ng mundo. Nagpasalamat rin ang opisyal sa Embahada ng Israel sa kanilang pag-agapay sa mga Pilipinong nasa kanilang bansa.
13: Every OFW, every worker deserves safety, deserves protection. Every family deserves a chance to live without fear of losing someone to violence.
11: Hinikayat naman ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang lahat, lalo na ang mga naapektuhang pamilya, na panatilihing buhay ang pag-asa sa kabila ng matinding kawalan.
13: Encouraging each and every one of us, and mainly to the Israelis in this room, it's very hard to commemorate October 7 so far away from home. But we have to raise our head and keep on being hopeful and hoping for and praying for peace in Israel and around the globe.
11: 3 taon man ang lumipas sa gitna ng pagluluksa at mga pagsubok, pinatutunayan lamang ng mga overseas Filipino workers sa Israel ang kanilang katatagan at pagiging mapagmalasakit ay hindi nagtitibag. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Samantala, na-turn over na ng Philippine Charity Statistics Office ang medical equipment, mga gamot at patient transport vehicle para sa public health facility sa Santa Barbara, Pangasinan. Ito ay nagsisilbing katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa hiling ni Mayor Carlito Zaplan para sa medical facility sa lugar. Sa pamamagitan ng medical assistance na ito at ng donation program, nasang mas mapalalakas pang maayos na healthcare access sa mga malayong lugar para maabot ang mga Pilipino ng serbisyong medikal.
14: I'm very happy to announce to our friends in Santa Barbara, Pangasinan, that the equipment that was requested by Mayor Zaplan for your medical facilities has already been approved and will be provided by the PCSO. They will be providing a stationary X-ray machine, adjustable hospital beds, transport vehicle, medicines, and diagnostic mobility devices to the Santa Barbara Infirmary in Pangasinan. So, Apo Mayor, this is my promise to you, and I'm happy to say that I have fulfilled that promise.
0: Samantala, kabilang inyong pambansang telebisyon o PTV network sa mga media organization na binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard sa idinaos na 2026 Stakeholders Night sa Pasay City. Sa ngala ng network, tinanggap ni PTV News Senior Correspondent Patrick De Jesus ang plaque of recognition mula kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gapan. Tinuturing ng PCG ang PTV bilang isa sa mahalagang partner nito dahil sa mga natatayang kontribusyon at suporta sa layunin ng ahensya. Inawaran din ang pagkilala ng iba pang organisasyon, opisyal ng gobyerno at ilang mamabatas. Ngayong buwan ay pinagdiriwang ng PCG ang 125th anibersaryo nito na may temang One Sea, One Mission, One Legacy. Sa ulat probinsya, kasabay ng pagbubukas ng bagong viewdeck sa Mount Kapulinagan sa Bukidnon, ipinatutupad din ang community-based tourism program. Layo nitong mapangalagaan ang kagubatang tirahan ng Philippine Eagle at bilang dagdag na pagkakakitaan sa mga katutubo. Yan ang ulat ni Jay Tayanas ng PTV Davao.
15: Binuksan na sa pamamagitan ng isang sagradong ritual ang bagong view deck sa Mount Kapulinagan, Barangay Gilang-Gilang, Manolo, Fortich, Bukidnon. Ito lang ikalima ng Oktubre ng taong ito. Pinangunahan ng Indigenous Peoples Mandatory Representative kasama ang Council of Elders at mga opisyal ng Philippine Eagle Foundation ang nasabing inaugurasyon na bahagi ng tourism program sa Mount Kapulinagan. Layunin ng nasabing programa na mabigyan ng trabaho at karagdagang kita sa komunidad sa pamamagitan ng turismo. Kasabay nito ang pagtiyak na hindi mawawala ang mahalagang papel ng katutubong komunidad sa lugar para sa patuloy na pangangalaga sa kalikasan.
16: Nakita na mo ang kinaiyahan na dakog tabang sa among community. Kaya wala ang mga kahoy, wala sa damong tubig, o wala sa mga langgam, wala mga kinikrasanong niya mga kinabuhi na magpuyo sa among lasang o wala ang kahoy. Muna karon niya seryoso may mag-atiman sa among lasang. Kaya ang Philippine Eagle, wala sad siya nagpuyo diri o ang among kalasangan na upaw na.
15: May malaking importansya ang pagprotekta sa nasabing lugar dahil narito ang mga kakaiba at tanging mga halaman at hayop. Isang nesting pair ng critically endangered na Philippine Eagle rin ang narito. Kasabay nito, isinagawa din ang isang tree planting activity na makakatulong sa pagprotekta sa kalikasan ng Mount Kapulinagan na isang sanctuary.
17: Nalipay me, nga na-appeal me kay isa me sa mga nakatabang sa society. Kay atong i-consider nga daring area ang ato ang nagnest atong Philippine Eagle. So isa po sa main responsibility nato ang ma-preserve nato siya at the same time ang area kung asa siya nagstay.
15: Ayon sa Philippine Eagle Foundation, isang patunay ito na mayamang kultura ng komunidad at ng pagsisikap ng mga katutubo sa lugar na maprotektahan ang Philippine Eagle na nasa loob ng kanilang ancestral domain.
18: What we're trying to do is to strengthen yung sustainable livelihoods ng community. Yung forest restoration project benefits the Philippine Eagle kasi may additional 7-hectare potential habitat tayo for Philippine Eagles. But we've extensively engaged yung community, paid for their labor, women, forest guards, and then covered their patrols then. So that in a way provided supplemental income.
15: Mula sa mga katutubong komunidad hanggang sa tirahan ng ating pambansang Agila, pinatunayan ng mga residente ng Barangay Gilang-Gilang na ang kaunlaran at ang pagprotekta sa kalikasan ay posible kung ang lahat ay magtutulungan. Jay Tayanes, para sa bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
19: At bayan, sa ating Christmas countdown, 73 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Dayan Kiren, ang inyong pambansang TV para sa
19: Bagong Pilipinas.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
21: The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas!
23: Radyo Publiko!
24: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
25: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
25: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
27: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
28: Ampalaya!
29: Ampalaya!
28: Kumakain kayo, ampalaya!
25: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
30: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
28: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
21: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, paghahanda para sa El Nino, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Department of the Interior and Local Government, inatasa ng mga local government units na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino.
0: Headlines.
3: Pag-atras ng 3 articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay lead prosecutor Gervel Luistro.
0: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines sumapila sa mga Pilipino na suportahan ang pagdaraos ng ASEAN Summit sa Nobyembre.
0: Headlines.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang ayon sa AFP.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 14, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. El Nino preparations, dapat seryosohin ang lahat ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Sa Marcos Administration, ang publiko na magtipid ng tubig, kolektahin ang tubig ulan at seryosohin ang paghanda kontra Super El Nino. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna ng pagpapaiting ng gobyerno sa preparasyon nito para sa tagtuyo. Ayon kay Castro, si Pangulo Marcos mismo, seryoso ang pagturing sa banta, kasabay ng mahigpit na koordinasyon sa El Nino Task Force, ang naunanaan niyang payo ng Pangulo na gumamit ng timba o balde sa pagkolekta ng tubig ulan ay praktikal na bahagi ng paghanda kontra sa water shortage. Narito ang pahayag na opisyal.
6: Tinututukan ang mga epektibong hakbang sa water management at irrigation. Ang DOE ay nakatutok sa energy and fuel supply, samantalang ang Presidential Communications Office ay nakabantay sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon hinggil sa tagtuyo, katuwang ang mga attached agencies nito. Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito. Handa man ang pamahalaan, kailangan pa rin po ang pagtutulungan ng bawat isa.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng mga balde para sa pag-ipon ng tubig ulan, suportado ng Office of Civil Defense, National Capital Region. Yan ang balitang hatid ni Quincy Cahilig.
0: Radyo Pilipinas, Report.
7: Suportado ng Office of Civil Defense o OCD, ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na magtipid sa tubig bilang bahagi ng paghahanda sa epekto ng very strong El Nino sa bansa, kung saan kabilang ang pagbili ng balde. Ayon kay George Kaser, Director ng Office of Civil Defense National Capital Region, mahalagang maging masinop ang publiko sa paggamit ng tubig bilang paghahanda sa posibleng mababang supply sa mga susunod na buwan na binigyang diin din ng Pangulo. Inaasahan kasing magdudulot ang very strong El Nino ng mas mababang antas ng pag-ulan. Narito ang kanyang pahayag sa panayam ng Radyo Pilipinas.
8: Sinasabi natin El Nino, kakulangan sa tubig, sa unang solusyon dyan? Magtipid. No? Magtipid, maging masinop. Siguro basic lang yun. No? Pangalawang gagawin siguro, paano magsusourcing ng ating sources ng water. Pero hindi natin maumpisaan niya kung hindi natin ma-perfect yung pagiging masinop at matipid. Kaya maganda po yung statement po ng Pangulo ngayon.
7: Kamakailan ay hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na maghanda ng mga balde na maaring gamitin sa pag-iipon ng tubig ulan. Kabilang din sa mga hakbang na binanggit ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa water treatment ng naipong tubig at cloud seeding pantulong sa mga magsasakang maapektuhan ng tagtuyot. Samantala, nananawagan si Kaser na simulan sa sariling tahanan ang pagiging masinop sa paggamit ng tubig. Tiniyak din niya na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga lokal na pamahalaan upang makabuo ng mga angkop na polisiya at hakbang sa pagtugon sa magiging epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Sa isang advisory, iniutos ng DILG sa mga LGU na i-update ang kanilang mga contingency plans. Iniutos din ang gagawaran sa mga LGU na bumuo o ibalik ang local El Nino teams. Kabilang sa mga akbang ang pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig at paggamit ng rainwater at harvesting systems. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power systems at sapat na supply ng gasolina. Dapat din nilang tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation center at emergency facilities.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development magpapadala ng karagdagang supply ng food packs sa Bicol at Mimaropa bilang paghahanda sa El Nino. Yan po ang balitang atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang pre-positioning nito ng family food packs bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Nitong Lunes, October 12 ay ipinagpatuloy ng mga tauhan ng DSWD ang pagkakarga at repacking ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Nakatakdang ipadala ang mga relief packs sa DSWD Field Office sa Bicol Region, gayon din sa Mimaropa para mapalakas ang kahandaan ng mga tanggapan sa pagtugon sa mga emergency kalamidad at epekto ng tagtuyot. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga apektado ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o

0: din ang DSWD ng mga water tankers at water treatment unit sa ilang lugar sa Central Visayas at Davao Region upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa malinis na tubig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinatutupad din ng DSWD ang mga programang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at Binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na makayanan ng pagbabago ng klima at magkaroon ng mas matatag na supply ng tubig at pagkain. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Layunin ng ahensya na maprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kaandaan ng mga komunidad sa epekto ng El Nino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga programa nito para sa trabaho at kabuhayan bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang suporta sa mga manggagawang maapektuhan ng matinding init at pagbabago ng kabuhayan. Ayon sa DOLE, mahigit sa 1.28 billion pesos ang nilaan para sa emergency employment programs na nakatulong sa mahigit sa 196,000 na benepisyaryo. Mahigit naman sa 252 million pesos ang naipagkaloob bilang tulong sa kabuhayan sa mahigit sa 10,500 na mangingisda. Bukod dito, sinusulong ng kagawaran ng mga hakbang upang maprotektahan ang trabaho at kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang flexible work arrangements, pagsasanay para sa bagong kasanayan at karagdagang suporta sa mga nawalan ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga programang ito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga manggagawa at negosyo na makaangkop sa epekto ng El Nino. Patuloy namang hinikayat ng DOLE mga employer at mga manggagawa na pangalagaan ang kabuhayan at mapanatili ang oportunidad sa trabaho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binigyan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na nasa kapangyarihan ng Impeachment Court ang pagpapasya kung papayagan ang pag-withdraw ng isang impeachment article. Ayon kay Escudero, hindi lamang ito desisyon ng prosecution o depensa.
2: The court confirms as an initial reaction that indeed it is not solely the prosecutor's call or the prosecution's call to withdraw an article of impeachment, but neither is it the respondent's call to deny the same. Once articles of impeachment are filed before the court or any court for that matter, any complaint filed before any court for that matter, it is already subject to and under the jurisdiction and disposition of the court, not by the party. So we take this manifestation as a motion that will be adopted, that will be acted upon by the court, taking into account the manifestation which the court will take as an objection on the part of the respondent, and hence.
0: Si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagkatras ng tatlong articles of impeachment, desisyon ng buong prosecution panel ayon kay Lead Prosecutor Gervil Luistro. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Malinaw ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na ang desisyon na iurong ang tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay pinagkasunduan ng buong panel ng prosecution, kabilang ang kanilang mga private prosecutors. Ayon kay Luistro, hindi ito desisyon niya lamang. Pinagtibay ng Senate Impeachment Court ang pag-atras ng tatlong articles. Ito ang Article 1, maling paggamit ng confidential funds, Article 3, bribery, at Article 4, ang grave threats. Dahil dito ang Article 2 na lamang ang tumutukoy sa di umano'y hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth, maling deklarasyon ng ari-arian o salin at mga bawal sa interes sa negosyo ang natitirang lilitisin at pagdilitin.

0: desisyon na ng hukuman. Bago ito, iginiit ni Luis Ro na ang pagbawi sa tatlong sakdal ay hindi nangangahulugan na mahina ang mga ito dahil pantay-pantay ang tibayan niya ng apat na artikulo. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jovie Luis Ro.
1: Actually, that decision represents the decision of the entire prosecution panel. Hindi po ako lang ang nagdesisyon, hindi public prosecutors lang, kasama po sa nagdesisyon ang private prosecutors. Ito o katabi ko, res ipsa loquitur.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilinaw naman ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na hindi sila o hindi nila tinututulan ang pag-withdraw ng mga artikulo. Anya, nasa pagpapasya ng depensa kung paano sila magpapatuloy sa paglalahad ng kanilang ebidensya. Ayon kay Escudero naman, sa oras na maihain ng Articles of Impeachment sa Korte, anumang reklamong inihain dito ay subject at under jurisdiction na ng Korte at hindi ng anumang partidong sangkot dito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Kiko Pangilinan, hiniling na muling ikonsidera ng Impeachment Court ang pag-alis ng sub judice rule sa mga binawing Articles of Impeachment mula sa Senado. Darito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghain si Senator Judge Kiko Pangilinan ng motion for reconsideration para muling pag-isipan o ikonsidera na ang ruling ng impeachment court na alisin ang sub-judice rule sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos tumutol si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa pag-alis ng sub-judice rule sa tatlong binawing artikulo dahil maaaya niya itong magbunsod ng walang kontrol ng mga pahayag at akusasyon laban kay VP Sara na maaaring makakompromiso sa kanyang karapatan. Ipinaliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na layunin ng pag-aalis ng sub-judice rule na sa mga binawing artikulo na mabigyan ng Vice Presidente ng pagkakataong sagutin sa publiko ang mga aligasyong hindi na pagdedesisyonan ng impeachment court. Nilinaw rin ni Escudero na ang mga senator judge lang ang pwedeng umapila o maghain ng motion for reconsideration sa anumang ruling ng presiding officer. Dahil dito, si Senator Judge Kiko na ang nagmosyon para ikonsidera ang bahaging ito ng ruling. Sinabi naman ni Escudero na magkakabisa ang motion ni Pangilinan kapag naipabatid na ng depensa ang posisyon ni VP Sara sa usapin at pinahintulutan siyang resolbahin ito kahit habang nakareses ang impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
5: And given the authority given by the court, by through the motion of Senator Judge Pangilinan, the presiding officer can act on it during the break, during the recess, even if the court is not in session. We have not yet acted on the motion for reconsideration. Procedurally, my problem is there is a ruling. The motion for reconsideration was not yet acted upon, given that we will await you to get back with your client first. And as early as tomorrow, Attorney Sheila, if you can get back to us or within the week, we will act on the motion for reconsideration of Senator Judge Pangilinan accordingly.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umapil ang Armed Forces of the Philippines sa buong suporta ng mga Pilipino para sa isang ganap na mapayapa at matagumpay na hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inilatag ni AFP spokesperson Colonel Franchel Margaret Padilla ang mga ginagawang paghahanda ng kanilang hanay para sa seguridad sa paparating na summit. Anya, napakahalaga ng kaganapang ito kaya't malaking bagay ang kooperasyon ng publiko, lalo na ang pagsunod sa mga kinakailangang hakbang at instructions mula sa mga otoridad. Sinabi pa ng opisyal na ang ASEAN Summit ay isang oportunidad para sa bansa na may pakita sa international partners nito ang kakayahan na pangunahan ng isang ligtas, maayos at secured environment para sa summit. Anya, sa ang pamahalaan ang gagawin ng lahat nang dapat nilang ipatupad upang maging matagumpay ang summit at para may sa katuparan niya ito ng mayroong kumpiyansa, professionalism at confidence, kakailanganin ng gobyerno ang tulong ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita, atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagharang ng China sa medical evacuation ng isang sundalo sa BRP Sierra Madre. Ito'y lalo't kinakailangang madala sa paggamutan ang mayroong sakit na tauhan. Dinukoy ng Pangulo ang insidente bilang indikasyon ng paglala ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa punong ekutibo, maaaring may samang insidente sa mga talakayan hinggil sa professional understanding ng Pilipinas at China. Gayun din sa kasunduan sa Code of Conduct sa South China Sea. Kaugnay nito, nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa mga kaalyadong bansa para sa patuloy na suporta sa Pilipinas. Pinuri din ng Pangulong mga otoridad sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi nagpatinag sa pambabraso ng Chinese authorities.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapalutang ng China hinggil sa pagsuspinde ng Pilipinas sa direktang komunikasyon sa kanila, isang panlilin lang. Ito'y ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Panindigan ng Armed Forces of the Philippines na suportado nito ang hakbang ng Department of National Defense na suspindihin ang military-to-military communications ng Pilipinas sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, para gumana ang pag-uusap ng dalawang bansa, mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa, gayon din ang paggalang sa international law.
8: The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence, to receive and aggressive actions and deceptive messaging, not only on our maritime domain but even on land. We will continue performing our mandate of patrolling the seas, flying the skies, doing maritime domain awareness. We will keep performing our own missions, so we will not let up on them.
7: Una rito ay pinalutang ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa kanilang social media post. Ang tila paninisi kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. dahil sa ginawa nitong pagsuspindi sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ang tinutukoy dito na embahada ay ang pahayag ni Teodoro pag-upo niya sa peso noong 2023 na pinuputo na nito ang anumang komunikasyon sa China dahil sa anito'y pahiwatig ng isang new model arrangement sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakaresto sa 76 na dayuhan sa kinasang operation laban sa hinihinalang illegal na Pogo Hub sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City kahapon. Sinagawang operasyon sa tulong ng Bureau of Immigration. Kabilang sa mga naresto, ang 74 na Chinese nationals at 2 Myanmar nationals na naaktuhan umanong nagsasagawa ng online scamming. Naharap sila sa paglabag sa mga batas sa immigration ng bansa at sa Anti-Pogo Act of 2025. Sa ngayon, sumasailalim na ang mga narestong dayuhan sa inquest proceedings at ipapareport ang kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sarces Trinidad. Patuloy ang operasyon o patunay ang operasyon sa kahalagaan ng pagtutulungan ng mga ahensya sa pagdugon sa mga ilegal na aktibidad na may posibleng epekto sa seguridad ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling nagbabala ang Philippine National Police laban sa recruitment at iba pang modus ng mga sindikato na nagpupuslit ng mga ilegal na droga. Ito'y sa gitna ng investigasyon sa nabigong pagpupuslit ng droga mula sa Laos. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr., hindi nila inaalis ang posibilidad na susubok ang sindikato ng iba pang mga paraan kabilang ang paggamit ng drug mule. Marami na anyang nabalita ang Pilipinong nakulong sa ibang bansa dahil sa ganitong modus. Paalala pa ni Nartates sa publiko, lalo na sa mga overseas Filipino workers, na mag-ingat sa mga pinapakisuyong dalhin palabas o pabalik ng bansa. Payo ng PNP Chief, huwag pumayag kung hindi kilala ang nagpapadala. Mas mabuti anyang suriin muna ang mga ito kahit galing pa sa kamag-anak o kaibigan. Sa ngayon, manakikipag-ugnayan ang PNP sa Philippine Drug Enforcement Agency para matukoy ang lahat ng sangkot sa tangkang pagpupuslit ng droga mula sa Laos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang o ilang aktibidad ng Commission on Elections kansilado dahil sa iba't ibang dahilan. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ipinagpaliban ng Commission on Elections sa COMELEC ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa special election sa Batanes at plebisito sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa COMELEC, para sa plebisito sa pagiging highly urbanized city ng Naga, babaguhin ang bilang ng mga balotang 30 batay sa abiso ng Allocation Committee. Sa special election naman ng para sa kinatawan ng nag-iisang distrito ng Batanes, wala pang isinusumiting presyo ang National Printing Office o NPO kaya hindi pa matukoy ang gastos kada balota. Nakahold muna ang pag-imprinta para sa dalawang aktibidad hanggang sa susunod na abiso. Maglalabas naman ang COMELEC ng bagong schedule kapag mayroon ng sapat na impormasyon hinggil sa nabanggit na mga detalye. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of the Interior and Local Government at Department of Health hinimok na maglunsad ng regular na house-to-house health checks para sa mga nakatatanda. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Kumulong ng senior citizen photolist Representative Rodolfo Ormaño sa DILG at DOH na magsagawa na regular na house-to-house health checks para sa mga senior citizen na namumuhay na mag-isa kasunod na rin ang banta ng El Nino. Ayon kay Ordanias Hindi Sapat, yung pagpapakalat lamang ng impormasyon tungkol sa mga pangahid na matinding init, kailangan anyang matiyak na regular na nasusuri ang kalagayan ng mga nakatatanda at agad silang natutulungan kapag kinakailangan. Mungkahin niya na pakilusin ang mga barangay health corpo at barangay health emergency response teams para matukoy at mabantayan yung mga residenteng nanganganib sa dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Kabilang sa dapat unahin ay yung mga senior citizen na mag-isa sa bahay, mayroong karamdaman o hirap kumilos, gayon din yung mga persons with disability. Hinimok din nga mga barangay na magkaroon ng updated na listahan ng mga residenteng nangangailangan ng tulong at malinaw na sistema para sa emergency medical referrals. Para sa Bagong Pilipinas, at Infobes Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Face-to-face communication sa iba't ibang sektor, isa sa mga ipatutupad na strategiya ni bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano. Ito'y para may pabatid sa mamamayan ang mga programa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Mahalaga para kay bagong Presidential Communications Office Secretary Lino Cayetano ang face-to-face communication para maipabatid sa publiko ang mga ginagawa ng gobyerno. Ayon kay Cayetano, kasama dito ang pakikipag-usap sa media at iba pang stakeholders na kanilang aabutin para maiparating ang mga programa ng pamahalaan. Dadaanan ni Cayetano sila sa mga local government, mga barangay, pati na sa simbahan. Oo, nasa digital era na niya ang paghahatid ng impormasyon, subalit naniniwalaan niya siya sa unang malaking bagay pa din sa ating mga kababayan na personal din ang nadidinig ang mensahe ng gobyerno. Dagdag ni Cayetano na bukas din siya sa anumang sustyon at handang makinig sa kung paano pa mas epektibong maihahatid ang kailangang impormasyon sa taong bayan. Pakinggan natin si bagong PCO Secretary Lino Cayetano.
12: Ako, I want to make sure that we reach the Filipino people through LGUs, through our barangays, through the church, through the different instrumentations. Dahil yun nga, everyone's going digital, but sa akin napakalaga sa mga kapabayan natin sa aking palagay na personal lang naririnig sa mga leaders ng ating iba't ibang mga departamento yung mensahe at mga programa ng gobyerno.
11: Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kultura at tradisyon ng mga katutubong Pilipino ibinida sa pagbubukas ng National Indigenous Peoples Month. Narito ang balitang atid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Opisyal na naruksan ngayong buwan ng Oktubre ang taunang pagdiwang ng National Indigenous Peoples Month sa buong bansa. Layunin itong biging pugay ang mayamang kultura, tradisyon at mahalagang ambag ng mga katutubong pamayanan sa kasaysayan at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng taunang pambansang pagtitipon na Dayo 2026, muling ipinamalas ang bansa ang pagpapahalaga sa mayamang kultura, katatagan at tradisyon ng mga katutubong komunidad. Ginanap ang formal na pagbubukas ng aktibidad itong Martes, October 13 sa makasaysayang Foro de Intramuros sa Maynila. Sinimula ng pagdiriwang sa pamamagitan ng isang makulay na parada kung saan lumahok ang mahigit sa 200 katutubo at cultural bearers mula sa 41 indigenous peoples community clusters sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Suot ang kanilang mga tradisyonal na kasuotan, naglakad ang mga kalhok sa kahabaan ng pader ng Intramuros upang ipakita ang kanilang natatanging identidad. Sa tuwing ito, nakatoto ang pagdiriwang sa temang pagkamalikhain ng katutubong Filipino, pinagtibay ng mga pagsubok, umaalap ang bagong pag-asa. Layunin ng tema na bigyan din ng sining at katatagan ng mga katutubo sa kabila ng mga makabagong hamon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba yung dagat, Estados Unidos, tinutulan ang coercion ng China sa mga bansang nagpapatupad ng kanilang karapatan sa soberanya. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Tinututulan ng Estados Unidos ang unilateral coercion at aggression ng China sa mga bansang nagpapatupad lamang ng kanilang karapatan sa soberanya. Ginawa ng Amerika ang pahayag makaraang patawan ng sanction ng China ang ilang opisyal mula Belize at Paraguay mula sa patuloy na diplomatic relations ng kanilang mga bansa sa Taiwan. Ayon kay US State Department spokesperson Tommy Pigott, titindig ang Amerika sa mga kaibigan at partners nito kabilang ang Taiwan para sa pagsusulong ng magkasamang paglago, seguridad at pagpapahalaga. Ang Belize at Paraguay ay dalawa sa natitirang 12 bansa na may formal na pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Matagal nang kinokondena ng Beijing ang bukod na pakikipag-ugnayan ng Taiwan sa ibang bansa dahil itinuturing nitong kabahagi ng China ang isla. Binabara naman ito ng Taiwan at iginigiit ang kanilang sariling soberanya bilang isang bansa. Mula ARP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Far Eastern University Tamaraws target na makuha ang solo first place sa pagpapatuloy ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament ngayong araw sa Araneta Coliseum. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
15: Kasalukuyang nasa 4-game winning streak ang FEU Tamaraws at nauuna sa standings ng UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa kartadang 4-1. Ngayong hapon sa Araneta Coliseum, target ng Far Eastern University na makuha ang 5th straight win at ang solo first place kontra sa UST Growling Tigers. Nakatakda mamayang alas 3 ng hapon. Plano naman ng University of Santo Tomas na mapigil ang kanilang 2-game losing streak. Samantala sa main game na nakatakda mamayang alas 5:30 ng hapon, magtutuos ang University of the Philippines Fighting Maroons kontra sa Adamson University Soaring Falcons. Parehong nasa 3 wins and 2 losses ang kartada ng UP at ADU. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News, nationwide. Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
16: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
17: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
16: El Niño Alert!
2: El Niño Alert!
16: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
18: Sa harap ng posibleng Super El Niño, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
19: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
20: And then, syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
19: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
21: A possible Super El Niño can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
19: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
18: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
19: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
18: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
0: O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga bagong multi-purpose vehicles pinamahagi sa mga barangay sa Lawag City. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Jude, kumpleto na ang 80 multi-purpose vehicle na ibinahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag sa mga barangay. Maliban sa mismong sasakyan, mayroon din itong hagdan, oxygen tank, mga first aid kit, stretcher, chainsaw at iba pa. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, ito ay bahagi ng pagpapalakas ng disaster mitigation and preparedness ng lungsod at maaari pang gamitin kung may mga disgrasya o mga emergency situation na kailangang itakbo ang pasyente sa hospital. Habilin lamang ng alkalde sa mga barangay officials, ingatan at gamitin lamang ang mga nasabing sasakyan sa mga opisyal na paggagamitan nito. Kaugnay niyan, sinabi ng DRRM office na bahagi rin ito ng International Day for Disaster Risk Reduction and Management Observance ngayong Oktubre 13. Maliban sa mga mismong gamit, inaasahan din na dadaan sa training ang mga barangay upang matiyak na tama ang paggamit ng mga sasakyan at mga equipment na nandito. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: May get 100 million pesos na halaga ng pondo inilaan para sa isasagawang rehabilitation ng Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Jong.
25: Mula sa inisyal na 350 milyong pisong pondo, pinag-aaralan ng pagpapanukwala ng 750.27 milyong pisong pondo para sa redevelopment ng Maharlika Livelihood Complex sa lungsod ng Baguio. Batay sa isinabiting feasibility study ni Maharlika Transition Committee Head City Budget Officer Leticia Clemente sa sanggunian palungsod, ikinukonsidera na ng lokal na gobyerno ang mahakbang para sa redevelopment at sustainability sa operasyon ng commercial center bilang isang local economic enterprise. Makaramay sali ng pangasiwa nito mula sa Department of Agriculture sa lokal na gobyerno noong nakarang taong 2025. Batay sa panukalang redevelopment, mayroong kabuang 7,929.57 square meters ng leasable space, 616 na stalls at 148 parking slots ang naturang gusali kung saan sinusuri na ang estado ng may 758 documented stall holders. Ang feasibility study ay gabay para sa City Council para sa kanilang pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, pagsusuri para sa panukalang pamumuhunan, rental rates, leasehold arrangement, staffing, operating costs at Maharlika long-term financial viability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DSWD Calabarzon, patuloy ang pamimigay ng ayuda sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang hatid sa atin ni Mara Grezula.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tara!
5: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng DSWD Field Office 4A sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng posibleng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Ginoong Joseph Arceo, Regional Information Officer ng DSWD Field Office 4A, na 65% na ng target na benepisyaryo sa Calabarzon ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng uplift assistance. Magpapatuloy aniya hanggang Disyembre ang pamamahagi ng ayuda kung saan makatatanggap ng tulong buwan-buwan o by tranches ang mga natufoy na benepisyaryo. Bukod sa tulong pinansyal, nagpapatuloy rin ang Project Lawa at Binhi ng Kagawaran bilang tugon sa climate change. Sa ilalim ng programa, nagtatanim ang mga benepisyaryo at tumutulong sa pagde-develop ng local water reservoir upang matiyak ang supply ng tubig para sa patuloy na pagtatanim. Patuloy rin ang pagpapatupad ng DSWD sa iba pang programa, kabilang ang Sustainable Livelihood Program o SLP, Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, at Social Pension upang matulungan ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa pagtugon sa kanilang mga pangangailangan sa gitna ng pagtaas ng gastusin at banta ng very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: PNP Bicol, pinaigting ang imbestigasyon sa pamamaril sa media personality sa Daragalbay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid sa atin ni Diana Mendez.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Diana.
6: Patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police o PNP Bicol ang imbestigasyon sa pamamaril na ikinasawi ng media personality na si Adrian Golden Boy Loterte sa Daragalbay nitong Lunes, Oktobre 12. Tiniyak ni PNP Bicol Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na tututukan ng Kapulsan 24/7 ang kaso upang matukoy at mapanagot ang gunman, ang rider na kasama nito at maging ang posibleng mastermind kung mapatunayang may nag-utos sa krimen. Kabilang naman sa sinusuri ng Albay Police Provincial Office, ang mga impormasyong nasa cyberspace, gayon din ang cellphone at mga Facebook post ni Loterte na maaaring makatulong sa investigasyon. Inatasan din ni Silvio ang mga chief of police na personal na kamustahin ang mga media personnel sa kanilang nasasakupan at alamin kung may natatanggap silang mga banta sa kanilang kaligtasan. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Presidential Task Force on Media Security sa iba't ibang law enforcement agencies upang mapabilis ang imbestigasyon. Personal ding tinungo ng task force ang pinangyarihan ng krimen at dumalaw sa naulilang pamilya ng biktima. Nanawagan naman ang PNP Bicol sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyong makatutulong sa pagkilala sa mga suspect at paglutas sa kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Irrigation Administration sa Palawan, patuloy ang pagtugon sa inaasahang matinding epekto ng very strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balita atid ni Lizel Pilapil.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lizel.
7: Nagpapatuloy ang National Irrigation Administration Palawan sa isinasakong desilting at dredging sa mga dam nito sa lalawigan bilang pagtugon sa El Nino at sa inaasahang mas matinding epekto nito sa mga darating na araw. Ipinaliwanag ni NIA Palawan Manager Engineer Armando Flores na isinagawa ito upang madagdagan ang naiipong tubig sa nasabing mga dam sa tuwing umuulan na magagamit ng mga magsasaka. Sinabi rin niya nagpapatuloy din ngayon ang clearing o paglilinis ng mga kanal na daluyan ng patubig para sa mga palayan upang magkaroon ng mas magandang ani ang mga lokal na magsasaka ng palay. Maliban sa mga intervensyong ito ay naipagkaloob na rin aniya ang maintenance subsidy sa halos lahat ng mga benepisyaryo at kasalukuyang hinihintay na din aniya ang pagdating ng operation subsidy para naman sa mga susunod na pagtatanim. Tiniyak din ni Flores na positibo ang resulta ng kasalukuyang cropping season at ligtas na rin aniya ito sa banda ng El Nino. Gayunpaman, sinabi ni Flores na pinaghahandaan na rin ng NIA ang susunod na cropping season at gumagawa na sila ng mga epektibong estratehiya upang hindi rin masayang ang gastos at pagod ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Lizel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cash Light Services ng Land Bank, inilapit sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang balitang atid ni Rhea Mikate.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Rhea.
9: Inilapit ng Land Bank of the Philippines ang cash alert services sa mga mag-aaral ng Southern Leyte State University San Juan Campus sa lalawigan ng Southern Leyte sa pamamagitan ng dalawang araw na campus cash alert drive na yunin ang aktibidad na direktang ipagilala sa mga mag-aaral ang mas madali at makabagong paraan ng pagsasagawa ng mga transaksyong pinansyal gamit ang Digital Financial Services. Bahagi ito ng inisyatiba na isulong ang cashless transactions at gawing mas moderno at maginhawa ang sistema ng pagbabayad sa loob ng campus. Sa pamamagitan ng programa, inaasahang mas mapapalawak ang kalaman ng mga mag-aral sa digital banking at mahikayat silang gumamit ng mas praktikal at makabagong serbisyong pinansyal, lalo na sa parang araw-araw na transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Aklan Product Expo, formal nang binuksan sa publiko sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo. Narito ang report ni JP Harvas.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: JP.
10: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Aklan ang ika-apat na Aklan Product Expo sa SM City, Iloilo. Tatagal hanggang Oktubre 19 ang aktibidad na nilalahukan ng 44 na negosyong kabilang sa micro, small and medium enterprises mula sa Aklan. Ayon sa DTI Aklan, iba't ibang produktong ipinagmamalaki ng lalawigan ang kanilang dinala sa Iloilo ngayong taon. Kabilang na dito ang mga ipinagmamalaking wearables gawa sa pinya, processed food, coconut-based products, handicrafts, home decor, fashion accessories, pati mga health at wellness items. Target ng ahensya na makapagtala ng 5.5 billion pesos na pinagsamangkita sa loob ng isang linggong aktibidad. Upang makamit ito, inaanyayahan ng DTI Aklan ang mga Ilonggo at iba pang mga bisita na magtungo sa expo at suportahan ang mga dekalidad at lokal na produktong Tatak Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Mindanao. DTI Sulu na kaysa sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. Narito report ni Eloisa Mohamed.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Eloisa.
11: 11 na micro, small, medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Sulu ang lumahok sa Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX 2026 na idinaw sa Convention Center ng KCC Mall de Zamboanga. Tumakbo ng 6 ang expo kung saan ibinida sa Sulu booth ang mga local product gaya ng pieces tiyabit, embroidered dress, craftsmanship ng Sulu pakukus, mga produktong kape at iba pang souvenirs na Tatak Sulu. Ang ZAMPEX 2026 ay isa sa mga pinaghandaan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Sulu ngayong taon. Ito ang inihayag ni DTI Sulu Director Nagdar Sasapan matapos ang unang paglahok nila noong 2025 kung saan naimbitahan ang Sulu matapos ang tuluyang pag-alis neto sa BARMM. Ang exposition ay pagkakataon din pa sa mga local MSMEs na maibida ang mga produkto gawa ng mga tausug na hinubog ng kultura, tradisyon, pagsikap, yaman pang agrikultura at karagatan na sumisimbolo ng makulay at mayamang kasaysayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Medical mission para sa mga senior citizens at persons with disabilities, isinagawa ng Western Mindanao Command. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Justin.
12: Nakipag-ugnayan ng Western Mindanao Command sa Kiwanis Club of Zamboanga City at Philip Morris Fortune Tobacco Corporation sa pagsasagawa ng medical mission para sa mga veterano, senior citizens at persons with disabilities o PWDs ng Barangay Upper Kalarian at karating ng mga komunidad. Isinagawang dalawang araw na medical outreach sa West Mekong Gymnasium kung saan inilapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga underserved na miyembro ng komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ito ang libreng medical na konsultasyon, laboratory examinations at distribusyon ng mga gamot bilang tugon sa mga pangailangan medical ng mga benepisyaryo. Nagpasalamat naman si West Mekong Acting Commander Major General Jose Vladimir Cagara sa suportang ibinigay ng mga medical personnel at mga katuwang na organisasyon na nakisa sa aktibidad. Sumasalamin anya inisyatiba sa mga pagsisikap ng command na matugunan ang mga pangailangan pangkulusugan ng komunidad sa kanilang area of operations sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng iba't ibang stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa mga inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyerkules, October 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyo lahat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
23: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
26: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
27: Ampalaya!
28: Ampalaya!
27: Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
28: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
27: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

Trelia hanggang papuntang Buendia. After naman po nun, luluwag na po tayo hanggang Magallanes area at mag-heavy traffic na po ulit tayo papunta ng Cabrera hanggang makarating po tayo ng EDSA Pasay Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA Park Avenue. Heavy traffic na po tayo. Makarating po tayo ng EDSA Top Intersection. After naman po nun, luluwag po tayo hanggang Magallanes Split. At mag-moderate to heavy na po tayo after po ng Ayala hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Luluwag naman po tayo Estrella hanggang makarating na po tayo ng Reliance. At mag-moderate to heavy na po yung northbound natin ng Reliance hanggang makarating na po tayo ng Mega Mall or Tigas Split. At luluwag na po ito hanggang makarating po tayo ng Connect. Mag-moderate to heavy na po ulit tayo pagdating ng gateway ng Camp Aguinaldo hanggang packet po ng Santolan Flyover. After naman po nun, lulog po tayo ng bahagya hanggang packet na po tayo ng Cubao area. At ito po ay magtutuloy-tuloy na hanggang papunta ng North EDSA. Dumako naman po tayo sa Commonwealth, yung westbound, yung eastbound po natin, mahin po natin eastbound ng Commonwealth. Moderate continuously moving na po tayo hanggang makarating po tayo dyan sa may UP campus. After naman po nun, may magluwag na po tayo hanggang makarating po tayo ng Tangdang Sora. Tuloy-tuloy na po tayo hanggang makarating po tayo ng Litex Batasan. Yung westbound naman po natin, Litex po hanggang sa makarating na po tayo ng packet ng Commonwealth Packet. Mag-moderate continuously moving na po tayo. At mag-heavy traffic na po tayo mula po

0: MMDA Metro Bays.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nasa 104.3 The Capital FM at iba pang mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Kasama dyan ang Sports Radio 918 kHz at Radyo Magazine 1278 kHz. Quezon City LGU, pinalalakas ang paghahanda para sa El Nino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
2: Nagsagawa na ng pulo ang Quezon City Local Government sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte kasama ang mga kinaukulang departamento sa lungsod para talakayin ang mga paghahanda at takbang laban sa posibleng epekto ng El Nino. Kabilang sa mga dumalo, ang QC Disaster Risk Reduction and Management Department, Climate Change and Environment Sustainability Department, pati na ang City Health Department. Tinalakay rin ang koordinasyon sa mga water concessionaire at shopping mall, gayon din ang sama-samang pagkilos ng mga departamento para matiyak ang agap na pagtugon sa posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng supply ng tubig. Tiniyak naman ang pamahalang lungsod na patuloy itong kikilos para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat Q citizen sa gitna pa ng hamon ng El Nino. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Marian Bastasa, mula po dyan sa Quezon City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Meron pong mga TNC drivers na nabigyan ng show cause order, eh, no? About 2 weeks ago, dahil hindi sila nagpatupad ng fare increase as approved by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mamaya makikibalita ho tayo diyan, direkta mula sa LTFRB. Baka kausap natin ang acting chairman ng LTFRB, Attorney Greg Pua. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 38 AM.
3: El Nino Alert!
1: El Nino Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
4: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Nino sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
3: El Nino Alert!
1: El Nino Alert!
3: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Baka kausap natin ang kanilang acting chairman, Attorney Greg Pua. Attorney Pua, sir, magandang umaga po.
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning po sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyong programa.
0: Yes, sir. Naalala ko a few days ago, ang LTFRB ay nagpadala ng mga show cause order. Meron pong ilang mga plat

0: platform providers ng mga ride-hailing services. Dahil ang mga ito hindi pinatupad yung approved na fare increase. Ano update sa aspetong yan, Attorney Greg, sir?
1: Apo, Sir Alan, noong October 7 po, nag-hearing po tayo. Pinagpaliwanag po natin ang lahat ng TNC regarding sa bagong fare po na ipinapatupad po ng LTFRB. Majority of them naman po, they implemented immediately. Noong September 28, in-implement po nila na bago po nila yung kanilang sistema at naipapakita po yung bagong fare. Except I think may isa po na hindi po nakapag-comply at nagpaliwanag po sila kung bakit nga po. At amin naman pong pag-aaralan at didinggin po yung kanilang paliwanag kung dapat po ba silang patawan ng penalty or hindi. Pero as we speak right now,
0: opo,
1: as we monitor po, Sir Alan, I think lahat po ngayon ay ini-implement na po yung ating pong bagong fare.
0: Mm-hmm. Okay, para rin lubusang maunawaan ng ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon, Attorney Puwa, sir, di ba? Yung iba kasi, kaya na-issuehan ng show cause order, hindi nila in-implement yung pagtataas ng pamasahe as approved by LTFRB. Baka ang isipin ng iba, ano ba yun? Hindi na nga nagtaas eh. Na-issuehan pa ng show cause order. Because may mga discrepancy yan on the part of the driver and on the part of operators, di ba?

0: mas mura, na mas beneficial. Pero it is the pagsunod sa batas po sa regulasyon ng LTFRB. The fact po na accredited po sila, nagpa-accredit sila, inaccredit po ng LTFRB, ay dapat po, katulad ng lahat, ay dapat po sumunod po sila sa mga rules and regulations ng LTFRB. At nakita nga po natin sa hindi po nila pagsunod,
1: opo,
0: sa bagong fair matrix ay may violation. That's why nag-showcos po tayo at pinagpapaliwanag po natin bakit po dapat hindi makansela o masuspindi ang kanilang accreditation.
1: Ayun. Okay. On another matter, Attorney Greg,

0: Ang motorcycle taxi po kasi, alam naman po natin na since 2019, nasa pilot study lang po.
1: Pilot study, opa.
0: Pilot study. Ngayon po, nagsumiti po ang LTFRB at DOTR ng resulta ng pilot study sa Kongreso para po mapag-aralan ang mga datos at para doon po sa pending bill na motorcycle taxi service na law. Yun po yun.
1: Opo.
0: Ngayon po, while waiting for that bill to be passed to a law,
1: opo,
0: naglabas po ang DOTR, si Secretary Banoy Lopez po, ng interim guidelines. Kasi dati po nung pilot, halos wala pong ini-issue sa ating po mga MC Taxi riders. Wala po silang provisional authority or wala man po silang prangkisa. So, ito po, pumutok po ito noong bigayan ng ayuda sa DSWD na nakita nga natin na sumobra-sobra, di ba? Ngayon po, dun po sa department order, nakalagay po kasi sa department order na ipagpapatuloy pa rin po yung pong mga accredited MTPP. Ito po yung tinatawag natin na Motorcycle Taxi Platform Provider.
1: Okay.
0: Yung mga nakasama po sa pilot, sila pa rin po yung kasama dito sa interim guidelines na inisyo po ng Department of Transportation.
1: Mm-hmm.
0: Transportation. May provision po kasi doon sa Section 5 ng Department Order na yung mga MTPP po na hindi naman po hindi nila na maintain yung kanilang operation during the pilot study.
1: Mm-mm.
0: Ibig sabihin po wala po silang na onboard na pinayagan sila na mag-onboard ng riders, pero wala po silang na onboard hindi po sila nag-operate at all, ay hindi po kasama doon sa considered as existing MTPP. Opo. So, bago po natin in-implement ito, hiningan po natin ng datos itong mga MTPPs na ito, saan kayo nag-ooperate, ilan ang riders nyo. Yung pong dalawa na hindi po natin inaccredit pursuant to the department order, okay, ay wala pong datos na naisumite.
1: Mm.
0: Wala po silang riders na isinumite, walang pangalan at walang area of operation. Hence, hindi po sila pumasok doon sa definition ng existing MTPP under the department order. Kaya po, dininay po natin yung kanilang accreditation.
1: Mm-hmm.
0: So, from the original 7 na uh-huh, sumali po sa pilot study,
1: mm-hmm,
0: ay 5 na lang po ang amin pong papayagan dito po sa bagong department order po.
1: Okay. So, ibig sabihin, itong dalawang binabanggit mo, Attorney Puwa, sir, sila mismo ang hindi nakatugon sa mga requirements para sila ay mapasama o maaprubahan, sir.
0: Tama po yun, Sir Alan. Kasi kung hindi po sila nag-operate noong pong during pilot study na pwede naman po sila mag-operate, bakit naman po natin sila i-accredit po ngayon?
1: Okay. Isa pa, sir. Of course, habang papalapit itong undas, we understand na nagbigay na ng initial na permit ang LTFRB, mga special permit para sa mga buses na makapagbiyahe ngayong paparating ng undas in anticipation sa paglagsa ng mga pasahero. Ano naman po ang update sa diyan, sir?
0: Opo, as early as September po yata, end of September, naglabas na po tayo ng ating pong regulation regarding sa pag-a-apply ng special permit. Ang gusto po kasi natin dito ay hindi biglaan at maplano po ng mabuti ng ating pong mga operators yung kanilang operation. So, binuksan na po natin yung pag-a-apply ng special permit. Ang special permit po, ito po yung bibigay ng LTFRB para po doon sa mga bus or UV Express or any other denominations po na babiyahe sa lugar na hindi po kasama sa kanilang prangkisa. So as of now, we've received around 400 applications which covers more than 1,200 to 1,300 more about po na buses at other denominations para po sa pagbabiyahe na special permit para po sa pagbiyahe nila undas po sa undas at pabalik hanggang November 5 po yata ang validity ng special permit.
1: Ayun. So ibig sabihin itong mga bus na ito, totaling about 1,200 to 1,300, ang special permit nila, kailan magsisimula? Until about November 5? Ika mo, sir?
0: Yes po. If I'm mistaken, Sir Alan, it would be October 27 or 28 po ang simula po ng special permit nila. Kasi ina-anticipate po natin na marami sa ating kababayan na hindi naman po uuwi ng A1, A2 or 30, 31. Mm-hmm. Uuwi na po yan as early as 27, 28. So, yes. Valid na po yung mga special permit doon.
1: Ayun. So, ibig sabihin, base sa pag-aaral ng LTFRB, more or less makakasapat na itong around 1,200 buses na pinagkalooban ng special permit, sir.
0: Tama po Sir Alan, kasi alam naman po natin karamihan po sa ating mga buses na bumabiyahe po papunta sa probinsya, may mga booking po sila, advance booking or online booking.
1: Oo.
0: So nakikita po nila kung meron pong demand at kung meron pa pong kulang doon sa mga nagpabook sa kanila, ay pwede pa naman po silang mag-apply ng special permit. Bukod pa po rito, Sir Alan, binuksan na natin ng maaga ang pagbubukas ng aplikasyon sa special permit.

0: matagal ang ating mga kababayan, ay mag-aaralin po natin yung paglalagay ng alternative transportation po sa kanila. Maglalagay po tayo ng mga buses or yung mga modern jeep po na babiyahe po dito sa ilalim mula kung umaga po Antipolo to Recto.
1: Opo.
0: At kapag gabi naman po ay Recto to Antipolo.
1: Ayan. So ibig sabihin talagang patuloy na pinalalakas ang ini-improve ang public transport para at least yung mga kababayan natin na dati nagdadala ng sariling sasakyan tapos isa o dalawa lang sila na nakasakay ay makapagpapasikip pa ito sa mga kalye natin, they'd rather take the public transport na mas maraming choices at mas magiging maginhawa. Attorney Greg, sir, ano po?
0: Tama po, Sir Alan. Ito nga po, meron nga po tayo. Yung gusto nga natin pong programa ay yun pong Iwan Kotse Program.
1: Mm.
0: Kung saan i-encourage po natin yung ating mga kababayan na may mga private cars, iwan na lang po nila. Dahil meron pong sapat na public transportation sa kanilang bahay o papunta sa kanilang eskwela o
1: yes.
0: Kusina.
1: Okay.
0: Kasi ano po ito mas malaking tipid po, tinitingnan natin. It's no-brainer kasi kung ikaw ay magdadala ng sasakyan, gagastos ka rin ng gasolina, matatraffic ka rin, tapos mahihirapan ka pa po sa parking.
1: Yan. Tapos ikaw pa, kung ikaw pa nagmamaneho, dagdag stress at pagod din, di ba?
0: Tama po, Sir Alan. Kaya yun po ang atin pong yun po yung atin pong tinitignan, patuloy po natin tinitignan. Saan pa po tayo pwedeng magdagdag ng mga pampublikong sasakyan upang ma-encourage po ang ating mga kababayan na may sasakyan na iwan na po yung kanilang mga sasakyan.
1: Mm-hmm. Okay, Attorney Greg po, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sir.
0: Maraming salamat po, Sir Alan, as always po.
1: Yes, sir. Thank you and good morning. Mga kaibigan, ang acting chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Attorney Greg Pua.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning. Miyerkules na ho. Ngayon ay the 14th day of October 2026. Tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala. Sandali lang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos.

0: Si Sir Nazario Brigera. Sir, magandang umaga po.
1: Yes, Sir Alan, magandang umaga at magandang umaga rin po sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
0: Opo, nako una, salamat for joining us, sir. No, mas maiging malaman ng ating mga taga-subaybay. Meron pong reported na fish kill sa ilang bahagi ng karagatan ng Romblon. Ano? Ito ba, sir, ay masasabi natin na isa sa mga posibleng may kaugnayan dito ay ang nararanasang El Nino dito sa ating bansa, Sir Nazario?
1: Yes, batay doon sa initial findings na natanggap natin, no? Lumalabas na ang maaring dahilan nga ay yung pagtaas ng temperatura doon sa bahaging yon ng karagatan.
0: Opo.
1: Lalo na ay ito'y kumbaga ang tawag nito yung tidal flux, yung mababaw na bahagi ng karagatan, no?
0: Mm-hmm.
1: At nangyari itong insidente siguro sa pagitan ng ng alas 11 hanggang alas 3. So kung saan talagang mataas ang temperatura at maaaring ang naging dahilan ay yung tinatawag natin na thermal stress, no? Kasi pag mataas yung temperatura doon sa bahagi ng katubigan, maaaring bumagsak ang tinatawag natin na dissolved oxygen. Gayunpaman, hindi sapat po ang kasalukuyang impormasyon, kaya napatuloy ang ginagawang monitoring ng ating regional office kasama ang local government units dyan sa Romblon. Para masiguro natin kung ano talaga yung naging dahilan. Dahil sa ngayon, hindi po natin ito direktang maikukonekta pa dito sa pinatawag natin na Super El Nino.
0: Opo. Nabanggit mo kanina na usually ang unang naapektuhan ay mga shallow waters, yung mababaw na bahagi, yung malapit sa pampang, ano, pag sumobrang init. Kaya yung dissolved oxygen sa tubig ay nababawasan, sir.
1: Yes, tama po yan, Sir Alan, no? Napakahalaga po kasi nung dissolved oxygen level.
0: Opo.
1: Ito po yung forma ng oxygen or uri ng oxygen na nandoon sa tubig at yun po ang hinihinga ng isda, no? Kapag ito po yung bumaba doon sa level na hindi sapat para makahinga yung mga isda, so doon po nangyayari yung fish mortality.
0: Ayun. So, ibig sabihin sa ngayon, hindi pa direktang masasabi na ang root cause nito, ika nga, ay yung epekto ito ng El Nino. Dahil ongoing pa ang investigation at ang pagre-research tungkol dito, sir. Ano po?
1: Yes, that is correct, Sir Alan. Kaya patuloy ang monitoring ng ating mga ground personnel doon sa nasabing lugar.
0: Ayun. Sa kasalukuyan ba, wala namang additional reports na nakakarating sa inyong tanggapan na nagkakaroon ng ganitong mga similar incidents, mga fish kill halimbawa, in some other parts of the country, sir?
1: Well, ngayon, aktibo rin nagkakaroon ng validation yung mga ground personnel natin dyan sa Dagupan kasi nitong nakarang araw ay may naganap din na fish kill doon naman sa aquaculture production area ng Dagupan.
0: Mm-hmm.
1: So ayan ang iniimbestigahan natin ngayon. We are closely coordinating with the local government units para matingnan kung gaano kalawak, ilan ang mga apektado mga fish farmers at ano nga yung naging sanhi talaga nitong pagkamatay din ng mga isda dyan sa Dagupan, no? Particularly bangus. Pero base sa initial findings natin,
0: opo,
1: katulad ng sinasabi ko, usually po talaga ang direct cause nung fish kill or fish mortality ay yung dissolved oxygen level sa tubig.
0: Ayun. Kasi ini-imagine ko kung halimbawa yung binanggit nyo na itong aquaculture facility sa Dagupan City sa Pangasinan. Kumbaga, ang sitwasyon dito ay kumbaga mas controlled kaysa dun sa nasa open seas, di ba, sir?
1: Actually, yes. Tama kayo, Sir Alan. Kasi yung sa open seas, kumbaga nasa wild environment yun.
0: Mm-hmm.
1: So talagang hindi kumbaga... In terms of control, limitado kasi it's a wild environment. It's okay. A wild marine environment.
0: Yes.
1: Dito po sa nangyari sa Dagupan, it's an aquaculture production area. So tinitingnan natin ano yung mga factors na nag-contribute doon sa pagkamatay ng mga isda. Although sa mga reports na lumalabas, sinasabi na

0: mainit nga, tapos if I'm not mistaken, no, nagkaroon ng dagli ang pag-ulan. So maaari na yung overturn nung tubig, no, ang naging dahilan nung pagkamatay ng mga isda. But again, these are just possible causes. Kailangan mapag-aralan, ma-analyze talaga yung mga samples para matukoy natin masabi kung ano talaga yung dahilan. Kaya patuloy ang pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources din doon sa dagupan para sa patuloy na validation at assessment nitong insidenteng napabalita.
1: Ayan, okay. At para sa karagdagang paghahanda pa rin at paalala para sa ating mga kababayan, na halimbawa nagme-maintain ng mga aquaculture facilities para maiwasan ang pagkamatay ng kanilang mga alagang isda o yung mga pinaparaming isda. Magbigay nga kayo please, sir, ng ilang mga reminders sa kanila para kahit papano ay maibsan ang epekto ng matinding tag-init doon sa kanilang mga aquaculture facilities, sir, please.
0: Yes, Sir Alan. So patuloy naming binibigyang diin, no, yung pagtalima sa good aquaculture practices. Bahagi niyan yung sunod sa tamang stocking density ng kanilang mga fish ponds or fish cages or fish pens. So, dapat po hindi nagsisiksikan talaga yung mga isda. May tamang bilang lamang base sa sukat ng inyong fish cage or fish pens or fish ponds man yan. So, yan po ay may calculation na yan na kung ilan lang dapat sa isang unit yung dami ng isda.
1: Opo.
0: Then pag nag-overstock po tayo, yung competition for dissolved oxygen ay mas mahirap para sa mga isda. Para mga tao din po yan na kunyari may isa kang maliit na kwarto na ang capacity lamang ay 10, nilagyan mo ng 20. So ano magiging tendency? Maaring kapusin ng hininga yung mga tao dun sa loob ng kwarto.
1: Opo.
0: Kasi may competition for oxygen. So ganun din po sa isda. So yun ang palagi natin sinasabi. And aside from that, yung feeding management, huwag masyadong sobra, no, na magpakain ng feeds doon sa mga isda. Yung tamang measurement or tamang rate ng ng pagpapakain, dahil yung mga unconsumed feeds na nagsisettle doon sa ilalim ng mga fish cages or mga fish pens, maari po itong maging dahilan din na magkaroon ng pagtaas ng level ng ammonia doon sa tubig, at ito rin ang magiging dahilan para magkaroon ng pagbagsak ng dissolved oxygen level. So dapat po maganda ang sirkulasyon ng tubig doon sa mga production areas. So napakahalaga yung good aquaculture practices para masiguro po natin na talagang healthy yung environment. Kasi kung healthy po yung environment, definitely suitable yan for fish culture, for fish growing, Sir Alan.
1: Ayan, ako, okay. Sir Nazario Brigera, salamat ng marami sa mga update at sa mga impormasyon at paalala mula po sa inyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo.
1: Thank you,
0: at
1: sir.
0: Mabuhay ang inyong programa.
1: Thank you, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Sir Nazario Brigera.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Si Jim Olier, sabi niya, naimbag ng bigat, Sir Alan, from Tamban, Alcala, Cagayan. Si Arlene Metuda, good morning, good morning. Ha? Good morning daw, sabi niya. Mga kaibigan, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala. Sandali lang.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo, yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga details natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible super

0: Layo nitong masiguro ang mas maasang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
1: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño.
0: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: 49 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Campo Ginaldo, Armed Forces of the Philippines. Giniit na hindi troublemaker ang Pilipinas sa pagtindig nito sa maritime rights sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
5: O sana, magandang umaga, iginit ang Armed Forces of the Philippines na hindi pagsisimula ng gulo sa rehiyon ng Timog Silangang Asya ang pagtindig ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ugali na ng mga mananakop na magkalat ng kanilang naratibo upang maisulong ang kanilang interes, kahit malinaw na sila ang nanggugulo. Gayunman, sinabi ni Trinidad na hindi sila pasisiil sa pagganap sa tungkulin para protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bansa saling sa itinatakda ng International Law Arbitral Award at ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pakinggan natin si Rear Admiral Trinidad.
6: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating trouble, not only domestically, but in the country.
5: Bago ganit ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na troublemaker sa rehiyon ng Pilipinas, makaraang idepensa nito ang kanyang pakikipagtransaksyon sa China, sabay pagkwestiyon sa umano'y pagtanggap ng pondo ng kanyang asawa para sa negosyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Thank you si J. Mark Dagala. Direkta po yan mula sa Campo Aguinaldo. Meron tayong 51 and a half minutes. Makalipas po ang alas 7 ng morning. Ulitin lang natin yung paalala mga kaibigan ng Department of Health. Let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Oh, dahil sa inaasahan pang iinit ang panahon because of the El Nino. Strong, very strong El Nino. Di mas mainit yan. Kinakailangan hydrated palagi ang katawan. At magsuot po ng mga maginhawang damit. Preskong damit. Mga cotton, di ba? Yung tapos mga light colored na damit. Para hindi masyadong mainit, hindi masyadong mainitan ang katawan. Narito muna mga kaibigan ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
4: Iatid sa atin ni Grace Castañeda. Grace, good morning.
7: Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone or ITCZ po ulit yung nagdadala ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Mga scattered po na pag-ulan yung ina-expect natin. Paminsan may period pa din ng hanggang sa malalakas, kaya pag-iingat pa rin sa possibility ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila and for the rest of the country, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Nandiyan pa din yung mga bigla ang pag-ulan, dala po ng localized thunderstorms and also northeasterly wind zone naman sa bandang norte. And so ngayon, meron tayong minomonitor ng tropical depression sa labas ng PAR sa layang 2,340 kilometers east of extreme northern Luzon. Hindi naman po ito papasok sa

0: Luis Castañeda, mga kaibigan, direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, uy, midweek na. October 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paula Antolin, Glory Faye Bagon. Thank you mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa
4: araw. Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
0: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.